0: ko sa mga nagdadalan po kan sa itong FB Live. Shirtihon ka man. Ikaw na, ikaw na, ikaw na. Ann Miliana Ortiz. Again, again, congratulations kay Madam Ann Miliana Ortiz. O, ikaw po ang pinagana ni Manoy Joko. Taga sa Inkatabi, Madam Ann. Ann Miliana Ortiz, taga sa Inkatabi. O, kung may panahon kang unyan pong aldaw o dawa sa aga, pumadigdikan na lang sa Radyo Oragon. Adara ka lang din sa imong ID pag tambara mo dyan sa pintuan mi. Dahil ang mahaloy na araputan, igagaw-gaw tulo sa imo ni Manoy Joko ang pinangganahan mo. Again, salamat unong po sa samuyang sponsor, ang Universal Canning Incorporated. Ang kagiba po kan Family Brand Sardines, Master Sardines, Mikado Sardines, asin ang paborito kan Gabos, ang Atami Sardines. Makukuha dyan sa mga tagama nito, lalo na dyan po sa Rice Sun Store. Mapashare daw ako dyan mga noorin sa maan nito. Tabisitahon ko ining Rice Sun Store. Bagaan sabi, nakatutok man pirmi sa tuya. Kung man pati pa lang dyan sa liblib na barangay kan ma nito. Abot-abot ang satuyang signal, Manoy Joko. Salamat, salamat tabi ha. Ini po liwat si Papa Rod Rod Perez. Salamat tunon, maray na pagkaaga.
1: Mga kauragon, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Atak. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Oragon at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Atak. At paalo-sumali, araw-araw mag-iikot ang inyong paboritong Oragon radio personalities. At kapag natsyempohang nakatutok at may maipagkakas, pakita kang nabili mong Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, o Mikado Sardines. Matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated, magsisimula na. Kaya tutok lang!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

89.7 Oragon and Young Zone. Magandang araw ng Wednesday. There you have it, Shakira. Waka waka. Grabe, napawaka waka din si Ligaya dito sa booth. Good morning mga kaligaya. Ako po si DJ Ligaya, ang magbibigay ligaya sa umaga niyo. Charot. Yes, weather update na muna tayo. Today is Wednesday morning, October 7. Para sa mga taga Legazpi and Daraga, medyo makulimlim at may patchy rain tayo this morning. Low is 24, high is 30 degrees. Malamig na medyo mainit basta maulan. 78 chance of rain. Oh guys, so yung mga lalabas magdala ng payong at jacket. Si DJ Ligaya na nagsasabi, baka sipunin kayo. At dahil Wednesday ngayon, midweek na, konting tiis na lang. Kaya eto ang quote ni DJ Ligaya for you. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging totoo at masaya today. Choose happiness, mga kaligaya. O diba, kaya ngiti lang kahit na mainit yung panahon ng kaurago. Yan, so from pampasiglang waka-waka, eto naman, pampagiling at pampakilig. Here's Locked Out of Heaven by Bruno Mars. Stay tuned in only here on BWI 90.7 Oragon.

0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines?
2: Wow!
0: Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
3: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Naaalala mo ba ba?
4: Inaalam ko, nagkamali ako.
3: Pag-ibig na tunay at wagas. Pangakong napako.
4: Pangako sa iyo.
3: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Urakon Retro Morning. Retro Morning.

0: Magbulag na kita. Iyo, mariman basta yung wallet mo sa kuya, limang aki ah. Lima? Ano ka boy? Saru sa na.
1: Huh?
0: Natatuso apat yaon sa imo. Natural takay pa di mo ito.
2: Basta pikulado o ragun.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: J-Mar, Tudo Palalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na.
6: Magpadala ng maraming entries
5: para mas malaki ang chansang manalo.
6: J-Mar, Todo Panalo
5: at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
7: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2020. Last day of submission of entries is on March 30, 2027 at ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2026.

0: still listening to Big Domo Line 90.7 Oragon. Yung 2 minutes before sumapit ang alas 9 ng pagka-morning. Ako'y sayo at ikay akin lamang. Yung ako pa rin guys, si DJ Ligaya ang magpapasaya sa morning nyo. And trivia tayo in historia ngayong October 7, 2020. In the year 1903. So, ipinasa ang Public Land Act sa Pilipinas. At alam nyo ba, ang Pilipinas ang first country sa Southeast Asia na naging independent after World War II. At isa pa, ang Pilipinas pala ang may 7,641 islands. Dati sabi 7,107 lang, pero mas marami pa pala tayong paradise mga kaurag. At ngayong October din, Filipino-American History Month sa US. Kaya shout out sa mga Pinoy sa abroad. And shout out nyo yung mga kapamilya nyo, mga ka-Oragon. Today is Filipino-American History Month sa US. So, diba, ang galing talaga ng Pinoy, mga ka-Oragon. Nakaka-proud. At para sa mga Pinoy na mapagmahal, from ako'y sayo, ito naman ang hanap niyong tipo. Here's DJ Alvaro, ang tipo kong lalaki. Keep it right here, only here on Big Double Line 90.7, Oragon.
1: Basta Bicolano, Oragon.
2: Basta Bicolano,

0: medyo bastos.
1: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Tama nito. Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
2: Sana,
1: Hindi ba gano'y lahat, ha? Iyo, ay hun ako kaya siyang dayo ka.
3: Basta Bicolano o Ragun!
4: Jaymar, Todo Palalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. Jaymar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
5: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entry is on March 30, 2027 at ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2026.

0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
2: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
3: FM.
2: Radio Urago.

gently. If you have to say goodbye. Hey, you're still listening to Big Double Line 90.7 Oraguan. Kasama niyo pa rin walang iba kundi ang babaeng nakaka-L. Yan, so magandang umaga sa lahat ng ating mga listeners, lalong-lalo na dyan sa Rosales, Italy. Hello po and magandang morning sa inyong lahat. At syempre, eto, shoutout dyan kay Vince Motovlog, Pitik ng Badjawa, and Albert Pradas. Pamensyon na lang, hali kay Lady Ash. O yan, hali yan kay Lady Ash, mga ka-Oragon. Once again, batiin ko si Vince Motovlog, Pitik ng Badjawa, and si Albert Pradas. Galing yan sa nag-iisang si Lady Ash. And of course, batiin ko rin dyan sa Pacifica Agrivet. Hello, hello sa lahat ng staffs. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maganda ba ang gising mo? Yes, batiin ko rin ang mga Baskarenyos. Lalong-lalo na sa ating mga barangay officials, mga barangay tanod. Siyempre sa ating mga BHWs na napakasisipag. Siyempre lalong-lalo na sa ating barangay captain, walang iba kundi si Honorable Domingo Madrideo. Sa Menes family, Matamorosa family, Luzada family, ano pa ba? Montiliano family. Sa lahat-lahat ng families out there, magandang morning. Yes, tuloy-tuloy lang makakasama niyo pa ako till 11. So here's Look Away by Chicago. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7.

0: Magbulag na kita. Iyo, mariman basta yung wallet mo sa kuya, limang aki ah. Lima? Ano ka boy? Saru sa na.
1: Huh?
0: Natatuso apat yaon sa imo. Natural takay pa di mo ito.
2: Basta pikulado o ragon.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: pinapako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

0: 90.7 Ora Gwen. Yes, there you have it. All for one. I swear. I swear. Sino ba dito yung napakanta? Yes, basahin muna natin yung mga bumabati dito. Sabi niya, hello po Lady Alpakibati, naman po ang jowa kong si Melanie ng happy, happy 7th anniversary coming from Jerome of Ginobatan. Okay, maraming maraming salamat. Happy, happy anniversary sa inyo ni Melanie Jerome. Bongga naman. 7th anniversary. Sana imagtagal ang inyong relationship. And eto pa sabi ni 7352. Hello po Lady Alpakibati, naman po ng happiest birthday ang minamahal kong si Zona. Happy happy birthday, I love you, ingat ka palagi. Coming from ano ba to? Erwin of Kamalig. Uy, grabe na magkakalapit yung mga bumabati dito sa atin. Happy happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Hey Zona.
1: Happy birthday.
0: Happy birthday sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikanilang kaarawan ngayong araw ng Miyerkules.

0: tamang oras sa buong kapuluan. Alas 9.40 na umaga. Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap! Sulit! Sariling huli. Kaya siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
1: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin. Kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Nanay, anong pangalan mo?
5: Lilian.
4: Nanay, ba't nagpunta ka dito? Nahilo ka na?
5: Nahilo.
4: Saan sa mga sakit mo? Sa balakang. Madali ka mapagal? Sumasakit yan? Naandal, parang nagmapalpitate. Kaya nagpunta ka dito? Kinakabahan. So, nakailang buwan ka na sa akin? Kumusta na ngayon? Asan na mga sakit mo?
5: Hindi na rin wala na yung iba.
4: Palpitation na lang. Tahimik ng tulog mo. Maganda na. Okay.
6: Ang Ming's Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
7: Para sa sabot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office. Na

0: pinapangakong napako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

9.7, ora go na 4 na minuto before sumapit ang alas 10 ng pagka-morning. Uy, magsarap na ng mga kaurago. Yes, talagang mainit-init ang panahon natin sa labas. Yes, it's so hot, hot like me. Yes, don't you wish your girlfriend was hot like me. Chariz. Hindi na kayo mabiro, ha? And syempre sa mga taga-Kutmon, Kamalig, hello po and hi sa Nudo family and Nas family. Magandang morning! Marami ang nakatutok sa atin, most especially dyan sa Pacifica Agrivet. Magandang morning dyan sa mga staffs, lalong-lalo na sina Claro, Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Jenna, Michael, and Eileen. Siyempre dyan sa Rosales Eatery, hello kay Ma'am Doris and kay Sir Nelson Rosales, kina Aryan, Karen, Cheryl, Jess, Vicky, Gina, and Grace. Magandang-magandang umaga. Uy, tutok na tutok din ang guys, ang anong tawag dito, Salcedo family, Lagrimas family, Perez, Dino, Entea, and Boras family ng Dita, Legazpi City. Uy, congratulations to all the passers of civil service examination. Grabe, 14% lang mga kauragon. Grabe. Congratulations. Apakagagaling. Yes, a struggle talaga. Meron nga ako nabasa, sabi niya, 5 years na raw siyang job order sa kung saan mga munisipyo yun, mga kauragon. Until now, ay hindi pa rin siya nakapasa sa civil service. Naku, huwag kayong panghihinaan ng loob, mga kauragon. Dahil kung sa'yo ay ibibigay talaga yan. Kasi mahirap naman talaga, guys, makapag regular or permanent kapag wala kang civil service eligibility. Pero try and try lang, diba? Malay mo sa susunod, makapasa ka na, diba? Mag-review and paghandaan mo. Huwag tayo sa ganun, guys, sasabi, hindi ako nag-review pero nakapasa. Huwag ganun, guys. Dapat mag-review ka. Kasi mas masarap namnamin kapag nag-review. Hindi man makapag-review sa review center, at least mag-review ka, self-review. Marami na ngayon ng platforms, mga kaurago, na pwede kang mag-review. So wala ka ng rason kung bakit hindi ka nakakapag-review. Kahit paglaanan mo man lang ng 30 minutes or 1 hour per day para makapag-review. Yun lang ang advice ko, mga kaurago. Try and try lang until you succeed. Anyway, dyan lamang kayo. Here's a parokya ni Edgar Harana, manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: bilang mo na nga yan paglalasin mo, inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda. Hmm? Ako din naman ah, umiinom ako para gumanda ka.
1: Basta bigulado o hagol!
2: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premal Season 4.
3: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
2: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
4: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Draw sa June

0: still listening to BWI 90.7 Oragon. Kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Kaya sa may mga namimiss, mamiss nyo hanggang kaya. That I miss you finally. Taray na mga kantahan natin. And syempre, hello and hi sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikanilang wedding anniversary ngayong araw ng Miyerkules. Today is October 7, 2026. At eto guys, batiin natin ang ano guys, batiin natin ang mga listeners natin, lalo-lalo na kay Best Louis Sebastian. Magandang morning! Ano bang pinagkakaabalahan nyo ngayon? Siyempre, ang pagbati galing kay Lady Ash. Maraming friends si Lady Ash, mga kaurago. Siguro, ano, magkakapitan to. Or, ano, kagawad. Ano ba doon? Ano ba doon? Yan mga kauragon! Siguro wala tayong ano, masyado listener sa Baskaran kasi brown out na naman. Nananawagan na ako guys sa Aleco na please tigilan nyo na yung weekly na pagba-brown out. Hindi na nakakaganda plus hindi pa nakakatuwa. Nagbabayad kami ng tama pero bakit ganun? Weekly na lang merong pagba-brown out. Hindi naman bumababa yung singil sa kuryente. Nananawagan po kami sa Aleco na as soon as possible ay tapusin nyo na ang anumang ugnayan, charot. Ang anumang mga weekly brownout. Akalain nyo yun guys, 3 times a day nagba-brownout, 2 times a week ba ya? 2 times a week, 3 times a week. Nakakahulas na ng ganda yun mga kaurago. Ay, thankful na lang dito sa amin, sa Bitaano, hindi nagba-brown out. Yung ma-brown out man ay may generator. Buti na lang yung mga may kaya, yung mga mayayaman na kayang mag-provide ng generator. Paano naman kaming mga dukha? Diyos mio, perdon. Kalayan nyo magbabayad kayo ng 2,000 plus a month, 1,000 plus a month. Tapos yung serbisyo, eh hindi naman maganda. Wala nang natitirang maganda sa buhay. Sabi ni Laika meron, meron din palang ganda ang buhay. Asan? Yes, mga kauragon, dyan lamang kayo para sa mga nais sumali sa ating pahabaan challenge. Sige na, tawag na kayo sa 0961355-6393 or sa 0977-747-0902 para makapag-uwi kayo ng Atami Sardines. Yan mga kauragon, sarap sulit pa. Sariling huli kaya't siguradong sariwa bago ilata. Yan ang Atami Sardines. Yes, yan lamang kayo. Here's Let Her Go by Passengers. Stay tuned in only here on BWI 90.7 Oragon.
1: Basta Bicolano, Oragon.
2: Basta Bicolano, Oragon.
1: Basta Bicolano, Oragon.

Mobile 90.7, Oragon. Check your TikTok. It's exactly 10:34 in the morning. I'm gonna love you till the end. Gusto nyo yun? Siyempre naman dapat talaga minamahal ka hanggang sa dulo. Gaano man kahirap ang buhay, gaano man kasama ang ugali mo. Chariz, tanggapin mo dapat kasi minahal mo yan. And sa mga nais to

0: go ng mga kaurahagoy na 0961355-6393. At eto may tumatawag na. Wait lang, guys. Yes, hello. Good morning. Hello. Sino po sila?
1: Hello?
0: Hello? Ano pangalan mo? Ay, nawawala. Binabaan tayo, guys. So, wait lang. Hintayin muna ulit natin tumawag. Yes, hello. Good morning.
1: Good morning po.
0: Yan, anong pangalan mo?
1: Hello po.
0: Yes, anong pangalan mo po?
1: Hello po.
0: Hindi naririnig. Hello? Naririnig ko po ba ako? Mukhang hindi tayo magkaintindihan, ha? Yan, bakit hindi naririnig nang tumatawag sa atin? Yes, for a chance na makauwi ng Atami Sardines. At ito may tumatawag ng mga kauragon. Yes, hello, good morning. Yes, anong pong pangalan nyo?
2: Si Jen ulit.
0: Si Jen? Uy, Jen, sumusubok ulit si Jen. O sige, Jen, alam ko, gusto mong manalo ng ating Atami Sardines. Ipasok mo na yan agad-agad. 1, 2, 3, go!
2: Atami!
0: Ayan, 6 lang, Jen. Maikli pa rin hanggang ngayon, Jen.
2: Ano po yun?
0: Yes, 6 lang, Jen. Hintayin lang natin, okay. Baka pag may tumawag tapos hindi nabit yung 6 seconds mo, ikaw ang mananalo. Yan, sige, Jen. Thank you, basta Bicolano. Yan, 6 seconds ang time to beat. Sige, natawag na kayo, guys, para makapag-uwi kayo ng Atami Sardines. Go na mga kauragon, huwag na huwag nang magpapahuli pa. And syempre, hello pa rin and hi sa lahat ng ating mga listeners out there. Maraming salamat. Yes, hello. Good morning. Hello. Hello. Bakit wala? Hindi gumagana yung ating telepono. Anyari? Di ba ito? Hindi siya gumagana. Sige, eto na lang, guys. Sige lang, tawag lang kayo, ha? Sa 0961355-6393 para sa mga smart users. Yes, hello. Good morning. Hello. Yan, mga kauragoan, meron tayong isa pa dapat na ano para malaman natin kung sino ang makakakuha ng ating Atami Sardines. Siyempre, batiin ko rin dyan sa Daraga Public Market. Hello, magandang morning. Sino po sila?
3: Hello, good morning. Si Joy.
0: Hello, Joy. Kamusta, Joy? Taga saan ka, Joy?
3: Taga Ligastina.
0: Ayan. Alam mo na, Joy, ang gagawin mo. Eto na, hindi na natin patatagalin pa. Atami Sardines, go!

0: Philippines.
1: Yon, 11 seconds. Grabe, ay ginalingan naman ni Joy. Nawala pa. Wait lang, guys. Tatanungin muna natin siya kung bakit mahaba yung hininga niya. Yan, napakahaba naman, Joy. Congratulations dahil dyan, ikaw ang nagwagi ng Tommy Sardines na putol na walang siguro ng load. Basta pwedeng-pwede niyong i-claim dito sa Radyo Oragon, Legazpi, sa likod lang ng pag-ibig. Dito niyo matatagpuan ang totoong pag-ibig ng Tommy Sardines. Yes, mahaurago dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and here's the Aegis. Manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7.

0: Na, nang tutugon ka sa first love never dies?
1: Oh, yung baga.
0: Kaya nga, di baga, ili niya anak ang batugan asin babaero mong ama. Hasta ngunyan, buhay pa.
2: Mas sa Bicolano o Ragun?
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

si Marie. May anak po ako na laging nagkukumbulsyon simula po siya nang pinanganak hanggang 5 taon. Pero naulit po ngayon na 7 taon na po siya kasi nagkalagnat po at saka natamaan siya ng palapa ng nyot. Masakit

0: tindahan kasi naglalaro na po. Dahil lagi siyang nawawala ng balansi ngayon, nasigla na po sa tulong ng mga supplement po ni Prof. Ms. Kaya maraming salamat po sa Men's Wellness Center.
1: Ang Men's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Men's Wellness Center, Fidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Mm-hmm.

Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso. Love me like you tell me. Dito lang sa Orakon Retro Morning.

101.7. Nagbabalik pa rin tayo sa programang Oragon Retro Morning. Hi, Itchy Worms with Beer Light. Yung kanta na kahit hindi ka lasing, maiiyak ka. Beer lang ang iniinom, pero bakit parang nasasaktan ka pa rin? Uy, mga ka-Oragon ha. Grabe yung hugot nyo for today. Baon nyo naman sa limot! Charis lang. Yan, so good morning pa rin mga ka-Oragon. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa programa Oragon Retro Morning. And of course, until sa programa Oragon Power Hits, pansamantala nyo pa rin akong makakasama mga ka-Oragon. Yes, magtugtugan tayo dyan. And kanina, pang-imo at pang-hugot. Pero ngayon, itataas natin ang energy. Kasi kapag Pilipino, kahit sa wilo malaban yan, kahit broken, rak-rakan pa rin. Kaya eto na, from Beer Light Hugot to Rakista Realness, mga ka-Oragon. Here's Rakistang Waray. Manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: Magbulag na kita! Iyo, Maraiman, basta iwalat mo sa kuya limang aki, ah! Lima? Ano ka, boy? Sarusa na!
1: Huh?
0: Natataso apat niya unsay mo! Natural takay pa di mo ito!
2: Basta Bicolano o Lagun!
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba,
3: hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos! At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos! Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner! Tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mart, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2026.

0: Μα, μην το τούγουν και σαν first love never dies. Αου, γιου μπαγκά. Κέν γάν την μπαγκά, ήλιν για ανακ αν βατούγαν ασύν μπαμπα έρωμου, αμα, ασταγούν για νουχαϊ μπα.
1: Πασαμικουλάνου, ο Ράγκουν!
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Ako si Mirjora, araw. Ang data ko nagpapalinig kan sa kuyang mata sa kapagpapat, di ako makakailing. Kan di katapla, nakakarap na sa video 5. Data ko nakalapas sa telephone. Nung yan na nagpapalinig na ako, nagpapalinig na ako, nagpapapat, buminalik kan sa kuyang pagkiling. Kaya, hindi na ako nagpapalinig. Ilang taon na, kaya mong nga, kamasa na ako. Salamat ako sa malayo sa nakabalikan sa kuyang pagkiling. Salamat sa wirin na nakatabang sa pag-anokan matano.
6: Ang main school na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main school na center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
7: Hello! Ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nung gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan. Dahil hawak natin ang ating kinabukasan. Hindi!

0: Planning.
1: Isang paalala mula sa DOHB Call Center for Health Development.
2: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
3: Ay oo, nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
2: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
3: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
2: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
4: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
5: Playing only the best variety from the 80s, 90s, and today. Right here on Uragon Power Hits.

0: Kapot?
1: Ito.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

0: Alam mo, Mari, ang ganda mo talaga. Pedro, lasing ka na. Oo talaga, Mari. Kahit doon pa eh, crush na talaga kita. Pedro, tumigil ka ha. Kanina ka pa lasing. Alam mo, Mari, feel ko na eh, mahal na kita.
1: Pedro, tumigil ka. Asawa mo ako.
2: Basta bigulado o ragun.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang iyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa Yahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.
9: Playing only the best variety from the 80s, 90s, and today. Right here on Uragon Power Hits.

0: You're listening to 90.7 Radio Ulakun.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin naotob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad. Natural man, o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
2: Basta

0: Tuhuhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukurang Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukurang Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukurang Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukurang Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukurang Tar Sales and General Merchandise. Only managed by Miss Gina P. Calyada.
1: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
2: Ay oo, nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
1: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
2: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
1: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
0: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
3: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun.
4: Kasangga at Kalusugan, coming up next.
5: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig. Sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan!

0: Morning sa ating mga tagapakinig. Malusog na umaga sa ating mga suki ng programa Kasanggat Kalusugan at ng mga produktong laging nababanggit dito sa ating programa. Welcome po sa inyo mga tagapakinig natin. Saan man po kayo naroroon sa mga oras na ito, nawa po'y ligtas po kayo mga kasangga. At kumusta po ang kalusugan natin? Dapat balagi tayong nagpapalusog ng ating pangatawan. Napakamahal ang magpagamot. Dapat una pa lang, alagaan na po natin ang ating pangatawan. Iwasan ang malalang bisyo. Iwasan ang masyadong pagpupuyat dahil dyan sa mga cellphone na yan, mga parents ko, ha? Talaga namang nakakapuyat yan, ha? E kapag hindi nyo titigilan yan, ay talagang alas 12 na ng gabi, hindi pa kayo tulog. Kayo'y nagtatago sa inyong kumot para mag-cellphone, para hindi makita ng ibahan, eh, na kayo ay gising pa. Bawasan po natin ang pagpupuyat. Baka bigla po tayo magkasakit, mahirap na hani. Ang kalimitan po sa pagpupuyat pala, yung pong stroke, mga parents kong minamahal, ha? Talagang yan pala ay napakadelikado sa ating pangatawan, yung masyadong pagpupuyat. Pero yan po ay napatunayan ko na sa isang kaibigan, ano? Siya po ay laging puyat, may kasamang inom, talagang kulang sa tulog. Yung mismong pagkakaupo niya, doon po siya na atake, na stroke, ano? Dahil po sa sobrang puyat, mga parents kong minamahal. Kaya mag-iwas po tayo sa pagpupuyat, mga kasangga, ano? So good morning sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, maayong bigtag, maayong adlaw sa inyong atanan, mga kasangga nating Bisaya. Kumusta po tayong lahat, ha? Lalo po yung mga taga lugar po ito ng Samar Province at itong lugar ng Leyte. Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Bicol Region. Kumusta ang mga taga Bicol, ha? Batiin natin ng malusog na umaga si Bukal Maymay Salva Pacamara ng ika-apat na distrito ng Camarinesor dyan sa bahagi ng San Jose. Good morning, Bukal. Malusog na umaga po. At nagpapasalamat po ang management, ano, na kayo po ay isa po sa talagang tumatangkilik ng produkto natin, ang Marcapi Brown Rice, ano po, para po sa inyong servisyong Gikan sa Puso. Hindi ko sure kung anong pronunciation na niya. Basta po ay may tagline na servisyong Gikan sa Puso, mga parents kong minamahal, dito po sa ika-apat na distrito ng Camarinesor, ha? Bukal Maymay, good morning! Malusog na umaga po. Salamat sa inyong ginagawang pamimigay ng ating produkto. Totoo naman po, mga parents kong minamahal, ano? Meron siyang disclaimer, ano? Hindi po siya endorser ng ating produktong Marcapi, ano? Hindi po si Bukal endorser niyan. Siya po ay bumibili ng Marcapi with brown rice extract dito po sa Camarinesor, tapos ipinamibigay niya doon sa kanyang constituent, ha? Yung kanyang mga kaibigan din na binibigyan. Kaya kung mapapansin natin, nagpapasalamat po sila kay Bukal Maymay Salva Pacamara, na talaga namang nagpapadala pa sa mga tahanan ng kahong-kahon ng Marcapi with brown rice extract. Hindi po kami magkakilala or wala po siyang connection sa JMR Herbs Incorporated. Siya po ay volunteer na namimigay ng Marcapi with brown rice extract sa sarili niyang bulsa. Siya po ay namimili ng Marcapi with brown rice extract, tapos ipinamimigay niya doon sa kanilang mga kakilala dito po sa Camarinesur, lalo po sa ika-apat na distrito. Kaya tama yung disclaimer po niya eh. Talagang hindi naman talaga siya kakilala namin or hindi po siya endorser ng ating produkto, kundi siya po ay may sariling serbisyong gikan sa puso, mga parents kong minamahal. Itama na lang ninyo ako kapag mali po yung ating pronunciation. Basta ang mahalaga sa lahat, ipinarating po namin ang pasasalamat kay Bukal Maymay Salva Pacamara ng ika-apat na distrito ng Camarinesur, lalo tigit dyan sa mga taga San Jose. Maraming salamat at malusog na umaga po sa inyong lahat dyan, mga taga Bicol Region. Paborito ang Marka P with Brown Rice Extract. So good morning sa ating lahat na mga nakikinig sa mga taga Calabarzon area, Mimarupa, Kabikulan, Kabisayaan, Metro Manila, Kalakhang North Luzon, at ito sa Central Luzon. Sa lahat po ng nakikinig, good morning, malusog na umaga po sa ating lahat. At tayo po ay magbibigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan, tapos babalik po tayo, mga parents kong minamahal. Ako po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inji Marcamonyas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
1: Masarap na kape at hindi kakabakabang dibdib.
2: Milagros Valenzuela, Protres, Barangay Reserva, Balen Aurora. Ako, 69 na ako. Ang kinukonsumo ko po ay basta sa brown rice. Bumili talaga kami ng ganyan yung anak ang pinabili ko dahil wala talaga akong matagpuan na pwede sa katawan ko na kape. Nung matuklasan ko ng ganyan na masarap na tulog, parang wala ka lang mararamdam. Basta mag-upi ka ng pinakamasarap na malkafe. Ay, ano po, sa Midwife Pharmacy, marami. Yan po kayo bumibili. Maghinyang rin sa katawan at saka talagang masarap ka po yun. Wala kang ano sa dibdib, walang kakabakaba. Saka wala kang mararamdaman basta masaya ka pag ang kape mo. Kasi di talaga ako nagkakape ng iba. Naiingit ako sa mga nagkakape. Kaya natuklasan kong itong malkafe brown rice. Kaya nakakapagkape na ako. Sana bumili na lang kayo ng malkafe brown rice coffee at masarap na masarap. Masarap matuloy. Magpatuloy ninyo ang pag-inom ng Malkape Brown Rice para walang kabi-kaba. Dito na lang kayo sa kape ito. Masarap.
1: Uminom ng Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extra. Mabibili na sa pinakamalapit na sari-sari store, grocery, supermarket, butika at drugstores dito sa ating lugar.
3: Mga kasangga,
4: akala nyo tapos na?
3: Aba,
4: hindi pa!
1: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
1: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba!
1: Mas pinabongga!
4: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
1: 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize.
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na.
1: Mas marami pang araw.
4: Mas marami pang entries.
1: Mas marami pang chances
4: para maging winner.
1: Itok lang sa inyong pabukulit. Itong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027. 3 times a day, kung kumonsumo si Kuya Miguel Inigo ng Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix.
5: Ako si Miguel Inigo ng Talapan City Oriental, Mindoro. 71 taon. Ngayong kinukonsumong produkto na higangay laganap na sa napakarami na papatutuo ay ang Mark Cafe Brown Rice. Nakatulong sa akin ang Mark Cafe Brown Rice. Araw-araw, umaga, tanghali, hapon kong tinitik ang Malkape Brown Rice dahil nga ako hindi ako makatulog. Ang aking pagbabawas ay hindi regular at yung aking blood ay hindi rin regular. Kaya yung Malkape ay yan ang aking tinitik. At sinasama ako na yan sa pag ako'y magmemorinda lang sa lahat po na nakikinig sa radio. aking ipinabutin yung lahat na isa ako sa gumaling at ayo ay aking inaanyayahan na bumili o matik ng Mark Cafe dahil lahat ng produkto ng T-Mark Marketing ay napakadali.
1: Mabibili mo na ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix. Tunay na bigas, tunay na wagas sa inyong paboritong sari-sari store, groceries at supermarket
3: dito sa ating lugar.

0: panayam ng ating kasanggang Nilo Pizarra ng Santa Cruz sa Marinduque.
1: Nandito po ako sa barangay dating bayan Santa Cruz Marinduque at aking pong makakapanayam ang isang dating tagawad ng barangay sapagkat siya po uminom ng mga Coffee 5 in 1 plus 1 coffee mix. Ito po yung produkto ng GMR Herbs Incorporated. Sir, magandang umaga po.
2: Magandang umaga po naman.
1: Pwede po bagang maalaman yung pangalan mo, yung edad mo at yung address mo?
2: Ako si Alexander Peregrine ng barangay dating bayan Santa Cruz Marinduque.
1: Ilan taong ka na po?
2: Sa ngayon po ang edad ko ay 61 na po.
1: Okay po. Umabot po sa aming kaalaman na ikaw pala ay isa dito sa barangay dating bayan na uminom ng Malcafe 5 in 1 plus 1 coffee mix. Pwede po bagang maalaman, gano'n na po katagal kayong umiinom nitong produktong ito?
2: Sa pagkakaalam ko po, ang paggamit ko po nito ay mahigit na po siguro 5 taon.
1: Medyo matagal na rin po. Sa pag-inom po nitong Malcafe sa loob ng mahigit na 5 taon, ano naman po yung magagandang epektong naidulot nito sa iyong kalusugan?
2: Ang maganda pong naidulot nitong produktong Malcafe sa aking katawan ay nawala po ang sakit ng aking tuhod, saka lagi pong malakas ang aking katawan ngayon sa pagsubok ko po nitong produkto nito.
1: At dati pala yung tuhod mo po ay ano yan, yung
2: hindi
1: sumasakit. Hindi makalakad.
2: Kanan.
1: Okay, tapos nung uminom ka nito.
2: Nung gumamit po ako nito ay okay na po.
1: Nawala, okay po. Gusto ko pong ipaalala din sa inyo na ito pong Malcafe, ito po ay hindi po gamot. Sangayon po sa lumikha nito, nang dahil po dun sa tatlong mabibisang puro at herbal na sangkap nito, yung Agaricus Blasemoril, Panax Ginseng at Spirulina, ito po ay nakakatulong para palakasin po yung ating immune system, palakasin ang ating resistensya, at ganun din po yung pong ito po ay nakakatulong din para bigyan proteksyon ng ating katawan laban sa mga malalangkap karamdaman. At nabanggit mo yung iyong hindi ka napapagod masyado ay ito ay epekto po nun. Ibig sabihin sa pag-inom mo nito, pinalakas po yung iyong resistensya. Sa pagkakataon po nito, baka po pwede namang ito po yung ipaganyaya sa iyong mga kabarangay, kaibigan, mga kakilala na sila ay uminom din po nitong may kape. Sige po, nasa iyo po ang pagkakataon.
2: Sa lahat po ng aking mga kakilala, kaibigan, inaanyayahan ko po kayo na uminom ng produktong Malcafe sapagkat malaki po ang naibigay na benepisyo nito sa katawan ng mga tao.
1: Okay po. Maraming salamat, Chair, sa oras na panayam at pinakalaw po sa...
2: Maraming salamat din po.
3: Narcisa Malyari, Manlapa. Urban Phase 2, Zone 3, San Isidro, Tarlac. Kasi po ako, na-opera na mga ano, nabatusakto. Laging tumitigas ang tikmura ko, yung para akong may kabag na may kabag. O yun nga, nung manam ko yung ano, yung capsule, kaya Malcafe Brown Rice, sinubukan ko. Ngayon, nung dalawang buwan na umiinom, sinasabi ko na sa mga kaibigan ko, sa mga kumari ko, para sa ganun, sila rin uminom. At pinatry ko sa kanila, binigyan ko sila. Para sa ganun, matry nila kung anong resulta. Sabi nila, okay, kaya lang nila pa, mahirap sa kanila yung pambili. Pero ako, pag may pera ko, yun talang inuna akong binibili. Isang buwan. At sa, ano, sa Shopee po, dun na ako numo-order kasi nahihirapan po ako dito sa Tarla. Tatlong beses na po akong nakapag-order sa Shopee. Kaya, nandali sa mga capsule, ayun, naalis ang mga sumasakit na sigmo. Ako, tsaka tagiliran. Pag ang umaga naman po, yun ang iniinom ko pag umaga, yung Malcafe Brown Rice. Yun ang iniinom ko naman po pag hapon. Ngayon po, talagang napakaganda ng pakiramdam ko. Wala na po yung sumasakit sa akin at saka maginawa ang aking pakiramdam. Kaya, pasalamat ako sa Diyos at pasalamat ako kay yung kasanggat kalusugan na narinig po ang kanyang palatuntunan. Kaya, nagpapasalamat po ako na yun ay ang daan ng

mawawala po yun. Kaya hindi ko na po ipagpapalit kahit anong product pa. Mga kababayan, mga babayo, mga kaibigan, mga kamag-anak, try nyo po ang Mark

0: po ang try ninyo para tayo lumusog at malayo sa sakit. Totoo po yun, malayo tayo sa sakit. Ako po, mag 76 ako, pero minsan hindi ko naranasin masakit ng ulo, masakit ng tiyan, crazy po. Sa loob po, mga 6 na buwan na ito, sa laawa ng Diyos, malakas na malakas ako. Dahil po sa mga product ng Gamer Marketing. Para sa ganun po, tayo laging malusog, malayo tayo sa karamdaman. Kaya subukan po ninyo.
1: Make more room. Paraiso, 66 years old. Vamos Street, Barangay, Pag-asa, Santa Cruz, Lalinduki. Ako po yung mainom po ng Marcafe, and brown rice. Sinapag-alternate ko po ito. Gawa po ng kapaganda po sa katawan at kakaturong po sa kalusugan ng tao. At maski po may kairap ng buhay, nakakabili po ako. Mayroon po ito pag ako may pagbili po nito. O yung Marcafe po kasi, nung ininom ko po yung pagkalabas po nito, sa iba pong kape ay ininom po. Bumalik ko lang ako sa Marcafe. Na nakita ko doon ang ingredients niya, napakabisa. Pag-aralan ko po natin yan, nakita ko ingredients ninyo, hindi piki. Gawa yung lasang lasa na labog, kaya kung piki yung lasa ng Marcafe niyan, hindi yan po ay walang lasa, tabang. Ay, pag nainom mo yan, damdam mo yung katas niyan eh. Na-important talaga po. Kasi po ako merong acid reflux. Matagal na ito ang sakit po. Nang nag-inom po ko ng Marcafe, nabawasan po puminawa po yung ramdam ko po nito. Pero po yung anak kong nagkahit po kalimya, ay nainigas siya tapos tutumba ng high school hanggang college. Kaya pinam po ng Marcafe yung aking anak ay nawala ang pagkahit po kalimya. So aking may Down syndrome na baby ay may busang puso. Matagal na yun, tatlong taon na. Ay nung lain po ng Marcafe, parang nawala yung busang puso. Lumakas ang katawan. Kailangan ko yung maintenance niya. Parang wala na yung busa sa puso. Ay, malakas. Kumain. Hindi na nahihingal. Alam po ninyo, ito pong Marcafe, hindi gamot. Ito yung food supplement maintenance sa katawan. Pandagdag po itong tulong. Nakatulong po sa katawan. Kaya ano ko po, ay natulong po nito. Sabi niya hawa pakiramdam. Ay, yung Lawrence Coffee po ay kuhan. Ang gusto ko po dito, yung bigas, number one. Kasi ang Lawrence yung bigas, napakasustansya sa katawan ng tao. At nakakaalis po ito ng maganda po sa may mga sakit ng diabetic po. Ang ininom ko po ngayon madalas ay yung po Marcafe brown rice. Ang spelling po R-I-C. Yung po ininom. Yung uminom po ito at in-alternate ko po sa Marcafe. Ay gumanda po aking bowel movement, number one. Lumakas niya katawa ko at yung aking uric acid nawawala, nababawas, na bumababa madalas. Wala na po akong maintenance ngayon. Kaya po nag-stay ako dito sa Gamer Marketing. Lahat ng produkto dito ay pawang totoo ang nakalagay. Puro imported po lahat karamihan dito ang nakalagay na ingredients. Napakaganda po sa katawan. Mga kababayan ko, mga Bumarindoso, Santa Cruz, o mga operator ko, nakilikin po ninyo itong produkto ng Gamer Marketing. Napakaganda po sa katawan. Sigurado po, dahil ako po, alam mo kung masaktin po ako, eh, pag may

paraiso ng Santa Cruz sa Marinduque. Kaya nga po ang ating produkto dito po sa ating lugar sa Marinduque province ay napakalakas, napakabili ng ating produkto dahil pinatunayan po ni Mr. Nick Paraiso na sadyang nakatutulong ang mga produkto natin sa mga taong nangangailangang magpalusog sa pamagitan ng mga sangkap ng ating produktong kape na kinakape ng ating Marindukihin. Kaya maraming salamat po sa mga tagalugar pong ito ng Marinduque Province. Yung pong produkto natin, available po yan sa mga drugstore, pharmacy, grocery dito po sa ating lugar sa Santa Cruz, Marinduque, at dito po naman sa Buwak, Marinduque. Kaya maraming salamat, ha? Maraming salamat kay Mr. Nick Paraiso, ha? Maraming salamat po sa inyo at pinatunayan ninyo ang kausayan ng produkto ng Gemar Herbs Incorporated. So tuloy-tuloy po tayo mga parents kong minamahal habang tayo po ay humihigop ng masarap at mabisang Marcafe at Marchoco. Atin pong pag-usapan, baka malimutan po natin na tayo po ay nagpapalusog sa pamagitan din naman ng sikat sa merkado ang ating Marcapsule with vitamin C, mga parents ko, ha. Ito po ay food supplement, mga kasangga. Ito pong sangkap na vitamin C nito, ito po ay small amount lamang, mga kasangga, no? Kukunti lamang po yung vitamin C nito, inihalo lamang po natin dito sa mga herbal extract sapagkat mayroon po tayong bukod na vitamin C. Ang pangalan po niya ay Mark C, vitamin C with zinc, mga parents kong minamahal, no? Kaya baka malimutan po natin, huwag tayong magpapabaya sa ating kalusugan. Nariyan po yung ating Mark Capsule na sinamahan ng vitamin C na ang binipisyo po nito para sa ating pangatawan ay yung po mapalakas ang immune system, mapataas ang enerhiya sa katawan, mapunan ang kakulangang nutrisyon na kailangan ng ating katawan. Alam nyo, mga parents kong minamahal, ito pong Mark Capsule ay abot kaya ng ating bulsa. Sa totoo lang, mga kasangga, ha? At ito'y napakamura lamang, pero yung sangkap niya ay 12. Kaya nagtataka yung iba bakit ang mura naging 12.50 lamang, sapagkat mga parents kong minamahal, yung hangarin po ng company ay makuha o mabili lahat o ma-avail ng ating mga kasangga itong ating Mark Capsule. Ito po yung panlaban natin sa ibang kapsula. Ang totoo pong presyo ng kapsulang ito, 18 to 25 pesos, mga parents kong minamahal, ano? Ibig sabihin, ibinibigay ng 18 sa mga drugstore, ibinibinta ng 25. Pero mga nanay kong minamahal, ito po ay 12.50 lang nyo mabibili. Gusto po namin, lalo ng company, na kayo'y maka-avail ng gitong produkto. Kaya yung iba, ang binibili ay per box na, mga kasangga, o kaya ay banig-banig na. Sapagkat unang-una, alam nila na ang kapsula ay hindi ganun kamura. Darating po ang panahon, mga parents kong minamahal, tataas din po ang presyo ng ating kapsula. Hindi lang po ngayon, sapagkat unang-una, mga parents kong minamahal, marami tayong stocks ng raw materials na talagang sabi nga in advance na yung payment bago po tumaas ay nabayaran na po at ito po ay tuloy-tuloy na ganito ang presyo. Kaya samantalahin na

siya po ay mahusay po yung mga sangkap, yung mga tinatawag na active ingredients. Kaya swerte po natin, ano? Nariyan po yung mushroom, yung ampalaya, nariyan po yung sangkap na banaba, barley, may insulin, garlic extract, mayroon pong mangosteen extract, may turmeric extract, may parsley extract, may spirulina extract powder, may sodium ascorbate, may silymarin extract. Yan po, mga peres kong minamahal. Kahit hindi ko na po ipaliwanag, ito po yung inyo nang tumarin sapagkat nakatitiyak po tayo na makatutulong sa inyong kalusugan ang klaseng supplement na ito, ha? Food supplement ni Mark Capsule, ha? Ito po yung dapat ay atin na pong bilhin at tumarin sapagkat hindi naman tayo titigil sa pag-announce dito sa radyo ng gayong klaseng produkto o ng gayong kapsula hanggat hindi kayo kumukonsumo ito sapagkat maganda naman yung hangarin po ng company at syempre ng inyong lingkod magandang hangarin po natin. Gusto po nating maging malusog kayong lahat, kasama na po ako doon sapagkat nasa akin po yung kapsula, so sigurado po mga parents kong minamahal, ano? Ako po ay maedad na pero ang lakas-lakas ko pa mga parents kong minamahal dahil ako po ay punong-puno ng mga supplement o ng mga food supplement na nanggagaling naman dito sa GMR Herbs Incorporated. Sige po, kulang man ang paliwanag ko pa sa Mark Capsule. Kayo po yung mag-Mark Capsule mga parents kong minamahal para always po kayong healthy. Maraming salamat, malusog na umaga sa atin lahat.

ating mga tagapakinig. Bukas po ulit tayo, mga minamahal kong mga taga-subaybay, para naman sa programa Kasanggat Kalusugan. At tayo po'y exit pansamantala sapagkat ubos na yung ating time para dito sa radyong ating pinakikinggan. So maraming salamat po at happy birthday sa mga kasanggan natin nagbe-birthday.

mga naglaraw sa mga anibersaryo ng Kasal Happy Anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ng mga ganyang pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikhang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat. Nakasama natin sa FB Live si Kasanggang Hernan Uribe. Para man sa Kasanggang News Update, nariyan si Arvin Enriquez. At siyempre naman sa Research James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman, ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonyas. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.

ka sa gagawin. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Basta Bicolano

0: Good morning, nanay. Anong pangalan mo? Sisi, ang pasyente mo? Ilang taon na naghihilak? Ano ang hilang niya? May bukol? Nagbukol mismo sa dila niya. Gula, anong kadakula ang bukol? Ngunyan, perang bulan ka na sa kung naginom kang supplement. Man-man, gura ano na kadakulan dila mo, nawara na sa bukol? Maliit na lang. Ah, very good tatay, ano?
1: Ang mismo na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
2: Babes, malapit ang anniversary natin.
3: Oo nga, no? Parang kailan lang.
2: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
3: Siyempre, Lolay's yun.
2: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
3: Siyempre, Lolay's yun.
2: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
3: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad, and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
4: 9.7 FM.
3: Radio Uragun, the newest.
5: I know what I came to do, and that ain't gonna change. I'm gonna do your laundry. I ain't your mama.
3: And the most requested.

0: Makita ama po ng inyong mga orasan. Saktong alauna ng hapon, oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli, kaya siguradong saliwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: dahil bumili ka ng dalawang box, nag-isa kayo.
1: Dati, yung sakit ng paan ni Mama, yung sa may tubod niya, masakit pag tapos maglaba. Mm-hmm. Nung sabi ko, ito may hiniinom ako, sabi ko, try nyo, means kape po, inano ko kay Mama.
0: Kumusta after ilang box?
1: Dalawang box, nag-isa na kami, Ma'am.
0: Kumusta na yung masasakit niya?
1: Sabi niya, sabi, nakakaapak niya siya na maigi yung paan niya pagkatapos maglaba, nawala niya.
0: Hindi, masakit yung paan niya pag inaapak niya. Kumusta nang makainom ng kape?
1: Makainom siya ng panibig ng atay. Sabi niya, huwag kang buong epekto sa akin.
0: Nawala daw?
1: Opo. Nakakalagin mo nito.
0: Dati hindi na. Ngayon okay na.
2: Ang Sinulong Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Big Double Lion, 30.7, Radio Ragam Legaspi, the home of a true Bicolano spirit, where music hits the soul. Ako Ragon, it's 15 minutes after 1 in the afternoon. Pungag ba? Sorry na. Kayo po ay nakatutok sa Ragon sa hapon. Kasama nyo na po ang inyong abang lingkod till 3 in the afternoon. Yes, ako ang ate mo, ang ate niya, at ang ate niyong lahat. Ready na! Ready na! This is Ate Maymay for your greetings and shoutouts. Pwede po kayo mag-text sa aming hotline 0961-355-6393. Ngayon po ay araw ng Wednesday, October 7. Happy, happy, happy, happy, happy listening sa lahat ng mga certified at solid Oragon!
1: Basta Bicolano, Oragon!
0: Ay, at syempre ha, gamingan nyo ako till 3. Magbardagulan tayo. Yung mga gusto pong sumali sa ating Atami Sardines promo, humanda na kayong lahat at i-practice ang ating pahabaan. Just turn on your radio phones and radio sets. Huwag maglilipat. Tutok lang sa 90.7 Oragon.

0: Ma, nabados po ako.
1: Medyo daw, tumakauna kita.
0: Ma, nabadasan ako. Naikuman lamang sa kong manadagit. Dahil mo ako tatampaon.
1: Oy, purpunduhi daw ako dyan, Alberto.
2: Mas sa Bicolano o Ragun?
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

Check your watches, mga koragon. It's 33 minutes after 1 in the afternoon. Ayan, energy check muna tayo. Yes naman. And of course, we just heard the classic and super heartfelt track, Angels Bereft Me Here by Guy Sebastian. Talaga naman nakaka-love pa rin hanggang ngayon at Ligaya ang tugtugan na yan. Hindi ako nagkakamali, mga high school or college ako. One of the favorite songs yan na pinapatugtog ng mga boys doon sa At The Back. Boys At The Back. But speaking of the skies and the angels above, mga kaurago, let's talk about the weather here in Bicol Region. Ngayon pong Wednesday ay medyo pabago-bago ang panahon. We are experiencing partly cloudy to cloudy skies with some light rains. Kaya naman po sa mga lumalabas o mga tumatambay sa labas, please don't forget to bring your umbrellas, kapotes, cups, and all. Diba? Mahirap na magkasakit. Look at me, guys. Medyo pungag. Pero eto na nga. Nakakainis naman to si Ate Weng. Nag-send sa amin ng picture na kumakain siya ng pata at ng kung ano-ano pa sa piyestahan dyan sa may Misuwa Bunker 1. Grabe. Nakakapanlaway naman yan. Happy, happy fiesta kay Padi Ronald. Maski di mo manggalo pa diyon, nagpadi mo na sa ano. Makatala sa nakaini yung ano, imbutido. Ronald, baka pwede ako makipadi man. Ako, gusto ko man nagibo na madi si Ma'am Eden. Manganing ano, sure ball. Baka naman tabi Ma'am Eden and Padi Ronald, madi Eden. Uyan lang tabi na ano, oh, uyan na kulay orange. Ano ini, minudo. Kuro baga pandiurag. baka lang naman. Okay lang po sa amin yung iniinit na lang kinabukasan. Yan naman talaga ang pinakamasarap, di ba, sa mga fiesta. Yung iniinit na lang. Anyways, moving on to our next track. If you're in the mood for

and mysterious. Welcome back on. The clock says it's 6 minutes before 2 in the afternoon. And that was a timeless hit, Love Moves in Mysterious Ways. But yeah, we're one and only Nina. Gabi, no, till now, yung vocals ni Nina, she really gives goosebumps. Diba talagang mapapa, kahit hindi ka naman na-hurt, ma-hurt ka. Yung hindi ka naman broken, pero parang broken ka. Ganon yung kanyang impact. Anyways, mga ka-Oragon, dahil nga po ngayon ay October, nako, I will be giving you some tips. Ano ang mga dapat gawin kapag may mga fiesta, o, di ba? Dahil nga, yung kaibigan ko nasa fiestahan ngayon, ano bang dapat gawin? Alright, so we have here some do's and don'ts. Okay, eto muna ay para sa mga bisita. Dahil October ngayon, for sure, halos every day may mga nakalinyad lang fiesta sa iba-ibang barangay here in Albay and other provinces. Siyempre, unang-una, para naman maganda ang dating na bisita ka, di ba? Oh, batiin yung may-ari, hindi yung ano, hindi yung diretso ka sa lamesa. Pangit yun! Huwag ganun! Dapat, pagdating sa bahay, mano muna, hello po, good afternoon, magandang tanghali, tay, nay. Hindi yung pakadating, baba ng bag, kuha ng plato. Ano pa, ito pa, mag-iwan daw po ng, ng space para sa dessert. Ganun na, kailangan, hindi agad yung kain lahat ng viands. Dapat magtira ka ng space sa dessert. Yes! Eto pa, makiramdam sa volume ng video, okay? Kung ikaw, ka-Oragon, ay medyo paus-paus na. Talaga namang ayaw mong bitawan yung microphone. Diba? Akala mo ang galing-galing mo. Pero yung iba pala, gusto nang kumanta. At kapag gabi na ha, huwag pong i-monopolize yung My Way. Dapat ano? Yung mga tamang good vibe song lang. At higit sa lahat, mga ka-Oragon, dapat kahit simpleng pag-urong lang ng plato o pag-abot ng tissue, tumulong tayo sa may-ari ng bahay. Diba? Kahit hindi ka naman dyan papahugasin ng plato eh, diba? Pero magsabi ka, ay ako na maghugas. Siyempre sasabihin naman, ay wag na ngayon, okay na, sa side mo na lang ilagay mo. Ganun yan eh. Kaya naman, yun yung mga tips natin para makaulit ka sa bahay na yan. Diba? At syempre, ngayon, dahil nga po ngayon ay fiesta dyan sa may parte ng Misua Bunker 1. Okay din po na mag-Sharon daw. Ganon. Basta magpaalam sa may-ari. Okay, alimbawa, pading, ano ito? Pading Ronald, tsaka Mading Eden. Si DJ May daw tabi, naghagad tabi kay iniong imbutido. Anyways, mga ka-Oragon, mamaya I will discuss naman yung mga don'ts o mga hindi pwedeng gawin. Eto muna, we have here the legendary Jose Marichan para sa pag-ibig na walang katapusan. A love to last a lifetime. Only here on 90.7, Oragon.

0: ang tamang oras. Alas dos ng hapon. Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong saliwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Jmar, todo paralo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 top bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
5: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Drill sa June 8, 2026.

0: pero yung makulog ang payo ko, halos na yung pahingalo. Tapos kang hindi sa means wellness, nagkaharali po ang gamos na itong namatian ko. Narahay na po ako at ganyan-ganyan. So, mataba na po ako.
1: Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
2: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nung gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan. Hindi na

0: WI 90.7, Radyo Rago Legazpi. You're still with Ate Maymay on Rago sa hapon sa nag-iisang istasyon na punong-puno ng saya. Oh, Ragon, that was a Lone Star with their song Amazed. Talaga naman, di ba? Super kilig naman nung song na yun. Sino naman ang hindi kikiligin habang nakikinig, di ba? Sobrang tamis na mga bawat liriko. Anyways, mga ka-Ragon, sa mga gusto pong sumali sa ating Atami Sword Dance Challenge, you may now call. Dahil ang ating Atami Sword Dance ay sarap sulit. Sarili po itong huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Uy, speaking of, may caller tayo. Hello? Hello? Hindi po mapasok. Hello po! Ayan, hindi siya pumasok sa ating pamalakas ang audio. Ayan ah! Sabi ko nga po, ito po ay sariling huli, kaya't siguradong sariwa bago ilata. Hello po! Hello! Hello!
1: Hello na.
0: Hello na. Mag-hello ka na. Hello?
1: Ito po. Hello?
0: Sino po sila? Ano po pangalan? Hello? Hello eh. Sige nga, yun na lang. Hello? Ayun, loud and clear na sana. Hello?
2: Oh.
0: Ikaw na yan. Sino to? Kausapin niyo ako. Hello? Sino po sila?
2: No way.
0: Ayun. Ayan. Hello?
2: Hello?
0: Ah! Sino ka? Sino? Nawala, kuya. Nawawala. Para mo, kuya. Ako na. I-loudspeak ko na lang. Sino ka, kuya?
3: Louie.
0: Louie. Taga saan si Louie?
3: Legazpi.
0: Legazpi. Sige, Louie. Gawin mo nga yung ating Atami Go.
3: Opa.
0: Sige. Tirahin mo.
3: Atami.

Hello. Okay, naka-10 ka, naka-10 seconds. Sige ha, mamaya abangan natin kung sino pa yung mga kalaban mo. Baka sakaling wala nang lumaban, ikaw na ang winner. Okay? Alright. Eto pa, may caller pa tayo. Hello? Ah, nawala na. Alright mga kauragon. Ganun lang, all you have to do is shout Atami! Anyways, let's move forward to our next song. Kaya naman, tutok lang. Magpapahuli maya-maya ay abangan pa rin ang ating Atami Challenge only here on 90.7. Uragoin!

0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines?
2: Wow!
0: Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago nilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
3: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
4: We're bringing back your favorite OPM love songs.
5: I'm sorry, my love.
4: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa Hapon.

0: Mahal, alam ba ba maganda yun na ako makauli? Ba't naapos ang operasyon ko? Bahala ka na sa mga ate. Pero pundihin daw ako dyan, Berto, ha? Ano bitya sabi mong day ka makakauli? Para ka nagpatuli.
1: Basta bikulado o lagun!
2: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
4: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Para sa sabot-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office. Your perfect music choice.
7: Oh no.
6: All coming up.
8: Oh yeah.
6: Right here.
7: Really?
6: Right now.
8: Oh yeah.
6: On Uragun sa Hapon.

0: Jamalaya, 90.7 Radyo Ragon Legazpi. That's Pabili po by Banda Nicolegi. And it's 5 minutes before 3 o'clock, mga ka-Ragon. Parang gusto ko rin bumili ng ano, isang tumpok ng halik. Tapos isang kilong yakap. Pwede ba yun? Parang ano ha, parang imposible. Anyways, I'm mga ka-Ragon. That's a wrap for our time together today. Whether kayo po ay nag-relax ngayon sa mga bahay-bahay, be it sa work or driving along, thank you so much dahil naka-lock-in po kayo sa akin. Before anything else, gusto ko muna batiin ng happy, happy, happy birthday ang ating mga Oragon followers sa Facebook. O si Arturo Gomez Jr., Icy Venus Principe Diana, Borromeo Burjon Vivien, at si Oragon Jomar Gonzalez Mandak. And of course po, papalo po ng aming Facebook page, Rad Oragon. Etong birthday shoutout sa inyong apat.
1: Happy birthday!
0: And also mga ka-Oragon, magkakalimutan mag-ipon-ipon para sa mga ina-anak. It's 78 days and hours and 3 minutes before Christmas. At ang ating winner sa Atami Sardines Promo, Kuya Ronald! Samahan niyo po ito ko bukas 1 to 3 in the afternoon sa Oragon sa hapon. But don't go anywhere just yet, because the fun and great music aren't stopping. Ito na po, up next na, taking over the airwaves, our favorite DJ Ron Robbins on Oragon Express. So stay tuned, stay right here. Ito ang ate mo, ate niya at ate niyong lahat, Ate Maymay of 90.7 Oragon.

0: boyfriend go?
1: Philippine Standard Time. It's 3 o'clock in the afternoon. Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong saliwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
2: Tumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
3: Basta Bicolano o Ragon!
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
6: J-Mar, todo palalo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
7: J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
8: Promo period is in June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2026.

0: Yeah, Big Double 90.7 Radio Dragon Legaspi. Hello again, maganda. Magandang lalaki talaga ako.
1: Sana
0: kapatid, hapon na naman ang Miyerkules ngayon, ikabitong sa buwan ng Oktubre 2026. Kumusta kayo dyan? Kayo binakapagmerienda na ha? Yung mga hindi pa, welcome. Welcome to the club. Sige lang kapatid, tayo magkasama-sama till about alas 5 ganun agad this afternoon. And just in case interesado ka muli ha, tawagan mo ko, text mo ko, chat mo ako. Pwede rin, puntahan ako ng istasyon, magdala ka ng merienda, kape, at saka sabayan mo na rin ng konting pangmasahe. Gusto ko yan. Oragon Express, kasama nyo si Papa Ron. Let's begin.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo-uhi ka, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemix 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemix 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemix 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemix! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: At dahil gusto nyo rin manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
4: Huh?
0: Oo, makipagpahabaan ng Atami! I-ready na ang mga pagtawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na Atami Sardines. Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1, 90.7 Radyo Urakun.
5: The most wanted love song of the 80s. '90s. And today,
6: God gave me you.
5: You're on Uragun Express.

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Ragun Legazpi, the music of Callum Scott and Adele. If silence didn't speak for me, then what could it other be? At 31 minutes after 3 in the afternoon, again, magandang hapon po sa ating mga rapper homes, mga jeepney drivers on the road na humahataw pa rin. Especially mga biyaheng talaga Legazpi, yung mga naandito pa rin, nakahimpil sa bandang Grand Terminal, mga PUV Express van drivers, kay Manong Angelo Moral, at ay makasamahan patungong Sorsogon, yung mga biyahe rin pong Tabaco City and Naga City. Magandang hapon po sa inyo. I understand yung mga papuntang Goa and vice versa to Legazpi, eh nakatabay, nakatutok na rin sa atin mga biyaho, mga bagong biyahero ito via Goa and Legazpi vice versa. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa pakikipagsabayan.

exclusively. Right here on Uragan Express.

Yep, Big Double I 90.7. Glad you're rocking with Legazpi, the sound of Zach Tabuto. That's Gusto featuring Al J. Sakto na home, 9 minutes before we hit alas 4 ng hapon. Magandang hapon po doon sa mga tututuklaan. Siyempre pa, doon rin sa mga talagang suki natin dyan sa Albay District Public Market. Kaway-kaway muli kina Papa Redan, kina Manong Joel. Of course, kina Rick Edna, Ate Nerisa, as well as kay Ate Bing at Manay Josephine. Magandang hapon po sa inyo. Mga taga Maroroy Daraga. Nandyan siyempre pa yung attendance ng ating mga kaparangay dyan. Nakatutok na naman ang Lydia Astilleros Cantil. Magandang hapon po nanay Lydia. Dadan ako mamaya dyan at kukunin ko naman yung alam mo na pambahog sa ayam ko. Sayang man. Mahalo na ang mga pambakalo niyan. Makalibri na. Ay, magandang hapon din po kay Manong Ross as well as kay Nanay Sarian and kay Ati, sino nga ba yan? Ati Yeng and nakalimutan ko yung magandang dilag. Oh, na anak ni Nanay Lydia pala. Sorry na. Oh, nakalimutan ko yung pangalan niya. Anyways, maraming salamat po sa inyong arawang pagtutok po naman sa amin from morning till night. O siya, eto na ang requested song ni Papa Jason. Ikaw ang ligaya ko. Oh.

sa akin, mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong halamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay nung

0: orgasmo niya galing kami ng mga babae habang naguguran?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi kami naguguran.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Alas 4 na! Oras na para magtaob, taktak, tuyo at takip para iwas dengue. Itaob ang mga lalagyang maaaring naimbakan ng tubig. Itaktak ang mga ito upang siguraduhin walang naiwang tubig sa loob. Tuyuin ang mga lalagyan gamit ang tuwalya o pamunas. Takpan at siguraduhin walang butas sa mga lalagyan ng tubig. Kalinisan ang solusyon dahil pag walang lamok, walang dengue. Paalala mula sa inyong Department of Health, Bicol Center for Health Development.
4: J-Mar, todo paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
5: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
6: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
7: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Rango, look, as we desire of Adelaide. That's ole, ole, ole. We got about, let me see, 16 minutes, make it 17 minutes. Makalipas na pong ikaapat ng hapon, ikalawang arangkata po natin magsasama-sama. Eh po, napakamaganda at napakamainit, malinsang hapon po ng Wednesday, October 7, 2026. Eto na naman tayo, kapatid. Hindi pa nga nagsisimula or kasisimula pa lang ng El Nino eh. Meron na namang nakaambang pananakot ang... Ay, nako, kung kailan ba yung nangyari? 2022, kung di ako nagkakamali, yung COVID-19 na talagang sumipa ng matindi. Kaya nga COVID-19 eh. Dapat 2019 pala, sorry na. Kapatid, may inaabangan tayong balita mula ho naman sa Russia. Ito'y may kinalaman po sa... Sabi, wag naman sana Lord, yung tinatawag hong Russian Plague Scare. May kinalaman ho ito sa sinasabing 28-year-old laboratory technician na si Daria Shipilova na namatay doon ho naman sa Siberia nitong nakaranhong October 2 last Friday dahil po sa sinasabing pneumonia. Pero ito ho ay hindi ordinaryong pneumonia dahil mo sa lumalabas ho sa Irkutsk Research Anti-Plague Institute of Siberia at saka ng Far East in Sheklov. May mga rumors or chismis pa lang naman ho ito. At saka unconfirmed claims that she may have contracted pneumonic plague following a broken test tube at the laboratory. Parang China lang ang dating, di ba? Yung COVID-19, nangyari di mga ganyan, mga broken test tube na yan. Tapos nauwi sa, ay nako, naglipana na, lumaganap na sa buong mundo. Yun po naman COVID-19. Eto na naman tayo, Lord, sana, wag naman sana. At ako mismo, image, napapraning na sa mga susunod na kabanata.

0: mas sabikulado o ragun.
1: The time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liveraid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
5: Ay oo, nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
4: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
5: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
4: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
1: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
6: You want it.

exclusively. Right here on Uragun Express.

0: Totoo yan, mahina lang ako pero...
1: Mahina?
0: Ay, hindi pala, tahimik lang ako pero hindi ako mahina. Sakto na hong 31, make it 32 minutes after 4 in the afternoon. Nako, barely about 28 ticks away before alas 5. Magandang hapon po sa ating mga rap homes, mga jeepney drivers on the road na humahagan pa rin. I mean, kumakaripas pa rin para makapag-boundary na. Ayan, magandang hapon po especially kay Manong Ruel, of course kay Kuya Renan, at sa lahat po ng mga kakatsukaran natin, mga jeepney drivers, biyaheng Daraga Legazpi, lalo yung manaan dyan ngayon sa may bandang Daraga. Nakikinig naman sa atin yung Jiggy's Karindria, as well as mga taga-loobho naman ng Daraga Public Market. Nakatutok na naman sa atin ng Lasibal and Napa Store, as well as dyan ho naman sa kakainan ni Nanay Lidia Astillero. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa inyong arawang pagtutok po naman sa amin.

0: Ma'am, pwede po maghapot?
1: Paano ano ito?
0: Totoo po na hali sa ukay ang mga tao?
1: Bako, sana man napagtubod yan.
0: Pero, ma'am, ang sabi po kaya ni Lolo, gikan sa ukay ang mga tao?
1: Oh, yun? Ay, sorry na. Bako man pamigyan mo ang pagsasabi ko.
2: Basta pikulado o hagol!
3: Pakitama po lang inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
4: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine. Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hello, madam. Good morning. Ano pangalan mo?
7: Ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
3: The most wanted love songs of the 80s.
8: This feeling any longer.
3: 90s.
8: I had it all, but I let it slip away.
3: And today,
8: God gave me you.
3: You are Uragon Express.

Topic naman lang, 90.7 Radyo Rago Legazpi. And siya na kapatid, I was supposed to be going on air with the promo today. Pero dahil sa bisibisihan na naman ako, nakalimutan ko. Siya sige. Anyway, bukas promise, dalawa ang pagbibigyan natin. Dalawa uli ang pagbibigyan natin ng gift pack mula ho naman sa Universal Canning Incorporated. Ang may gawa ho ng Family's Brand Sardines, Master Sardines, Mikado, and Atami Sardines. Alright. Promise kayo na, dalawa bukas. Dalawa mananalo bukas, promise. Sorry na. Talagang medyo na-busy ako eh. In the meantime, sige po, lapit na. Bigyan naman yung mga labi at pisngi sa inyong mga radio sets. Dahil eto ng pinaka-aabang-abang-abang-abang-abang-abang. Pinaka-mimiti. At ang sabi nga ni Lola, pinasam-asam. Walang iba. Ang Kiss. Ang Kiss. Sabay. Maraming salamat po. Again, Calibre 7, you have a beautiful Wednesday night ahead.

0: Basta bigulado o ragol.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
7: Ay oo, nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
6: Family's Brand Sardines?
8: Wow!
6: Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
7: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata, sulit sa budget, at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
6: O siya, sige, tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
1: Family's Brand Sardines, garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
9: Kapasitwaan ang abang liwanet, ngayon po ang kahilang susakuyang aking dengue. Halos tulong alaw po na yung business. Ang problema na po ako. Maringay tanalaw po sa radyo ni Ma'am Bates. Sa iyong means, choose po na ito rin po. Ako lang ang makatamang kapag-tas na playlist. Dahil po ako nang gulalong mamangarali sa iya. Tinawan niya po ako yung means, choose. At sa kalikalan niyo po. Yun yan, pinainin ko sa akin ito. Sabi niya, 3 times a day ko, okay, yung means, choose sa akin. Noong panggilin mo. Kanyang pagkain ba lang ito, halos pagkaalaw na po sa iyong plate. Kaya sabi po kami po sa akin at pwede na kayo magluwas na mag-okay na po sa akin. At ako lang po salamat sa Linsus na mga Linsus na Rosan. Sa gusto po yan ang dinagal. Try niyo po magaling po sa inyo. Ako lang po ang progreso ng mga life asset po ako.
10: Ang Means na Orasan Terming Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
1: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
11: Ito na ang panatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
12: Ako po si Sherlyn Lucas, Jarapurang

0: Ay, naku ako. Yan. So, mataba na po.
1: Main School na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Main School na Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
2: Sir, kumusta? Ano ang kwento mo nang uminom ng kape si mama mo dahil bumili ka ng dalawang box, tag-isa kayo?
3: Dati, yung sakit ng paa ni mama, yung sa may tubod niya, masakit pagkatapos maglaba. Nung sabi ko, ito may ininom ako, sabi ko, try nyo, means kape po, inanok kay mama.
2: Kumusta after ilang box?
3: Dalawang box, nag-iisa lang kami, ma'am.
2: Kumusta na yung masasakit niya?
3: Sabi niya sa akin, nakakapakil siya na maigi yung paa niya pagkatapos maglaba, nawala niya.
2: Hindi na, masakit yung paa niya pag inaapak niya. Kumusta nung makainom ng kape?
3: Makainom siya ng one week. Sabi niya, huwag ka mong apekto sa akin.
2: Nawala daw?
3: Oo, nakakalatid mo nito.
2: Dati hindi na. Ngayon okay na.
1: Main School na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Main School na Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
4: Ako po si Rivalier Pagayaw ng Yenga City. Nagpapasalamat po ako sa Ming's Feelings po dahil kung hindi po dahil sa kanya ay matagal na po akong patay na yun. Dahil po yung naramdaman ko po ay bigla lang po ako nalilo at suka po ako ng sulpa. Bigla na po ako nakakalita. Tapos bigla na po ako ng asawa ko sa kitan. Pendings po sa akin, yung utak po ko ang dami mga bukol. Wala naman po kaming dalaman na para magpokira po ako. Kaya po ininabasa po ako ng asawa ko. Tingis lang po kami sa kitan. Tapos po, nandiyan na po niya ako sa Ming's Feelings, pagkainom po sa akin ng supplements. Pero yung 30 minutes po talagang niya po nahihilo, niya po sumusuka, yung paningin po maayos na. Ngayon po, bumalik po ako dito para po magpasalamat po kay Ming's.
1: School na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Main School na Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
5: Ako si Mirjora, araw. Kang data ko nagpapalinig kang sa kuyang mata sa kapagpapa, di ako nakakailing. Kang isatapla, nakakarap na sa video 5, data ko nakalapas sa telepon. Nung yan na nagpapalinig na ako, nagpapagpapa, buminalik kang sa kuyang pagkiling. Kaya, hindi na ako nagpapalinig. Ilang taon na, kaya mo niya, kabasa na ako. Salamat ako sa malayo sa nakamalikan sa kuyang family. Salamat sa wiring na nakatabang sa pag-anokan matano.
1: Main School na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Main School na Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
6: Magandang umaga po. Ako po si Marie. May anak po ako na laging nagkukumbulsyon. Simula po siya nung pinanganak hanggang 5 taon. Pero naulit po ngayon na 7 taon na po siya kasi nagkalagnat po. Saka natamaan siya ng palapa ng nyot. Masakit.

0: tindahan kasi na po naglalaro na po. Dahil lagi siya nawawala ng balansi ngayon, masigla na po sa tulong ng mga supplement po ni Prof. Miss. Kaya maraming salamat po sa Mental Miss Center.
1: Ang Mens Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mens Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
2: Buhay mga kaibigan, narito na naman ang inyong paboritong Tita Marisol Barotilla sa ating programang Ikaw at ang Iyong Kalusugan dito sa Mens Wellness Center. Alam niyo mga kaibigan, noong panahon ni Nanay at Tatay, mga 1950s, ang isang mansanas sa isang taling kangkong ay siksik, liglig at umaapaw sa sustansya. Pero ngayon, ang nangyari? Base sa 2024 to 2026 data, ang micronutrient deficiency sa Pilipinas ay tumataas na rin. Ayon sa stats, mahigit 57% ng mga batang Pinoy ay kulang sa iron at marami sa ating mga seniors ang hirap sa vitamin A at iodine. The blunt truth, the soil is tired, kaibigan. Pagod na ang lupa. Sa tingin ng industrial farming at chemical fertilizers, ang mga tanim natin ngayon ay high yield pero low density. Ibig sabihin, mabilis lumaki para kumita ang mga kumpanya pero hollow sa loob. Research shows na ang calcium sa broccoli ay bumaba ng halos 9% to 30% simula ng 1950s. Ang iron sa mga gulay, nalagas din. Ay kaibigan, huwag kayong papakampante. Akala niyo ba gulay lang ang biktima ng modernong panahon? Akala niyo ba ang kaming binibili niyo sa grocery ay kasing sustansya pa rin ng kinain ni na lolo noong unang panahon? Noong araw, ang mga baka at manok ay pastured raised. Kumakain sila ng damo at insekto sa ilalim ng sikat ng araw. Ngayon, karamihan ay nasa concentrated animal feeding operations. Nakakulong, hindi nakakakita ng araw at pinapakain ng mais at soy na puno ng lectins at glyphosate. Alam niyo ba na ang omega-6 to omega-3 ratio ng kanin natin ngayon ay out of zinc? Ang natural na ratio dapat halos 1:1 or 2:1. Pero dahil sa green feeding, ang karne sa grocery ngayon ay pwedeng umabot sa 15:1 or 20:1. Ibig sabihin, ang kinakain nating healthy na karne ay nagdudulot na pala ng inflammation sa ating katawan. Kahit ang ating paboritong manok, ang vitamin A content nito ay bumaba ng...
3: Nanay, anong pangalan mo?
4: Lilia.
3: Nanay, ba't nagpunta ka dito? Nahihilo ka na? Saan ang sumasakit mo? Sa balakang. Madali ka mapagal? Sumasakit yan? Naandal, parang nagmapalpitate. Kaya nagpunta ka dito? Kinakabahan. So, nakailang buwan ka na sa akin? Kumusta na ngayon? Asa na mga sakit mo?
4: Madali na rin, wala na yung iba. Pumping na lang. Naandal na lang.
3: Palpitation na lang? Tahimik ng tulog mo. Maganda na. Okay.
1: Ang Mens Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mens Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: Good morning, Nanay. Anong pangalan mo? Sisi ang pasyente mo? Ilang taon na nag-ihilap? Ano ang hilang niya? May bukol? Nagbukol mismo sa dila niya? Gura, anong kadakula ang bukol? Ngunyan, perang bulan ka na sa kung nag-inom kang supplement. Man-man. Gura na nakadakula ang dila mo, nawara na sa bukol. Maliit na lang. Ah, very good, tatay. Ano?
1: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Hello, good afternoon. Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Ma'am Means ay isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang grade dahil na-confine siya sa Lord Doctor's Hospital ng 6 days. Pero nung nakontak ko si Ma'am Means at binigyan niya ako ng products niya, rinay ko ito agad sa anak ko. Kinaumagahan, tumaas bigla yung grade niya from 90, biglang nag-110. So nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, malabas na kami.
1: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
2: Magandang araw, mga anak! Welcome ulit sa ating programa, Ang Ikaw at ang Iyong Kalusugan, brought to you by Means Wellness Center. Tandaan natin ang ating gabay, question everything. Never accept mainstream opinion as proven data. Bago natin buksan ang ating sistema ngayon, subukan muna itong widow. Ano ang kulay pula pero walang buhay? Nasa loob ng mata mo pero hindi nakakakita ng tunay. Ano ito ha? Pag-usapan natin ngayon ang pale inner eyelids. Sabi ng iba, simple tiredness lang daw kasi puyat ka. Pero teka muna, kailangan natin i-audit ang data. Ang totoo, ang pagbutla ng conjunctiva ay nagpapakita ng mababang hemoglobin levels at kakulangan sa iron. Noon pa man, ang chronic fatigue at ang maputlang mata ay laging iniuugnay sa mahinang dugo at simpleng sumpong lang ng panahon. Pero hindi tayo asa sa mainstream opinion lang. Kailangan natin ng verification. Sa historical data ng clinical medicine, ang iron deficiency anemia ay matagal ng pangunahing dahilan ng systemic collapse. Sa biochemistry, ang ating red blood cells ay gumagamit ng hemoglobin para magdala ng oxygen galing sa lungs papunta sa bawat tissue at organ. Kung kulang ang iron, bumababa ang oxygen transport sa buong katawan. Resulta, ang mitochondria sa loob ng iyong mga cell ay kapos sa oxygen para makagawa ng ATP. Bagsak ang cellular respiration kaya bumibigay ang buong katawan. Hatiin natin ang clinical presentation sa mas detalyadong phase para sa systemic audit mo. Early symptoms, mild fatigue at hindi napapansing panlalamlay kahit sapat ang tulog kasama ng unti-unting pagbaba ng exercise tolerance. Bagyang pagbutla ng inner lower eyelids kapag hinila pababa ang ibabang talukap. Cold intolerance na madaling ginawin dahil sablay ang metabolic heat production at thermoregulation. Mild dizziness kapag biglang tumayo dahil sa minor postural hypotension. Late symptoms, severe exhaustion, debilitating fatigue, chronic brain fog, at tumunan ng focus sa mga gawain. Shortness of breath or dyspnea at palpitation habang gumagalaw dahil nag-aagaw ng mga organs na natitirang oxygen at pinipilit mag-pump over time ang puso. Grabe na ang pagputla ng balat, nail bleeds, nail beds, nabuo na ang spoon-shaped nails at bagsak na ang serum ferritin stores. Nanghihina na ang cardiovascular system at buong katawan. Root causes, dietary inadequacy o mahina at hindi sapat na dietary intake ng bioavailable nutrients. Chronic microbleeding sa GI tract na hindi agad napapansin. Malabsorption issues dahil sa damage o inflamed na gut lining. Pabaya sa nutritional baseline at failure sa self-reliance. Kung kailangan ng redundancy sa sistema para sa iron at mineral support, nandyan ang Quantum Plus o kaya ay magdagdag ng Niche Capit 23-in-1 para sa energy at micronutrient backup para i-backup ang cellular transport mo. One is none, two is one. Inaanak, dumiretso na tayo sa susunod na bahagi ng ating sistema. Stand tall, see the flood. Tingnan natin ang malaking larawan kung paano nasisira ang buong makina ng katawan. Kung pababayaan natin ang mababang hemoglobin, magiging hydraulic failure ang buong sistema. Isipin mo ito na parang makina ng kotse na kinakapos sa langis at gasolina. Dahil kulang ang oxygen delivery, ang puso ay napipilitang mag-pump ng mas mabilis at mas malakas para mapuno ang kakulangan. Ito ang tinatawag nating high output cardiac failure. Ang vascular system ay bumabagsak sa ilalim ng pressure, lumalaki ang ventricles ng puso at nauwi sa tissue hypoxia ang utak at kalamnan. Kapag nawala ng sapat na oxygen ang mga cells, mabilis silang masisira at tuluyang mag-collapse ang buong biological engine mo. Kailangan din natin i-audit ang mga nakatagong lason sa paligid. Ang mga commercial cosmetics, deodorants at mga chemicals sa bahay ay puno ng endocrine disruptors at heavy metals na pumapatay sa bone marrow at sumisira sa blood production natin. Para malabanin ito, kailangan natin solidong depensa. 1. Diet. Kumain ng purong animal-based foods tulad ng liver at internal organs na mayaman sa bioavailable iron, sariwang karne ng baboy at manok, pati nga ang fresh catch mula sa ating dagat para sa malinis na fats at protina. Iwasan ang mga processed foods at seed oils na nagdudulot ng systemic inflammation. Resistance exercise. Magbuhat at palakasin ang kalamnan para ma-stimulate ang bone marrow at mapabuti ang blood circulation sa buong katawan. Means Wellness Pairing. Para sa dagdag na lakas at sustansya, ipartner yung pagkain sa Means Capit 23-in-1 para sa energy at micronutrient support o kaya Means Juice para sa antioxidants na maglilinis sa iyong sistema laban sa mga toxins. Dumako naman tayo sa paborito nating parte ng programa, ang Live Radio Interaction. Text mo.
3: Ayan ha, sa mga nagtatanong kung ano daw ang aking beauty secret, ayan po. Sabi ko nga po sa inyo, sabi ni Sir Rene, wow, artistahin. Thank you, Sir Rene. Tingnan nyo yung mukha ko, makinis. Tapos, anong tawag dyan? Parang walang pores, wala po siyang makinis na makinis. Ayan, alam niyo po. Yung binili kong Anespa, dalawang araw pa lang namin ginagamit ng asawa ko, yung beauty water na machine. Kakabit nyo lang po sa shower nyo. Tapos, ang ganda ng hair ko. Oh, kahit hindi po ako nag-shampoo, conditioner lang. Talagang bagsak at talagang very shiny. Napaka-shiny, oh. Kaya po kayo dyan, kung kayo po ay meron namang pera, bumili na po kayo ng machine. Yung machine, pitong klaseng tubig ang nilalabas niyan. May beauty water, merong pang baby, meron din po siyang 9.5, 8.5, 7.0, meron siyang strong kangen acidic water na pang disinfect sa mga utensils nyo. Kaya pang hospital po tong machine na to. Tapos, pwede siya sa mga hayop, pang paligo yung 2.5. Pwede rin po siya sa mga patay ng halaman na bubuhay ulit. Ayan ha, patay na ang halaman na bubuhay ulit. E paano kung patay na tao, mabubuhay pa ba? Hindi na. Pero yung patay na daw si Manoy, di na tumitigas, kaya pa yan mabuhay. Anong gagawin? Uminom lang po ng 8 basong tubig na maligamgam at talaga naman pong kayo ay mabubuhayan. Ha? Paano mo yun nasabi, Ma'am Nins? Uy, ang asawa ko po 60 years old na, ha? Pero buhay na buhay. Ha? Diba sabi nila, pag gurang na daw, uugod-ugod na, hindi naman uugod-ugod yung asawa ko. Pag gurang na daw, si Manoy din ay gurang na din. Usapang matanda to. Diba, yung mga medyo kinikilig dyan, yung mga wala na po dyan ng mga kapartner sa buhay, pwede pang maghanap. Basta painumin nyo lang ng alkaline water ang inyong mahal na asawa. Diba? Yan. Ang kagandahan sa alkaline, in in and out ang kanyang cleansing. Maganda sa lahat ng klaseng sakit. Sa puso, sa baga, sa liver, sa kidney. Mga fatty liver. Yan, may mga fatty liver kayo. Isang araw, dun sa Sorsogon City kahapon, grabe ang pumila ng tubig namin. 20 galon. Dala-dala kahapon, naubos. Ngayon, nag-order na naman. Sabi ko, pupunta ko ng Sorsogon. Malayo yun. Ang gas sa gas noon, medyo mga 3,000. Hindi na tayo pwedeng magpunta. Tubig lang ang dadalhin. Pupunta tayo sa Tuesday ulit. Siguro, malaki na po yung dadalhin kong sasakyan para magkasya ang 30 galon na tubig. Bakit po napakabenta ng tubig na alkaline sa wellness natin? Sila po kasi, marami dun ang gumagaling. Sa Sorsogon City at katulad ng Naga, marami rin ang gumagaling. Maya-maya po, may ipaparinig po ko sa inyo at tatawagan natin si Madam dahil ang sabi niya, napakaganda ng testimony nito ni Madam. Pakinggan nyo, ha? Eto po. Sige, wait lang ko. Aha. Okay. Ang paliwanag ni Madam ngayon, nagpunta siya last month. 1 month pa lang, ha? Yung asawa niya po, naninilaw na yung mata, naninilaw na yung buong katawan. May problema na naman sa liver. Pero alam niyo po ba na ang naunang nagka-problema sa liver, yung kanyang dalawang anak, nagkaroon ng hepatitis. At hindi ko nalaman na gumaling na pala. Sabi niya, 2 months lang mamnin sa'yo yung anak ko. Pagbalik namin at nagpakuha kami ulit ng blood, ng dugo, wala na pong hepatitis yung anak ko. Kaya alam ko talaga na dito sa'yo gagaling ang asawa ko. Kaya nung magkasakit din yung asawa ko sa liver, dinala ko po siya dito sa'yo, Ma'am Nins. Kaya malaking bagay na magaling na yung anak-asawa niya ngayon. Ipaparinig ko po sa inyong lahat, ha, tapos tatawagan natin siya para malaman nyo kung gaano ka-effective ang product ni Ma'am Nins. Okay? Asa na ba yun? Eto. Eto po, pakinggan nyo, ha? Ang ganda ng patutuo niya.
6: Hindi nga, anong pangalan mo? Ako si Jocelyn Miserio. May katmon nila.
7: Oo. Saan mo ako nadangom?
6: Sa Nabakupa, ng hinot, pagpadaran. Nagpabulong naman si Aki ko.
7: Narahay po?
6: Narahay.
7: Anong helang kang Aki mo?
6: FB.
7: Talaga? Nagpirang bulan sana siya sa kuya, nagpabulong?
6: Nagduwa po.
7: 2 bulan, maray na?
6: Iyo po.
7: So, kang inot, nagpapa-injection siya sa hospital, di may result. Kang pinainom ko mga supplement ko,
6: pagkatapos... Marahay po siya. Maray na. Nagtaba po siya. Tapos po siya, nagkatarantaso po kami.
7: Uh-huh.
6: Tapos, itong nahadit po ko, nag-yelo na po siya.
7: Nag-yelo na sa lawas, pati mata?
6: Iyo po, tapos uihi niya. Sabi niya, pag tinarami na siya, tibas po niya sa pili, ito da ang nana na da po.
7: Nana na sa liver?
6: Saka
7: sa kidney.
6: Tapos, itong dadarahon ko siya sa hospital, dahil na nga niya ako, Nins na lang niya ako, tamagay yung dumagay, pamanakula ang tulak mo.
7: Mm-hmm.
6: So, kaya, kayo po kami nagkamaling dinarahay po ang agad po.
7: Saan
6: po
7: na lang?
6: Sisay po, na gusto itry po nindo sa Nins.
7: Wow.
6: Center.
7: Anong mga nahiling mo siya kang ilot na pa nag-inom kang bulong ko?
6: Nagbago na po, bago na po siyang yelo, bago na siyang itong, kang ilot po ka, dahil kung nakakaturok ka, yun, sigay man siya nakakaturok.
7: Sige, galing pasay.
6: Iyo, tamakulog kong ano-ano. Ngunyan po, nagbulong na po ni Ma'am Nins. Ngunyan, narahay na po. Dahil po kami mabasol po. Like, di ka mo magdara.
7: Maski da ang mahal, pero...
6: Okay lang po yan, basta marahay ang
7: pasyente. Marahay ang pasyente.
6: Noon mo man po, kung barato, dahil marahay.
7: Alo yun man, marahay. Diba?
6: Salamat, Ma'am.
7: Okay.
3: Ayan, tatawagan natin si nanay kasi ang saya-saya niya. Magaling na yung kanyang asawa. And syempre, dahil nagpapasalamat siya sa akin, hindi po siya, kumbaga sabi niya, sige Ma'am Nins, okay lang po, tawagan niyo po ako, ha? Ayan, tatawagan ko na si Ma'am Jocelyn, ni Serio. Sana makita niya yung tawag natin. Ayan, hindi pa siya sumasagot. Maya-maya siguro pag sumagot na siya, Yes, madam.
8: Yes, po.
3: Pwede kay Jocelyn?
8: Si Ma'am Nen po ito.
3: Yes.
8: Sige po, ibigay ko lang po kay Ma'am.
3: Thank you. Ayan, makakausap po natin si Ma'am Jocelyn Isario. Kung saan yung belief niya talaga 100% nagagaling yung asawa niya sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Lord, kay Lord. Salamat Lord dahil naging instrumento mo ako sa pagaling ng iba't ibang klase ng sakit. Ayan na siya. Thank you. Opo.
8: Wait lang. Paibigay ko lang po kay Mama.
3: Okay. Hi, Ma'am Cynthia. Hello. Nilapit ko yung ano. Oh, Ma'am Cynthia, nakita mo? Ang ganda ng epekto sa akin ng beauty water, oh. Kanina, may kakilala ako, nakita ako, sabi niya, ano nangyari sa'yo? Bakit bumata ka ng bumata? Imbis papatanda, bumata rin ako ng bumata. Di ba? Mm-mm. Ayan. Sana dumating ka na, partner. Hatawin natin yan. Yes.
8: Pinagano ko?
3: Malayo si mami mo. Malayo.
9: Hello po.
3: Hello ma'am. Nakauwi ka na. Ano?
9: Hi.
3: Kakarating mo lang?
9: Opo.
3: Okay. Ma'am, pwede mo batiin lahat ng listeners natin na nakikinig sa'yo sa Radyo Bicolandia?
9: Sige po.
3: Batiin mo lang sila. Sabihin mo, hello sa inyo mga listeners ng Radyo Bicolandia.
9: Ano po? Ano po? Ano sasabihin ko po, ma'am?
3: Sige, sabihin mo lang hello sa kanila. Hello, hello.
9: Hello po sa kanilang lahat na nakikinig sa Radyo ng Bicolandia.
3: Yes. Ay, ikwento mo nga, mami. Okay. Ma'am, ikwento mo sa akin. Kailan mo ba ako nakilala? Matagal na?
9: Matagal na po. Kasi pinagamot ko sa iyo po yung isa kong anak.
3: Oo, babae, lalaki.
9: Yung una, lalaki na nagamot din po. Tapos yung pangalawa, yung babae.
3: Ano yung kanilang sakit?
9: Eto B, yung dalawang anak ko.
3: Sa tingin mo, bakit sila nagkakaroon ng ganyan sakit? Mahilig ba sila kumain ng mga chichiria?
9: Barbecue po.
3: Oh, barbecue. Oh, ayan, narinig nyo mga nanay, huwag nyo pakainin ng chichiria yung mga anak nyo. Mahilig din ba sila sa milk tea? Matamis?
9: Opo, opo.
3: Nung sila ba ay nagkasakit ng hepa B, anong nakita mo sa kulay nila? Naging yellowish din ba yung katawan nila?

0: Iniwanan ka na pag malalaki na, wala nang matitira sa'yo. Kung pwede nga lang manganak ulit, kaya lang 50 anyos na ako, hindi na pwede. yung dalawa mong anak, bago mo sa akin dinala, sila ba ay pinablood ke mo na sa ospital?
1: Oo, nauna po sila siyempre sa ospital, kaya po nalaman ko na may hepa-B sila.
0: Nung nalaman mong may hepa-B sila, hindi ka ba natakot na baka lahat ng anak mo mayroon det?
1: Kasi natakot din po ako. Kasi nakakamatay pag Nakamatay na kasi ako ng isa. Tungkol din sa liver cirrhosis, hepatitis.
0: Oh my God. Kailan namatay yung isa mong anak?
1: 2013.
0: Ilan ang edad niya?
1: Ano din, 15. College yun sa UNC.
0: Wala pa ako noon, 2013. 2014 ako nagkaroon ng clinic sa Naga City. Ngayon, natakot ka ba na ginagamot din ba siya? Ilang taon siyang napagamot yung unang namatay mong anak sa hepa-B?
1: Ano lang po siya, mga tatlong buwan, namatay na nang siya na, tapos nag-bleed na siya.
0: Oy,
1: Three months lang pala?
0: Patay na? O yung nakita mo yung mga anak mo na nagbi-bleeding na, sabi mo sa akin yung dalawang mga anak na may hepa, nag-bleeding na.
1: Yung isang anak kong dinala sa'yo, yung dati pa kayo office niyo doon sa US, yung dati, nagbi-bleeding na yon, galing na yon sa Sentlop sa Maynila. Ngayon, nakapag nagrinig kita sa radyo, kaya sabi ko, itry kaya. Para naman, wala naman masamang mag-try.
0: Inuwi mo ba yung anak mo from Manila? Inuwi mo dito? Inuwi mo dito para dito na magpagamot? Oh. So, ilang taon na siyang may hepa bago mo sa akin dinala?
1: 20 ng edad niya.
0: Ilang taon na siyang may sakit?
1: May 15.
0: Dalawang taon na siyang may sakit bago mo sa akin dinala? So, dalawang taon kang pabalik-balik. Dalawang taon pabalik-balik. So, sa akin, ilang buwan lang siya uminom ng supplement ko?
1: Anim.
0: Anim na buwan versus dalawang taon. Kumusta siya ngayon?
1: May asawa na po. May isang anak na.
0: Wow. Pero sabihan mo, ingatan kasi ang may sakit sa liver, bumabalik din yan. Ha? Pag nasobrahan na naman yan ng mga malana, mga prinito, barbecue, ganyan. Pagsabihan mo, ha? Kasi may peklat na yung liver niya, eh. So, yung isa pala, nag-bleeding na. Tapos, nung dinala mo sa akin, naging okay.
1: Okay na po siya. Kasi yung ilang buwan lang, dinala ko lang niya isang babae kung may dalawang anak. Kasi nagpa-check up siya sa DLC. Asap daw, magpa-compile na daw kasi mataas na yung counts doon sa hepa-B, yung bakterya daw.
0: Oo.
1: Sabi ko, huwag kang magpaano sa doktor, magpa-compile. Doon na lang kay Ma'am Nin. Kasi yun lang maganda. Kasi papalakiin lang kago yung chan mo doon sa DLC.
0: Oo. Tapos, nakinig sa'yo.
1: Pagaling sa'yo na mabuti na po, andito na, hindi na siya, mataba na po siya.
0: Wow, ang galing Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil, nakatulong ako sa pamilya mo.
1: Opo.
0: Ano masasabi mo dyan sa mga nanay na pabalik-balik dinadala ang mga anak sa hospital at di gumagaling?
1: Ang sabi ko lang po sa lahat na nakikinig, kung pwede naman lang po na sa mga herbal tayo doon, ki Ma'am Nin, ki Dr. Nin, pwede naman po natin i-try kasi wala naman masamang mag-try. Hindi lahat dinadala sa hospital gumagaling kasi for example na sa akin nga eh, pinapalaki lang yung tiyan tapos namamatay.
0: Yung isang anak mo, pinalaki ba ang tiyan?
1: Opo.
0: Oo, kasi yan, pag hepatitis, pag lumaki na ang tiyan, end stage na yan ng liver. So, mamamatay talaga yan. Pag lumaki na ang tiyan, kaya dapat, hindi pa malaki ang tiyan, pwede naman magpa-doktor, pwede naman sabayan ng herbal, di ba, ma'am?
1: Opo, ma'am.
0: Oo, ngayon, bakit yung asawa mo nanilaw din?
1: Kasi, nung ilang buwan lang, makailan lang po, natrangkato lahat kami dito kasi uso ba yung dengue?
0: Oo, natakot ka. Akala mo dengue.
1: Opo, sabi ko, magaling na kami sa trangkato, yung asawa ko hindi pa. sabi ko,

0: Okay, kapan kita ke dokter dirinya, tapi bilang tuh tapos sa laboratorinya lahat ano na positive po siya sa atay, sa kaka ano daw po, sa kidney nag-umihi na daw po siya ng nana.
1: Ganon?
0: Sabi, tapos po pigresitahan kami ng gamot na for 1 week. Pag tatlong araw pa lang lumalap ko na ito ng asawa ko, ay sabi ko masama ng pakitain na naman to, sabi ko nakakatakot na yan.
1: Oo, yes, yung anak mo, di ba? Yung anak mo, lumaki ang tiyan, tapos namatay after 2 months.
0: Oo, kasi ang doktor din sa EPA, si Dr. Soriano.
1: Oo.
0: Na, kilala ko po yung mga doktor din sa mga EPA.
1: Oo.
0: Sa mga tiyan. Yun, kaya kilala ko pa mga doktor. Natakot na po ako para kung may trauma na.
1: Kaya sa akin mo dinala.
0: Yung asawa ko po, asawa ng Diyos na ayos naman.
1: Magaling
0: na po siya.
1: Ah, magaling na isang buwan pa lang. Nawala na yung paninilaw?
0: Wala na po.
1: Nawala na yung pananakit ng tiyan?
0: Wala na po, hindi na po siya lumalakit ang tiyan niya kasi na galing na po siya ng gamot mo po.
1: Tapos yung sakit niya sa puso na para na siyang hinihingal, di ba? Konting lakad lang, hinihingal
0: na. Wala na po siya. Wala na po siya. Kaya well, ang masasabi ko dyan, try nyo naman po yung center po.
1: Oo, dito sa Naga City.
0: Kasi maganda naman po ang ano niya. Mga paggagamot sa mga ganyan yung may sakit.
1: Oo, narinig kita kanina. Sabi mo, narinig kita kanina doon, nagpapatotoo ka sa mga tao. Sabi mo, dinabaling mahal, basta mabuhay ang asawa ko dahil na mahal ko yan.
0: Ay, oo, kasi pamilya ko yun eh.
1: Oo, sabi mo nga, nililiguan mo yung asawa mo. Sabi ko, bakit?
0: Ay, oo, kasi pwede ako umalis kasi nag-ano din ako, may anak buhay din ako. Bago ako umalis, siyempre nasigato ko din asawa ko, pinapaliguan ko. Kasi pangit naman yung... Kahit naman yung asawa mo may sakit, basta mo lang iniwanan, di lalo mo tulalala ang sakit niyan.
1: Bait naman ni nanay, hamakin mo yan. Kensi ang anak mo, nakaya mo yan lahat. Si superwoman ka ata.
0: Sawa ng Diyos naman, kaya naman po.
1: Oo, so ayan nanay, anong masasabi mo sa mga may sakit dyan na hepatitis?
0: Sa may mga sakit na may mga hepa, kahit anong sakit, sa mga nakikinig o nanonood, pwede naman pong i-try nyo si Ma'am Nen, Dr. Nen, sa center dyan sa Barlin Street. Wala naman pong masamang mag-try kasi ako na-try ko na po. Pupagaling po niya, magaling ang paggagamot niya po.
1: Maraming salamat, nanay. Balik ka sa akin na kasi bibigyan pa kita ng libreng juice para sa mga dyan doon. Duman sa dalawang anak mo. Yung doon dalawang
0: kahit
1: anak mo.
0: Wala naman pong libre, totoo naman po talaga. Kasi baka sabihin ng iba na nakikinig, hindi po ako ano, yung totoo lang po, kahit ako hindi ilibre ni Ma'am Nin, nakikita naman po ko sa pamilya ko.
1: Maraming salamat, nanay. Napakalaking bagay na nagpatotoo ka dito sa radyo. Malaking tulong para doon sa mga nawawala na po ng pag-asa, especially may mga hepatitis na nakakamatay. Di ba, nanay?
0: Opo.
1: Ayan, yung isang anak mo, sayang kung andi dito na ako sa Naga, ano? At kilala mo na ako. Di ba?
0: Opo.
1: Pero hayaan mo na.
0: Ay, naman po, may kamahalan. Sulit naman po. Diyan nga sa hospital eh, nung namatay kong anak eh, more than 500,000 yung naubos namin eh.
1: Grabe, tapos kasi namatay pa.
0: Pinaasa kami nila, Dr. Soriano, na ganon-ganon. Wala din. Kaya mabuti na lang sa ano, kaysa sa ano tayo, sa herbal lang.
1: Oo.
0: Maganda naman yung ano...
1: Oo.
0: Gamot ni Ma'am Nen, maganda naman epekto sa katawan natin, maalis sa mga toxic.
1: Okay. Yung asawa mo ba, ano ang nakita mo? Sabi niya, may mga pinupo ba siya na iba-iba ang kulay? Kulay green, kulay itim, yellowish?
0: Opo, sumuka po siya, nagtayo siya ng iba-ibang ano. Parang inaalis ba yung toxic niya sa katawan niya po?
1: May sinuka ba siya, nanay?
0: Opo, kulay green.
1: Oh, yun nga yung sakit niya sa liver. Tapos ano yung pinupo niya? Anong kulay daw?
0: Ano man lang, yung para ba siyang bulak-bulak na kulay green?
1: Oo, oh, yun, sa liver nga yun. Alam mo, nanay.
0: Wala naman po, wala naman sa kanya nangyari.
1: Oo, hindi naman siya nasaktan, may sumakit na...
0: Hindi, wala naman po.
1: Grabe, ano?
0: Opo.
1: Magpasalamat tayo, nanay, sa, kay Lord, ha?
0: Opo.
1: Paglinggo, magsindi ka ng kadila, mag-alay ka ng prayer, pagpapasalamat. Opo. Kasi tatlo na ang pasyente mo na... natulungan at hindi po sila naman, hindi po sila dumating doon sa puntong nakakatakot. Ano?
0: Opo.
1: Maraming salamat, nanay. Thank you.
0: Salamat po.
1: Bye-bye. Ayan na. Mga kapatid, hindi po kami naninira ng doktora, hindi rin kami naninira ng ospital. Napapag-usapan lang po at sana wala pong magalit sa atin. Lahat po tayo ay may free will kung saan po tayo gustong magpagamot, saan tayo naniniwala. Pero hindi ko po sinasabi na wag po kayong magpagamot sa doktor at sa akin. Hindi po. Ang sa akin, ang gusto ko po, sabayan nyo ng mga food supplement, yung inyong mga gamot sa doktor, kasi mas mapapadali ang inyong pagaling. Nakita nyo naman, di ba, mga nanay? Hindi naman tayo naninira ng tao dito. Doon lang tayo sa katotohanan. Ah, so, ngayon ko nalaman na... kahit pala, alam ko naman po noon pa, may mga gumaling na sa akin na may mga hepatitis. Marami na po ang gumaling sa akin na may hepatitis, 2 buwan lang talaga. Pero sa nagpapa-injection sila, 6 months na, pabalik-balik pa sila ng Metro Manila. Pero nung uminom ng mga food supplement ko, 2 months, magaling na. Kaya maraming salamat, Lord, dahil naandyan ka. Kung hindi sa'yo, hindi naman po ako magiging ganitong manggagamot. Kung hindi sa'yo, Lord, kung hindi sa will mo, wala naman po ako. Ang alam ko, ikaw ang nanggagamot, hindi ako. Instrumento lang po ako ni Lord. Kaya, I love you, Lord. Thank you. Ito, pakinggan nyo si nanay. Ito rin, bulag na, hindi na nakakita. After 1 month, nakita niya na ako. Yung isang mata niya, bulag na. Pakinggan nyo, ha?
2: Nagisain ka. Natagal nagdigdi, anong hilang mo kang inom? Teka, nakahiling o may problema ang daghan mo?
3: Anong po ang mata ko? Lepon nakahiling, parang may ulap.
2: So, ang saro, nakahiling? Ang saro dahi. Ano da ang hilang mo, sabi kang doktor?
3: Katarata.
2: So, nagdigdi ka, na nakapirambulang ka na ngunyan?
3: 1 month lang.
2: Okay, may pagbabago ng mata mo?
3: Yun po, nahihiling ko lang.
2: Ako, nahihiling mo na? Di ka nginot, di ka kabit ka, taday ka nakahiling.
3: Malagay ka inginot.
2: Tahiling saro, nakakahiling. Ngunyan, duwa na nakakahiling. Ah, nawara na po sa mga garoon nakatapal na plastic. Ah, gari, ambo na lang. Anong gusto mong sabihin dyan sa mga gurang na dahil naman nakakahiling na abo man magpa-opera?
3: Mag-ano po, sindang mag-ibisan yung sarili ni Sinter. Magpabulong kang para mahali ang sa indang kailangan.
2: Ikaw po, ininom mo gabo sa mga pitao kasi mong supplement? Oh, pati sa puso mo, sa sabara? Okay, sige nanay. Thank you.
1: Ayan, maraming salamat mga kaibigan. Kung sino man dyan ang mga bulag na sa inyo, may pag-asa pa pala. Yung isa yung mata nyo, bulag na. Yung isa, hindi pa. O di, matakot kayo kasi baka yung isa maging bulag din. Wala na. Wala, ang hirap ng walang pang-aninaw. Diyos ko, Lord. Lalo na ngayon malabo ang mata. Mahirap. Lalo kaya kung wala na. O ito ha, pakinggan natin si nanay. Gumaling din sa kanya, sa akin, ang kanyang asawa. Ngayon ko lang nalaman na gumaling sa akin ang kanyang asawa dahil siya rin po ay magpapagamot ngayon. Pakinggan natin si nanay.
2: Nanay, anong pangalan mo?
3: Jenny.
2: Taga saan ka?
3: Sa
2: na ano si Agumo na pinabulong mo digdi?
3: Pinusang magpapagamto lagi.
2: Nagsusuka?
3: Okay.
2: Nahihilo? Dahil nangangaturong? Ano daang helang sabi kang lukto?
3: Sa lungs,
2: tapos sa tulak. Ngunyan, pirang bulan siya sa kung nag-inom pang mga supplement? 2 bulan o 4?
3: 2 bulan.
2: 2 bulan. Kang nakainom po kang supplement, kumusta? Nagsuka pa, nahilo pa o? Day na, maray na. Ngunyan, nakakatrabaho na? Dati day na po siya nakatrabaho.
3: Sige na lang ang ida.
2: Sige na lang ang ida. Ngunyan, ikaw naman ang mapabulong. Nasa anong ego dyan? Ibukol ang breast mo?
3: Opo.
2: Okay. Nagatubod ka na, mararakay ka?
3: Opo.
2: Okay, salamat.
1: Ayan, nanay, bakit ko kayo tinatanong kung naniniwala kayo kung gagaling kayo? Kasi kung wala po kayong 100% ng paniniwala, hindi po kayo gagaling sa akin. Unang-una, hindi bawal po dito yung ano ang apagkaan. So, paltarason, mataram, ano man mga bulong na ni mahalo nun. Mahal po talaga kasi alam nyo, ilang organs nyo ang kine-cleansing ko. Puso, baga, liver, kidney, prostate, mga bukol, ano pa? Puso, baga, o di ba? Sa isang doktor, magkano ang check-up? Nung ako po yung nagpa-check-up sa Metro Manila, per check-up, 3,000. Sa St. Luke. Tapos magkano ang gamot? O di ilang organs meron ka? Pito. Pitong organs, 21,000 na check-up pa lang. Wala pa yung gamot. Ang tanong, ha? Sa loob ng 4 na buwan, magaling na kayo? Babalik-balik lang kayo? Siyempre, pag kayo po ay masunurin, gagaling kayo. Pero pag kayo ay matigas ang ulo, hindi naman talaga kayo gagaling. Ha? Dahil pag nagpapagamot, kailangan ng 100% disiplina. Pag nagpapagamot, kailangan 100% yung nanay kanina sabi niya, ayoko, hindi ko na kaya talaga, hindi ko na kayang kumain ng mga pagkain na walang lasa. Ayoko, gusto ko prito. Sabi ko, sige nanay, kung yan ang gusto mo, hindi naman kita pipilitin, gawin mo kung anong gusto mo, pero magpapagamot ka, magpapagamot ka, hindi na sa akin. Kasi hindi ka naman sa akin gagaling. So, kung hindi ka talaga susunod, at lalagyan mo pa rin ng mga chemicals yung katawan mo. Anong chemicals? Yung lana, yung mga preservatives, yung mga pagkain na mga basura, junks, ano, junk foods, matatamis, maalat, yan baga ang masarap, ano, greasy, sobrang sarap talaga niyan. Ako po, nagkasakit na ako, nagkaroon na ako ng second life. Nagkaroon na ako ng chance na mabuhay ulit. Kaya takot na talaga akong magkasakit. Pero, kumakain pa rin ako paminsan-minsan ng masarap. Bawal, di ba? Wala nang saysay ang buhay ko pag wala na akong makain na masarap. Pero, pag naiisip ko, ang ginagawa ko, araw-araw na naman talaga ako nag-exercise. Araw-araw akong nagpapainit sa araw, di ba? Araw-araw kong iniisip na sana umabot akong 100 years old. Kasi kung 50 ka pa lang, sakitin ka na, baka mamaya 70 years old, patay ka na. Ha? Patay na, wala nang buhay, wala nang saysay. Kaya kung gusto nyo pang lumawig ang inyong buhay, tingnan nyo, gayahin nyo ako. Exercise, supplement, maging masayahin, lokaret, okay lang yon, basta maging masaya, no? Paminsan-minsan. Hello po ma'am, galing po ako ngayon sa NIMS, Naga, TY sa pre-ice spa. Yes, yung nanalo to kahapon ng pre-ice spa, di ba, na-claim niya na? I-claim niyo na rin po yung mga napanalunan nyo. Ngayon, ang bibigyan ko ay, ilan ba to? Yung mga nag-share sa akin, si Jennifer nag-share, Fernandez. Si Tetat 14 nag-share, si Nimpa Alauri nag-share. Sino pa 'yan? Dalawa, si Jennifer Fernandez number 1. Mag-share na po kayo ng live, meron pa po akong 5 minutes. Alam niyo kasi, ang bibigyan ko ng aking free ngayon ay may ice spa, may ear spa, may alkaline, may NIMS cafe, tapos NIMS juice, tapos may 100 pesos pa. O di ba, ang dami-dami. Kaya lang wala ako ditong saan ko ibobola? Wala akong bola-bola dito, wala akong raffle box. Okay, raffle box. Wala po akong raffle box. Meron akong coupon, wala akong raffle box. Ganito na lang. Ano, yung mga hindi pa nananalo, bibigyan ko ng regalo. Sige, Nimpa Alaurin, nag-share ka ng live ko. Ano ang gusto mo? Taga Sorsogon ka, taga Bacon, taga Bacon. Pumunta ka ng Polvorista sa Martes at nandyan ako. So, ikaw ay nanalo ng 5 NIMS Cafe na sachet. Okay? Thank you. Ito naman. Papanalunin naman natin si Femanis. Sabi niya, I love load. Okay, Femanis, meron kang 100 na load. Load, 100 pesos. Okay, Papanalunin naman natin ng bigas si Judy Bayaban. Judy Bayaban, meron kang 5 Nins Juice. Kasi sabi niya, I love Nins Juice. O, 5 sachet ha. And syempre, si, ano, wala pang share buds. Sino to? Tagadaraga ako, ma'am. Annalisa. Di ba nanalo ka na kahapon? Hi, Jigs! Ang layo ni Jigs, pero nakikinig sa atin, nanonood, nasa Europe si Jigs. Grabe ka, Jigs, ha? Sana sinama mo ako doon ako sa ano, sa eroplano, sa likod ng eroplano. Ah, mabuhay pa kaya ako noon. Jigs, sige, enjoy your life. Enjoyin mo dyan ang buhay mo. Ha? So, magtrabaho ka dyan. Tapos, maging citizen ka dyan. Ah, di ba? Okay. Ayan, si Lisel Armes, wala pa siyang share buds. Si, eto. Hi, Jigs. Namimiss mo yung kape ko tsaka tubig. Dapat nagdala ka dyan sa ano? Sa Italy ba yan? O sa Europe? Okay? Si Banzuela, sabi niya, I love rice. Okay. Sige, ikaw ang nanalo ng rice. And syempre, wala na. Meron ng load, meron ng kape, meron ng mince juice. Tubig na lang. Sino ba dyan sa inyo ang gusto ng tubig? 5 liters alkaline. Yan ha. O sige, babay na po bukas. Yung mga taga Nabwa, andyan ako mga 1. Or 12. Yung mga taga-Iriga, andyan naman ako ng 3 p.m. Yung mga taga-Pilar, andyan po yung practitioner natin ng 11 to 12. And sa Pideran, baka gustong magpa-check up sa inyo, punta na rin po kayo ng alas 3. Mga kaibigan, kung wala po kayong mga trabaho, yung mga anak nyo o yung mga babaeng tapos ng college pero walang trabaho, papuntahin niyo po sa akin, gawin natin secretary ng Ninsual na Center. Basta mabait, yan, tatagal yan sa akin. Okay? Maraming salamat sa inyong lahat. Sana'y lagi po tayong pagpalain ni Lord. Mas marami pa akong mapagaling at matulungan. And sana po kung may mga dengue ang inyong mga kamag-anak, sabihan niyo, may libre po akong tubig at Nins Juice sa wellness para makalabas agad sila ng hospital. Kasi lahat po ng tinulungan ko after 1 day, 3 days, ayun, na kahit nasa ICU, pag nakainom na ng tubig ko, ng alkaline at Nins Juice, kinaumagahan, pinapalabas na ng doktor. At yan ay napakasaya ko po dyan, mga kaibigan. Ah, so, di na baling, ilibre ko lahat, basta lahat gumaling. Yan ang aking panata kay Lord. Magpagaling ng tao at hindi mamatay. Kaya binibless niya tayo at lagi po tayong masaya sa buhay ko. Ang ganda niyo po, Ma'am Nin. Salamat. Margie Olaya Mane, salamat. Si Ronald Napoles, sa susunod, baka bukas manalo po kayo. Bukas alas 5 hanggang alas 6. Hello, Ma'am Nins. Mikay Luna. Pirmi po ako nagmamati sa radyo. Okay, Mikay, taga sa angka. Congratulations sa mga nanalo. Aha! May 4 na oras. Ay, hindi. Meron pa akong 4 na minuto. Okay? Kung kayo po ay hindi nakakatulog ng maaga, uminom po kayo ng Moringa Capsule 2 times a day. Kung hindi kayo nakaka-CR araw-araw, uminom po kayo gabi. Sa gabi, Guayabana Juice 1 a day. Nins Cafe 1 a day. Kung ang inyong mga paa ay namamanhid, ang inyong mga kamay, paa, tinusok-tusok, baka mataas ang uric acid, uminom po kayo ng Nins Juice, Guayabana at Turmeric Capsule. Kung kayo po ay may mga gouty arthritis, nakikita nyo yung mga bukol-bukol nyo, ang lalaki na sa inyong mga hintuturo, uminom po kayo ng turmeric at ng ating guayabano. Kung may problema po kayo sa kidney at kailangan kayong i-dialysis, kailangan nyo pong magpa-check up sa akin. Kung may mga problema po kayo sa puso at lalo na lagi na kayo inihingal, di na nakakatulog, nahihilo, nasusuka, baka yan na po ang end stage ng inyong puso. Baka mamaya maunahan kayo ng atake at hindi kayo, yung iba nga ay once lang inatake, wala na, paktay na. O kaya kayo po, mag-ingat kayo ha. Pag nararamdaman nyo na yung laging manhid ang shoulder, laging masakit ang ulo, kalahati ng inyong ulo ay laging masakit, di na kayo nakakatulog, pumunta kayo sa NINS. Kumuha muna kayo ng isang 5 litrong alkaline, libre po yan. Inumin niyo po yan, 2 liters maligam-gam everyday. Pag nakita niyo hindi na kayo nihingal, bumalik kayo sa NINS at magpa check up. Kasi ngayon po, meron tayong 50% discount sa lahat ng check-up, sa lahat ng eye spa, ear spa therapy, at may libreng 5 litrong tubig. Malaking bagay po yan, 25 pesos ang 1 liter, pero ako pinapamigay ko lang para kayong lahat inumin nyo maligam-gam, may kagalingan pagtulog, pag CR, pagaan ng katawan, hindi na kayo magkakaroon ng palpitation. Thank you so much, Lord, for this day, for the blessings, and sa lahat ng tao. Sana po lahat po sila magkaroon ng kagalingan. At sana, Lord, lahat po sila mawala na po sila ng mga problema, financial, at love life. And syempre, sana lahat ng kanilang anak ay maging mabuting anak at tumulong sa magulang. Mga nanay, ang gawin niyo po para lahat ng mga sinasabi ko ay magkatotoo, lagi po tayong magpipray, gawin natin yung makakabuti sa ating kapwa, huwag po tayong magbanaka, huwag po tayong mangluloko, kasi the more na nangluloko ka ng tao, hindi ka ibibless ni Lord, hindi mawawala ang mga problema mo. Ako naniniwala po ako dyan, kasi ngayon po, kung noong unang panahon, makasalanan din ako. Kaya nga ako binigyan ni Lord ng cancer kasi bad girl po ako, makasalanan. So, kinarma po ako. So, yun ang alam ko. Tapos, ang lifestyle ko pa ay hindi maganda. So, ang kinakain ko lang, masarap. So, Raquel Borabin, sa tabako po, ma'am, may libreng tubig din ba ang bumili? Yes. Lahat po kayo may libreng tubig. Sa unang bili niyo, sa unang kuha niyo libre. Sa susunod may mga bayad na, okay? So, para po maramdaman niyo kung gaano kagaling ang aming tubig. Tingnan niyo po ako. Ako lang po, tingnan niyo. Araw-araw akong bumabata dahil sa aking iniinom na alkaline water at sa aking ipinangliligo na beauty water. So baka mga ilang taon pa makita nyo ako, mukha na akong baby. May 60 anyos na baby nagsasalita sa radyo. Diba? Ayan, kaya naman po, kahit hindi nyo ako kilala, kahit hindi ko kayo kilala, basta may dengue kayo, bibigyan ko kayo ng libreng tubig at NINS juice. Ang dami na pong nagpatotoo. Bakit ka pa matatakot? Ang daming uminom, di naman namatay, pero kinabukasan, pinalabas sa hospital. Okay, mga kaibigan, salamat sa bayan ng prayers, sa bayan ng pagiging mabuting tao ang inyong pagpapagaling. Kasi alam niyo mga kaibigan, kaya naman tayo nagkakaroon ng sakit. Kasi ang ating kaluluwa ay makasalanan. Baka sobra-sobra na yung kasalanan mo, hindi ka humingi ng tawad. Unang-una, ano ang kasalanan? Paaway mo lahat ng mga kapatid mo dahil sa pera. Kasalanan yun, hindi ka doon papatulugin. O ano pa, lagi kang nangluloko at nagdanakaw ng hindi sa'yo. Kasalanan yun. Yung mga anak mo magiging ganyan din dahil ganyan ang puno, ganyan din ang bunga. O diba? O sige, maraming salamat sa mga gusto pong gumaling. Mag-private message po kayo sa akin. Pwede naman po akong tumulong. Sa mga hindi nakakatulog, bibigyan ko kayo ng pampatulog, moringa. Sa mga laging masakit ang katawan, bibigyan ko kayo ng turmeric. Mag-chat lang po kayo sa akin, ha? Pero huwag niyo po akong uutangan, wala po akong pera. Gamot na lang. Okay, thank you!
4: Basta Bicolano o Ragon!
5: Gusto mong lumakas ang resistensya mo laban sa mga sakit? Try mo ang Ashwagandha, isa sa mga pangunahing sangkap ng NINS Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Ashwagandha ay kilalang nagpapalakas ng ating immune system, panlaban din sa epekto ng stress, nagpapabuti ng memorya, kayang kontrolin ang antas ng blood sugar levels, numero uno sa pagpapababa ng kolesterol, nagtataglay din ng mga anti-malarial properties, nakapagpapahusay din ng sexual potency para sa mga mag-asawa, tumutulong para mabawasan ang pagkabulok ng selula ng utak, at nakakatulong din para mabawasan ang pagkabalisa dala ng depresyon. Yan ang Ashwagandha, mahusay na sangkap ng NINS Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na sa Radyo Aragon Legazpi at sa lahat ng NINS Wellness Center branches region-wide.

0: Nagbulag na kita. Iyo, mariman basta yung wallet mo sa kuya, limang aki ah. Lima? Ano ka boy? Sarusa na.
1: Huh?
0: Natatasok apat yaon sa'yo mo. Natural, takay pa di mo ito.

at ag buhok mo'y gris ang tindahan sa may baklaran na patingin na tulala sa iyong kagandahan.

0: Bicolano o Hagun.
1: Mga kauragun, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Ata. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Uragun at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Ata. Paalo-sumali, araw-araw mag-iikot ang inyong mga paboritong Uragun Radio Personalities. At kapag natsyempohang nakatutok at may maipagkakas, pakita kang nabili mong Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, o Mikado Sardines. Matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated, magsisimula na. Kaya tutok lang!
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7
3: FM.
2: Radio Uragu.

0: sabigulado o hagon.
1: At dahil gusto nyo rin manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
2: Huh?
1: Oo, makipagpahabaan ng
0: Atami!
1: I-ready na ang iyong mga pantawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na
0: Atami!
1: Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1 90.7 Radio.
3: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Mga kauragun, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Ara. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Ragun at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Ara. Paalo-sumali, araw-araw mag-iikot ang inyong paboritong Oragun radio personalities. At kapag natsyempohang nakatutukahat, may maipakita kang nabili mong Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, o Mikado Sardines. Matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated, magsisimula na. Kaya tutok lang! Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

0: sa Bicolano o Hagon.
1: At dahil gusto nyo rin manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
2: Huh?
1: Oo, makipagpahabaan ng
2: Atami!
1: I-ready na ang mga pagtawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na
2: Atami!
1: Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1.7 Radio. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7
3: FM.
1: Radio Urag.

0: Manalo Uragon!
1: Mga ka-Uragon, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Araha. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Uragon at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Araha. Paalo-sumali, araw-araw mag-iikot ang inyong mga paboritong Uragon radio personalities. At kapag natsyempohang nakatutukahat, may maipagkakas. Pakita kang nabili mong Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, o Mikado Sardines. Matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated, magsisimula na. Kaya tutok lang! Tutok lang.
2: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Ito.
0: Anong istasyon pong tigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
5: Uragon! Uragon! Uragon! Uragon! Uragon! Uragon!

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtaongo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, urang, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo.

0: Ang oras po mga tugang sa Radyong Ragon, eksakto na pong 39 minutos na makalisa na nasing kunin pagkaaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling hudi. Kaya siguradong saliwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated. Hudi na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangenot sa marenda ka ng daw. Mapalisik ang mga kagirundo. Swerte sa dugo. Asin pakunsuelo. EDR. Maray na aga. Uragon. Huya na ang sa indong regular na parapuka. Huya Jess Magallanes.
2: Basta Bicolano, Uragon!
3: Basta Bicolano, Uragon!
2: Basta Bicolano, Uragon!

Buat Maraina ka mga tugang kita pon magsabay-sabay digdi sa programang Maraina ka Orago na daw kita kunyan mga tugang nin Webes pit sa 8 na po kita kan bulan October 2020 sa isa. Salamat po Maraina ka na sa mga parantaba niya tulig di sa bilog na 70 ang barangay kansyonan ni Ligas pidyan po sa Banwaning Daraga Banwaning Kamalig sa 1st, 2nd and 3rd si Kam Provincia asin siya nakapin ng Pantikan Bicol na palagos ng pinag-abot kang Samuyang Makusoga asin malino na signal reporting po duty na po kami ngunyan. Oy, talagang mainit na po ngunyan ang politika maging sa lokal.

0: Kagurang nang sila mapu ta tinawan mo naman kami din pani bagong buhay mo nya na pagkal daw igi yo mampo kami sa mga dapat ming gibuhon na sin magibo po kami kan sa moyang obligasyon nila kami nga kaperwisyon nin kapwa. Kagurang nang nila kay mo po kami sa ano man na peligro sa pagibo mi kan sa moyang obligasyon nya na pagkal daw wa si minagad mampo kami kan sa mong kapatawaran sa mga kasalanan na ako bitin mi sa imarog kan tataramon sa isip sa gibo asin sa kababayan. Yan po, inagan mi uli kay Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Sa inyo mga boss. Oy, morning na mo.
1: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
0: Sa lupa to, marainagan na sa mga parantaba niya tulad sa bilog na Bicol Road sa mga lugar sa panagos mga pinagabot kaya sa mga makusunan na sa mga signal reporting po duty po kanina. Nagpapabot po ni good morning sa bilog na Bicol Road sa bilog na probinsya kang Almaya ang mga congressman ka na kong Bicol. Oy, sunod man tabi kung mapadalaman sa kamsa kuya kay mga GIO friend ko. So advance man tabi ha. Tapag minsan pipadalain doon ang mga nagkakairalingin doon lumaan yan sa kuya. So nagagad man tabi sa kuya ning tabang na mayakin na siyang may leukemia. Ako tabi ang magtabang pero magpailing ka sa kuya personal. Bakuna Facebook sa nayo po tabi. Taga ning maramang taka kung talagang desidido kang pigagan mo.

Kung magibo ka mo kimilagro, hindi nyo pagamitin mga members kasi nyo kasi doon pamilya nang inagihilang, nagihilang, takon malabusan ka mo kayo na inda. Kamakamakon muna, kakonfenso akin mo, may ilang nanukim yan, pigagan mo sa kuya para setamol. Iyo, kung ako po, kung magibo mo sa nakamukisura, so tama lang, ano po?

Kung ma-friend request man ka mo, dapat abi, di na kasarado nga nindo, ha? Di na naka-black ang profile nyo, tapos ano kung mailing kontrol-tol ka mong tabo. Bata ka na ako, mga ito. Mura daw, siguro, di sa doon akong Facebook, ha? Ang nag-friend request siguro may mga 10 pag gusto may minabot din 15. Dahil ko naman pig-accept, ha? Baka niya ako ma-ano na ang ano ko. Dahil ko man mga bisado, kaya kung mag-friend request ka mo, may matik niya sa'yo mo, hi, di, siyempre magkamaano ka. Later, nga sir, pwede lamang sa'yo magagandang tabang. Kung maagad ka muna yung tabang through Facebook, pasensya ka mo. Kung gusto niyo yung magagandumig, di ka mo. Arong sa'yo nagagad yan yung tabang na may ilang daa siya. Ito pala mga ito, kung racket na kan mag-live-in ay salbatana. Gabos pala nakataning, inaragada na. Di lamang nindo ako madadalikan mga kanangagan nindo, ang takmalan sa'yo. Tobe, bako si ano, ang nyata ang leukemia, nagagad kay, nagagamit kay paracetamol? Pero bako man sa talagang maintenance yan? Sabi ko, di ma ako pagparalansiyon. Kamakon men, maski ano na siya nang pigagan sa kuya, di sabi ko, dumigdi ka sa kuya personal. Tanganing mailing ka, tanganing maipota ka. Ako po agad andang magtabang sa arukan, pero tabi, magkonsulta muna ka mo duman. Sabi ko, bago ka mo makaabutig din sa kuya, Ano niya ako, naraga ka? O sige, barin niya ako, tapunan na si kapitan mo. Mga manluloko ka mo, ha? Di hanggang ka mo magamit ka ng pamilya ninong nag-iilang, ilingan nino siya nagdigdining na nagagading tabang. Pati si Joko na biktima pa ka ng pamasahin ni Nagduwa. Ito pala mga to, ganggibo na, imagine ha? Nagditios ka mo, magar kila ka kay apartment kung bako ka mo, ha? Makaulok ba yan, ho? Nagagading tabang.

May kapitan na naman sa Daraga Mga Tugang na pigreklamo sa sanggunyang bayan. Ano na mga kasaanan nindungan, mga kapitan? Kaya pagmisan mga tugang garitabi, makamurumundo na din ang kaigwaning eleksyon. Taigwa si mga kapitan na may mga pigatubag na kaso. May mga kaso ng administratibo. Dahil ka mo maging masyadong

Malaysia Harold Smith dan mga tukang sa barangay dita kan Liga Smith apag kandidato kanyang kapitan reading ready na hindi sa maabot mga tukang na 2020 o kagawa niya sa dita sa maabot mga tukang na 2028 iyo Duman mga tukang sa Isabela kapitan na maabas dahil mga tukang pig-implementa sa project na worth 5 million mareklamo man kutala sa mga residentes kan barangay nagpasiring mga tukang pig-unang mga tukang na mapasiring kutala sa sanggunang bayan kaya siguro mo yan makamurumundo man sa iba mga tukang inaboso porket tayong election gigi mo ng pagiginin ng diktador yan ang problema no? Bata ako ginagparalibot na ngayon ako sa kuyang barangay ta arog ngayon kanyang sa kuyang kamabutan. Yao na ngayon, maluwas ganing ti arog sa Supreme Court. Arog ngayon kanyang arog kanyang bako mga tugong

Siya mapo sa karang kasang kunyang panarawi ka kang albay sa panginut mga tukang ni Vice Governor Dideco kasabay na po ang kinatawan kang talong disito kang probinsya kinatawan na Carol Sigaso kang primer disito kang probinsya si Masi dating kinatawan Vic Siga Jr. VML abadis sa good morning asin dumas sa third district kang probinsya nagpapabot pa ni good morning si kinatawan Brian Arandia siya si Mayor Banja Arandia kan banwaan yung Pio Duran dudurumanon kwento pe yan si Mayor Arandia dudurumanon kang kapos.

Parehas mo niyan mga tugang, so pirma, pigpipiki. Ama, kamakon mo yan. Ako, kung ang pirma mo pikong kaswanta ka to falsification of public document. Kaya masukog mga tugang, kung ka mo barangay secretary, din agad ka mo magpiki kan pirma. Iyo. Ngunyan, igwatabi ki mga kapitan na naka-file ganing kaso mga tugang sa sanggunang bayan. Kang nakaaging Martes, ultimong nadangog ko naman. Nagkadwang kapitan sarong kagawad. Mga tugang sa daraga may mga pigatubag na kaso dyan sa sanggunang bayan. Sabi nga ni Mangota kang stress ka mo kayan. Ang pagsimbag mga tugang kikaso bako karaw-karaw. Kaya kung kamo tinawan kay magkakanigong chance at tinawan kay magkakanigong pagkakataon, magibo kamo kitol-tol. Bako mga tugang na magibo kamo kikatarantaduhan. Oy, ngunyan na pagka-udto. Ay, garing ngunyan na bang gigigibon mga tugangan na parte kan pido di day. Diyan mga tugang sa barangay bagong gabrikan legas. Ano siya minya? Ngunyan sa pido di day. Ano may barelisin na mga tugang diyan sa barangay ano? Barangay Bagong Gabri in connection kanse ng kapistahan sa maabot mga tugang na 11-12. So, may impinop ka, may sobre ka lamang dyan na puti. Ano siya may niya, pwede man kaming makibaili yan sa barangay mo? Ganito nung barangay ining mapis ang unyan mga tugang na 11-12 eh. Barangay Bonot, barangay Bagong Abre, tapos ang barangay San Sakaligas. Good morning, tabi Kapdan Adilo Agripa. Kapdan, ano? Kumusta sa mga aktibidad mo dyan sa barangay nindo? Aray ng 12-13 Istansa, tapos Bagong Abre. Ang Bonot, iyo man ang Bonot. Sabay man dyan. Tapos sa 15-16, karakagawad ka, Loy. So, orig ko to pa inapang anda ako kuta ng unyan na November. Pagkakaano ka eleksyon. Hindi pa bakal ko kikagawad ka, Loy. Mga 90 kilos na garito. Oo. Oh. Ay Diyos ko, sa muya nga ni Kampisa, oh. Sobrang 90 kilos si Pigbuno ko. Nagbakal ba akong solidong 20, sobrang 20 kilos na karne. Tapos igwapayan yung ano. Dati kaya paano mga tugang kansarong taon magayunong po sa mga programa ni Kap Danilo Agripa kan barangay San Sakaligas. Pinagkataon siguro paano ka mga tugang kang inut baga paano igwa kayo to kay election ban dahil mga tugang naka-implementar kay mga proyekto naka-implementar kay mga project because ma-election baga ko taan na tapos na-postpone kahit to kansarong taon magayunong sa mga programa dyan sa barangay San Sakaligas. Kasi dyan

sabay. Pag Mr. Pig, paparaisip ko yung El Nino, Super El Nino, gari siguro kita kay nasarok kay impyerno, adi? Grabe, arog na kayo nangyayari ko niya sa Kinaban. Pagkaaram ko paano mga tugang pagbulan na September, October, Nobyembre, tagura na yan sa Satuya. Pero Super El Nino, ano mamatian ta mga tugang ngunyan? Grabe na daw po, tabi ang danyos. Duman sa probinsya kan Camarines Norte, mas mati, nagkapir ang parte kan Catanduanes. Sabi ko niya, tataro na kayo ng Kinaban. Ano? Dahil pa kita kayo ng magburubakli, Diyos ko na sana. Ano pa ang mangyayari sa Tuya, mga tugang? Ngunyan pa, sabi nga niya, nagbababa na mga tugang impyerno. Yung mga po Super El Nino, arog kayo ng panahon mga tugang, pigura na po ang Bicol. Tagura na mga tugang, Bicol region ngunyan, apat na lugar. Digdi mga tugang sa Bicol, asin nagkapir ang parte na po kang Albaya. Ang nakakamati ngunyan mga tugang, kisobrang init na namamatian. Duman sa Banuan, Campiudoran, sa pinirulas mga tugang na impormasyon ni Mayor Arandia, grabing init na ang namamatian duman sa nagkapir ang parte Campiudoran. Sabi ko, ano daw pag-abot kan bulan na Disyembre? Ano? Ang Disyembre baka po tabi piguran kita Nobyembre, tapos na mga tugang suhabaga, init na po ang mamatian niya tungo niyan. Bata malang kao ning Maria, maray ngunyan ta medyo nagbaba ang kuryente. Baka mga tugang sa mga masunod na aldaw, maglangkaw na naman ang presyo kan kuryente. Bata, iguaman ko ta nakialay ko, dahil mga tugang ki mga ngimot, iguaman ko ta nakipuro PIO, dahil man mga tugang nagtataram. Ano ang yaw niya sa alay ko ngunyan? Pigluluto din nun, nagigibo ka mo dyan ng milagro sa loob mga tugang kan albay electric call. Pero ti para maraman, may pig-privatize na. Siyempre mga tugang sa mga migunya at mga parasira para umanalagantabi ng unyan ng pagkaga sa mga negosyanteng bukas na kasaya ng establishment ng negosyo. Good morning, ingat lang tabi kamo sa mga para utang, ingat lang tabi kamo sa mga para budol-budol. Kaso hapon nagduman ako sa syudad Gantabaco, talagang buhay na palang duman ang politika, ano? Bangkal digdi, bangkal duman, libak digdi, libak duman. Gusto na sana niya, talo't may mga tawo nga.

Kaya sana tabi sa implementasyon kan project niya sa Daraga, maging marayman tabi, ano, bawas-bawasan ang pagkakaigwaling dakol na delensya. Dahil na magagad ki 40%, kung ma-implementar ka mo ng project, so ababasan, ano po? Sa Iraq man, kung nilibawa pa lang ang project mo sa 1 million, inagad mo sa 40%, matatala mga tugang 6%. I-implementar mo sa 2%, ilingan ang project ang syunga, nga. Kaya tabi ka, Bunjing, buro bago ka tabi, Bunjing, kanugani mo, Bunjing, ha, Bunjing? Baka tabi, pag-abot ka ng oras, karmahon ka na naman. Hindi ka pa nag-adaraya kan buhay mo. Ano ka nagabiyano kan Legazpi sa Panginoon at mga tugang ni Mayor Isham Ismael? Maray ang Legazpi ngunyang, grabe pa ang preparasyon ng mga pigigibon ni Mayor Isham. Legazpi City Water District pinapod na. So nagkatwer ang paraong mga tugang. Diyan, kasi diyan pala nga ni sa barangay, ano, barangay Kagbakong kan Legazpi. Imagine mga tugang, 40% sana kan mga paraong mo diyan nakatanom kan paroy ninda. Irak man, ano, paano kita kaini? Tapos may mga mahabas pa mga tugang. Yan ang ganda mukha nagkakoronsensya. May pirak na ka mo, nagkagigwa pa ka. Ano pa ang pigigibo nindo? Ha? Mapirak na ka mo, nagigibo pa ka mo ng mga milagrong arog ka. Yan, arog ko rin yung mga tugang Legazpi, ha? Ilang po rin ang implementasyon kan mga project ni Mayor Isham Ismael. Talagang disidido mga tugang dakola. Bintahi talaga kan karahayan mga tugang. Kung ikaw talagang may eagerness ka pa. Kung paano ka mga tugang magpanalagan. Kung naging mayor ka, naging public servant ka, mga maghabas ka sana, tama na po, tabi, ano? Sanggo niyang paglugsod kan Legazpi sa Panginoon, ni Vice Mayor Luis Gutierrez. Siyempre po, Councilor Alan, Councilor Sunshine, Councilor Ate Asun sa Kabus, pang miyembro kang sanggo niyang paglugsod. Nagpapabot ni Gadbang sa APPS sa mga tagaistan sa sikap na nagwipa. And siyempre mga tugan dyan sa Barangay Bonot kan Legazpi. Good morning, tabi, kay amigong Ronald. Amigang Lona Bioneso, good morning. DJ Pop. Oy, amigong Ronald, ganito ang aldawang BBC Tauntano sa aga tapos sa Masabado. Ganito ko paano mga tugang. Ako no, rin na daw sa schedule ko kay Ma'am Sally. Amigong Ronald, may ano baga kami, may pig-schedule baga akong medical mission sa barangay mi para makaagad kami kay reading glass. Ganito sabi sa ko ni Ma'am Sally, guwana ako naman kinaka-reserve ang sanggatos na reading glass. Para ito mga tugang sa mga senior citizen kan sa kuyang barangay. Supposed to be kayo nakagi pa itong September. Kaso lang sabi ko, Ma'am Sally, may eleksyon. Kada yung man nangyari sa eleksyon, maaraman ninyo. Sa aga po, sa aga, may medical mission kami sa Taysan. Tapos sa cover court sa Daraga, sa maabot mga tugang yatang Sabado. Ilingon ko daw sa mga schedule ko. Iba mga tugang ki ECG, iba mga tugang ki FBS, cholesterol, and then ultrasound. Mga programa yan mga tugang kanako Bicol. Nagigibon mga tugang sa aga, dyan sa Taysan, I think sa Sabado sa Daraga. O baka balik talang schedule ko. Ngunyan na pagkahapon, igwapa ako. Domingo, igwapa ako. Pero sabi ko, di ko nanggat pwedeng malingaw na sa kuyang obligasyon.

Sabi sa ko ni Ma'am Saleh, sa kaso hapon inapodaman ako ni Congressman Pedro, sabi sa ko ni Ma'am Saleh, sagot din da sa 100 na reading glass, tapos silbri ng pagkakan, di ba sa kitchen na, may ito, pigagamit din da, gari ito ang gagamitin mga tugang dyan sa barangay ko, kaya siguro maalat na lang kami kay available na mga doktor. Sabi ko nga, exclusive ko lang ini sa mga senior citizen, pero sabi ko kung iguaman kay ibang pasyente, pwede man i-accumulate ka, i-finalize na lang. Basta sa aga yon kami, I think sa aga gari, di ko lang mailing yon ng gari maiinot mga tugang antaysan, tapos masunod na sa daraga. Tayo man sana, matabang ka kunyan, tabag maglubos-lubosod mo na magtabang ka, bako na magtabag ka.

0: Ako anuman kayan, pasang importante sa kuya mga tugang day ako nagihilang. Kaso lang makunugo ng gallstone ko. Oy, sa kuya ang kapamilya, good morning tabi kay Sir. Dick Sir Padilla, asiman si Mark Abayan, good morning. Si Sir ngayon niya, si Mark Abayan, aram mo nalang tabi niyo, mag-research nalang tabi ka mo. Sabi nga ni mga tugang samuya sa broadcast, yan ang pigapo na investigative journalism. Kamu mag-research sa malang tabay ka mano. Mayor Mick Panete, good morning. Asin ba ng sanggo ng bayon kantarga sa Panginoon mga tugang ni Vice Mayor Lab Ruiz. Gali si Vice Mayor Lab ngayon tapos si Hermana magkasundo na ano. Paray pa niya ako ang duwa ka-close. Paano kayang tugang ko gari mayan malawag na municipal library ang kantarga kaso lang may mga pigara si kaso pa yata ng mga papeles. Pwede pa nakakatransfer si Hermana dyan sa Daraga. Ngunyan niya po siya sa Malilipot Community College. Siya po ang librarian duman sa San Jose Community College. Sabi mi nga ni Kirman, ha, tranquilo ka, taaranin ang location mo. Diyawa magrabas-rabas ka na pagkatapos ka ng opisina mo. Kagawad Bob Magalona, good morning. Kagawad Bob, ang kagawad mga tugang na may direksyon, may mission, may vision. Para sa karahayan kan mga daragay nyo. Kaya tabi, kagawad Bob, kung ano mo ng plano mo sa 2028, count me in. Si Kagawad, ayan makasinag ang kagawad mga tugang na nagigibunin karahayan sa bilog na daragay nyo. Pagdi-discover mga tugang na dapat ay discover. So, pamayong, so abusadong di, pamayokan sa wrong department, human. Kung bako mga tugang si Kagawad, ayan makasinag na imalo sa kalukuhan. So, mga milagrong pagigibunin mo ni Dr. Joey Zamora, ang municipal administrator Kandarga Community College. Kung bako mga tugang si Kagawad makasinag na mga tugang maluwasan mga milagro. Kaya ang kahapotan ngunyan kan mga taga-daraga. Kung nasuspender ang municipal accountant because mga tuwang duman sa Daraga Community College, noariman masunod sa administrator kan Bicol kan noariman masunod ang administrator kan Daraga Community College. Dapat mga tugang taawan taki magkakanigong disiplina na arog ka ng mga empleyados kan gobyerno, kadakol ang nagtitios. Mailing nindo mga tugang ural daw ang mga tabong na kapila dyan sa DSWD para sa na magagad ng tabang tapos nagigibunin ng manloko ka mo. Nagigibunin nung manglamang ka mo ng kapwa nindo. Kagawad Yui Marciliano, good morning. Kapanuan niya na kasyempre po, Kagawad Pilog Dilumin. Sabi niya, Kagawad Pilog Dilumin, aksyon bakong tabila. Ngunyan mga tugang demo sa pigtaram, kademo siya ngunyan ki aksyon. Maura, gano'n. Ang idolo ko, pagkabuto sa serbisyo publiko, good morning, tabi, Governor Al Francis Bichara. As in, good morning, man, tabi, mga tugang ki Sir Oliver Cogasa. Nailing ko mga tugang so complain ni Alwin Nimo kontra ang Eagle One pala. Si Eagle One pala, ano, may copy ako mga tugang kang complain. Baka murumundo mga tugang pagbasahon. Ano, araw kayo itong nakapalaman sa reklamo. Araw kayo itong mga tugang nangyaring conversation nindo. Dahil panagad ka mo nagsasarawa kang pirak nindo. Ano, naging controversial na mga tugang sukwari side. Iwa ka pa ng gad, kipig-interesan mo panarog ka na bagay. 9% pala ang pigagad mo para makaigwan yung campaign fund. Diyos ko na sana, marasa pag nakakaturog pa kamo kayan kitultul. Ano? Kan panahon mga tugang ni Governor Bichara, dekang madagog na rerebok sa wedding. Para nakapagparparibok kayo sa wedding. Si Rolly Rosan. Baby, it's true. No walls can never hold you more than I do. Asa ko yung palabas na mamuta na barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magallano, good morning. Asa na sa mga bilog na pagriba sa Council Kagawad Tinga, Kagawad RJ, Kagawad Roland. Ilan mga pagribang talagang sabi nga yung mga tugang, sabayan ka, damayan ka. Ang mga may gusming senior citizen, good morning. Tabi kanyang tisya baras kasi ng bilog na pagriba. Di lang ako biristado ang nagkaperang presidente kang senior citizen sa Daraga. Sabi niya, para dangog mo kami, sir. Salamat yan, naibong kaya kami sa presidente niya. Sabi ko, mabuton ba ng presidente me? Sabi ko, gari ko man saan yan, ina na piglalambingan. Sino man mga tugang ang solamenting kapitan sa ang naging kapitan, solamenting naging kapitan, kanban ang solamenting kapitan, kan Barangay Pandana na sa Banwalin Daraga na dating Vice President kan SSSSN may ranggong CISO o Career Service Professional CISO 4 na may katumbas mga tugang na Regional Director. Yan mga tugang si Kapitan Narsing Monreal kan Barangay Pandan kan Daraga. Kapalo, Miranilla Kanbalinad, good morning. Asin sa kabus, panyatong amigo na gantamin ng unyo na pagkaan. Wakamurumundo, ano, na-imagine mga tugang arog pa lang kanya nakapalaman duman sa affidavit mga tugang ni Mr. Nimo. Tapos kadakol ng mga nagtitiyos, ilinga po nindo ah, magpasiring ka mo dyan sa opisina kang DSWD sa third floor. Kang Gaisano, mailing nindo mga tugang, grabe po ang nakapila. Maagad ning tabang, maagad ning tabang, maagad ning tabang. Kamu nagpapasasa kamu kan pirak magkatirig ba kamu an sulaminting dara nindo sarong bado an kabaong na naigdaan nindo asin kunday nga ning magbuhat sa indo di man kamu makakaabot sa Campo Santo pumarasa pa na arog pa ka ng pigigisip nindo matindi mga tugang ay nabasa ko duman sa affidavit mga tugang ni Mr. Alwinimo. Sir Mambo sa mga taga-Balinad maray na ganoon tabi sa indo kabo sabi po ni Kapmano Mirandilia. Kapmano, good morning. Eh siyempre po mga tugang kimar kagawad balin imperial pwede man tabi jes magdigdis ta imbitaran mi ika mabayin kita matulog man tabi niya and good morning man tabi kichinchin na Meliana Guason dyan mga tugang sa DILG Daraga. Makamurumundo sa kadakol-dakol mga tugang na nagtitiwas ngunyan. Araw kayto ang pigagad mong porsyento para mga tugang sa operasyon kan STL Digdi sa Albay. Kadakol duman, alos mga tugang nagka-apat ang napahinan na naman kay magkakaligong kaso. Good morning, Mantabi. Kaya nagpapabot ni good morning sa bilog ng mga taga... Tagoy-toy kan kamalig albay si kagawad Ernie Mirandilia na nagpo na mga tugang patindugan sa iyang plug pool ngunyan na pagkaaga. Sa gabos mga tugang ng mga paratokno sa pampublikong eskolahana. Sabi po kan Deped Almay, sinda po tabi mapautob kipa ni bagong schedule of classes in kaso mga tugang matamaan na sa palibot ang sobrang init. Kaya makamurumundo mga tugang ano, nagbaba na po ang impyerno. Yauna basang aram ko talaga arog kayo ng panahon, figura ng Albay. Figura na mga tugang Bicol but this time, makamurumundo mga tugang makakanamit kita kay super ill ninyo. Para po ini kay sir. Ang Sorson Ruiz, no harms can ever hold you. And good morning man tabi kay Tony Laguno. And of course good morning tabi sa kamusta ng nagtatambay nyo na pagkaga. Good morning man tabi kay Ilson J. Nolias Magallanes. And of course good morning man kay amigong Noel Opera. Ano amigong Noel? Nakulong ako sa mga ngunyan. Sa mga taga nakag marina gano tabi sa Indo Gawo. Sabi po ni kagawad Lorna Magallano Maravillas. Kevin Soto mga... Good morning kay Kevin. At masunod din yung kagawad kan kay Dako. And good morning yung tabi kay Belinda mga pamuntas niya sa Kalikaw. Ano change si Chine? Lalong nagagayon ngunyan ano? Sir Danny Garcia, good morning. As in, good morning man kay Harold Smith. Sir Iman, sa mga taga-barangay Ilawad kan talaga nagpapabot ng good morning si Punong Barangay Randy Velasco. No man can never love you. Rick and Ebrez Lemirio, good morning. Ari na importante yun yan. Utekon ka, umabas ka. Never hold you more than I do. Naibali ka mag-utekon ni Gwakaki magkakanigong basihan. Tulog kong mag-abas ka, nakaparecho kang buhay mo. Imagine mga tugang papaluwasan mo yan. Kaya sabi po ni Secretary, pag ikakalaban ka na administration, automatic mga tugang kakasuhan ka. Ngunyan, ang pigibisi ka rin mga tugang si Mayor Respicio, Vice Mayor Respicio. So, Kapitana Mahabas, inabas mga tugang supundong 5 million para mga tugang sa implementasyon. Ang pagkaarampalan mga tugang tapos na sa projects, ito pala hindi pa nga inagpupuon. Pero mga tugang niya, tata nagigibo ni doon arong ka na bagay. Iyo? At ako pa namumunda ako because mailing ni Dural daw. Mailing ni doon mga tugang na nakapila dyan sa May Gaisano. Magagal siya ng mga tugang ning tabang sa DSWD. Tapos may mga tawong maabas. Pati na sa proyekto, pigagal pa ng mga tugang 40% na. Abangan ni doon mga tugang kapag ang taga-media na nagluwas kayo magkakaligong impormasyon. Talagang we do our best na makakuha kami mga tugang kitamang impormasyon. Pag minsan nga ni naiinot pa kami sa pulis, makakuha mga tugang kitamang impormasyon. Kaya ako personally, pag minsan dahil sa ako nagre-revoke. Kaso lang pag dahil ka nagre-revoke, nangangaulugan mga tugang kasabwat ka. Yo. 11 minutos na po, makalisa na alas 5 yung pagkaagad. Dagdagan tayo ng impormasyon. Nasa rin niya si Manoy Andy. Manoy Andy, maray na agapasok.
1: Urago Live Report.
2: Yes, Manoy, yes. Good morning. Good morning sa mga parantabay sa sulad kan tabako. Iguana naman ni na aristo ang mga autoridad na sarong lalaki na nagpapataya ng STL Bukis sa Barangay Fatima, Tabaco City. Binisto ang suspect na si alias Paul.
0: Ano po sa ating bubuna? Tan pagkaram ko baga, igwa kita ko niyan ki STL, ading Bukis.
2: Roger, ang Bukis ka ni Tabi Manu Jace, parehas man sa kang pigbo. Kung ano ang tama, luman sa STL na autorisado pa ng PCSO, luman ang tama di sa Bukis. Kaso lang, dahil inipigil, so kaya digde, dahil pinigil-ingkriso, luman sa tamang Ingilsoan.
0: Ah, pinigil-ingkriso, luman sa ararekan politiko.
2: Kung siya ay nagpapabukis tabi, Mario Jess.
0: Nailin ko naman sa pinabit ni Nemo, anday na agad ki mga STL operator, siya ni Tabaco, Legazpi, and others.
2: Tabaco, buha?
0: Kaya nga, ni Kang Inot, sa gusto ka gadan, may kapot kita ka na pinabit.
2: Roger.
0: Mm-hmm.
2: So, lakong fiscal kalimang police ang mga parapernalya sa pagpataya muna kuwartang Tilaya. Nasa kustudiya na rin yan sa Tabaco City Police Station ang suspect. Sabi ba rin
0: yan? Dahil ng ibang mga police report na nakaabot niya sa Laucan Campus si Minola?
2: Dahil ba sabi ba rin yan? Iniso na aresto nila tapos itong so mga smuggler na sigarilyo.
0: Oo.
2: So, nagka-narap sa Lunsol.
0: Dahil may bus operation naman na nangyari ko niyan?
2: May pa. Ang may bus operation kaya, ibuang pinapod yan kung anong oras. Apira kang pindi yata, Baro Jess.
0: Mm-hmm.
2: Maluyaw ang time na yan.
0: Maluyaw ang pulis ko niya mag-anap kay Marita, di?
2: Bagaran. Minsan dahil pa sa lugar.
0: Mapaluwas ki balita, mapaluwas ki balita, scripted pa. Dahil lamang siya nagpagpaluwas, nagkag-reshuffle mo yan sa nagkapalang chief of police, si dating si Upi Candaraga, yaw na lumang sa Banuan Kanta, yaw sa Banuan Kan Ginubatan. Ngunyan ang si Upi Candaraga, babae na naman niya, tatapin na babae ang si Upi dyan sa Daraga. Bako?
2: Roger, una tabi, Marigis. Wala sa Ligastigani, sabi, salida nagluwaso barita na si Sir na Kalipay ngayon iyo magyaray diyan sa Legazpi City Police Station.
0: Nagbalik sa Santo Domingo.
2: Dahil nasa RCB na tabi, Marigis, garaw si Madam Usering.
0: Maraitong maging PIO kasi si Malo Kalubakib may pipipili lang na matagal. Si Malo na Kalubakib may pipipili lang na talaga media. Siguro kung si Usering maging si UP kan maging PIO kan Kampola, gabo sa media, makakaram ka ng impormasyon.
2: Ganda sabi, Marigis.
0: Hindi ba gano, PIO ka kan Kam Simeon Ola, Public Information Officer ka, alagad pag-abot sa pagpapanwas ki informasyon bilang sa na nakakaisi, may ipili ka sa nang taga-media na pigimbitaran mo.
2: May mga okasyon kaya.
0: Oh, kita-kita ang nagpun kan PRO Press Corps. Oh, kaya ito pag sinabing information, one station, one representative. Ngunyan, sarong station, ikaw kisampulong representative. CEO ka na, station manager ka pa, reporter ka pa. Saan ka nakakuha?
2: Sabi, Marigis.
0: Ayun ba, gano'n, CEO ka?
2: CEO ka na, chairman ka pa.
0: Nailing ko, ganyan, masalas na nailing mo dyan sa pelikula si Gina Malimban, tapos si Eden, ato, Eden Mula, tapos si Rins, na CEO ka, ma-apply ka kita mo, CEO, TIOS ka, bigla kang naging CEO. Bako?
2: Janitor.
0: Ayun ba, gano'n, nag-apply kang janitor. Kaya dapat magkikwa naman kipag babago kang PIO dyan sa Campo Simeon Ola, pirang regional directors ang nag-agi dyan. Dapat magkikwa naman kipag babago, tanganing once and for all. Magkikwa man lamang kita mang dissemination ka ng informasyon.
2: Yan ang atugang na informasyon, alibig sa kanyang location, hindi magagaliw, basta Bicolano,
0: Urago. Salamat mali Andy sa mga dagdag informasyon. Hala dyan mga tugang sa luwas. Good morning tabi kay Mamila Lara. Mamila, good morning. Ikaw ang pinakadabis kong amiga. Dati siguro ang mga estudyante nyo kunya ni Mamila, talagang sabi nga ni Igabos na professional. And good morning man tabi kay Kapmir Marjalino Candilapas. Kapmir, good morning. And good morning man tabi sa kuyang. Good morning kay Pading Marlon Lorena Asiman. Marlon Lorena. Pading Marlon Lorena Asiman kay Pading Janet. Inian may gusto na empleyada kan Municipal Agriculture Office. Maski bako si Pading Janet Agriculturist, talagang pagabot sa pagtabang sa mga parao makandaraga. Talagang natatawan kay magkakanigong asistensya. Tawan kay magkakanigong tabang. Kaya good morning, keep up the good work sa inyong duwa. Oy, good morning man tabi kay Tobit na Duran. Oy, sisay ining presidente, kang senior citizen dyan mga tugang sa sentrong barangay Kandaraga, na sige pa lang tabi ang pag-agad mo duman sa kapo mo mga senior citizen para makalaog na duman sa pensyon. Masupog ka tabi sira kung ika gusto. Yan mga tugang ang problema pag minsan ano, takadakol-dakol po tabi na mga gusto, dapat ang mapensyonan alagad mga tugang dahil sa iro-iro kang nagkapira, nagkakaigwa po kay problema, dapat ang gibuhon nindo. Mag-ibo ka mo kay listing kan mga senior citizen sa barangay nindo. Now, ang inuto nindo, mag-priority ka mo, so inuto na kalista naman, dapat yung pasunod-sunod, bako na purkit migag. Ang problema nga ni kayo, tapig para agadan palan mga tugang kipirak, di man mga tugang nakakalaog, that aroge kay ni ilisa ko ng pangalan mo tangan makapensyon ka na. Di po ka mo magparagibo ni nga kan ani sipon tabi ni do mga tugang pirmi an karma. Ano an karmang pwedeng magbiltada sa saindo? Pagabot ka ng oras kaya sabi ko baga makalusot ka sa primero. Pang duwa pang tulo pa no ka na. Anong klaseng gimmick? Anong klaseng utik ang gigibuhon mo? Ibaga po makatakot mga tugang na magparagibo ka mo ning arog kaya niyo. Magpapabot man yung good morning sa bilog ng mga taga-Balinay, si Marie Nelson Magalona, and of course, mga tugang sa gabos, mga itong amigo. Yung po, makatakot baga mga tugang makahadit. Sarong si, saro kang presidente kang senior citizen sa barangay nindo. Nagpaparagibo ka ng arog kayan, pagpaparagadan mo. Kaya pag misal nga ni mga tugang, di man sa Legazpi, sabi ko, pagabot niya ako sa Legazpi, data ka mo masisimbag kung unan mga programa, ano pa di bang programa kan mga senior citizen. Because, ngayon sir, may Gcash na kami de, pangyay nag-abot so cash. Halato nindo, ang pagkakaaram ko, pag nunotify man ka mo, kung yaon ang pundo, yaon ang pirak, bako sabi ko, data man po ka mo pwedeng masimbag, tabako ba niya ako taga MSW, bako ba niya ako taga CSWD, oh, yo. Damiyo, tapos kinananday Mayuris, good morning. And good morning man tabi mga tugang kay Malay Opel Arevalo. Malay Opel, good morning. Ang nagtama kaso bang yung mga tugang sa daraga 22-31. Ako po, dahil man naka-payroll sa Weteng. Gusto ko lang makatabang duman sa mga amigo ko nagpapataya mga tugang kay Weteng. Tapos mga tugang duman sa mga koridor. As in sa mga nagtataya na nagmaabot managumana. Sabi ko nga niya kanakaging alaw sa kuyang amiga. Amigo, mag-ago mga tugang parehas koridor. Nakapatapos kan sa yung apat na aki sa private schools. Saro mga tugang sa CATS. Saro mga tugang sa STI. And then nigawag pa siya sa Divine. And then sabi ko, congratulations sa inyong duwa. Galantas wa kanya mga tugang criminology. Nakapasa na po tabi sa criminology exam. Gari na gana talang kan sa yung application sa BGMP yata yun. E sabi ko, nagtatabang kita ah. Nagusot ang i-anunsyar ang mga nakatama sa Weteng. O sa STL, tanganing once and for all, makatabang malamang kita naman sa mga amigo niya to. Bako tabi, patuboy, patuboy! Maray si patuboy kasabanggi mga tugang, patama kayo ni sa STL kasabanggi, nagabot mga tugang sa 85 pesos.

Sarap pa po sa mabuto na empleyado ko niyan, kan munisipyo kan Daraga. Good morning, tabi kay Madam Ima Lenjo. Ini mga consultant talang ilo dyan sa Daraga. Pero mga tugang pagabot sa pagtamang, pagabot mga tugang sa... Sabi nga di mga tugang pagabot sa pagtamang, pagabot mga tugang sa pagpaino-ino kang problema. Yaon mga tugang si Ma'am Ima Lenjo. Tapos gibuan pag istorya. Darumduman ko kayto mga tugang kantaman kita kan bagyong riming. Alos mga tugang dumanay ni nagkakaturog sa Anislag. Dumanay ni mga tugang nag-opisina sa Anislag. Para mga tugang matawan kay makakanig kong tiyansa. So mga na-dislocate na residentes kan Kilikaw, Binitayan, Tagas, Banyang, Kulyate. Nagyan kayto mga tugang kanbaha. Kasabay-sabay kayto mga tugang si Mayor Ching. Darumduman ko kayto si Pai Ching na triumphante. Pagkaaga mga tugang imbis sa malawag sa opisina. Binadiretso duman mga tugang sa barangay Anislag, duman sa relocation site para mga tugang matawan kay magkakanigong tsansa. Sinamantala sa nakang nagkapira. Iyo. Igparabarakal mga tugang, nagparabakal mga tugang kilote. Di lamang ka mukha nagkasurupog, di lamang ka mukha nagkakonsensya. Naroon ka ng pigigibon nindo. Ha? Good morning, tabi sa mga sunod na kapitan kan Barangay San Roque kan Good morning, tabi Kapitan Gina Calyari. And syempre mga tugang kay Kagawad. O kay Kapitan Jess Magdaong. Diyan mga tugang sa Barangay Gapu kan Daraga. Ano manay ofil? May nagtama lamang kayo ni manay ofil na 2231 ng ini? Kansaro pa, ano mga magayong nun mga tugang sutama? Duman sa ano, duman mga tugang sa affidavit ni Mr. Nimo, nailing ko duman kung paano ang computation, kung paano mga tugang ang proseso, kung paano ang pag-analyze, pira ang pag-determine, kung pira talagang mabubula, ang madidirin siya kada bula. Imagine to, pe, ang kada bula pala milyon. Ang nako ko, ah. Tapos naiirak ako sa mga tabong nakapila-pila. Maagad ng tabag dyan sa DSWD. Maagad mga tugang ng guarantee letter, tamay gadan, kung ano-ano pa. Kamu nagpapasasa, kamu sa pirak. Kaya kung ilingunin doon mga tugang na fidabit ni Mr. Nimo, duman sa pigpail niyang kaso, duman sa Office of the Ombudsman, talagang magabat. Ang solaminting pigigibunin doon rason, ano nga ya paniwalaan pa daw ni kan korte, paniwalaan daw ni kan prosecutors, takang inot nga ya nag-withdraw ini kan kaso kontra kidating Governor Greg Slagman. Iba po ang kaso ni Lagman. Iba po ang kaso ngunyan. Iyo po? Ha? Ang pigigibunin doon rason, may magtiwala pa. May magtiwala! Kasi mga tugang igwaki magkakanigong basihan. Kaya sabi ko din niya ito pag-usgaran ang pagkatabo mga tugang ni Mr. Nimo. Lalo na tabi ang mga tawa ni Governor Rosala. Kung mailing nindo ang mga affidavit, ha? Magbabasa nyo mga tugang si Eagle One. Iyo? Magbabasa nyo mga tugang si Eagle One. Ini ang pig-agad niya para na makatipon. So, ni support. Kaso lang abo naman kita kasi so iba din naman mga tugang nagre-rebook na tatapag papapakiaraman ta pa. So grabe ang depensa kan mga tauhan. Nagkakararatol ka mo. I don't know. Kasi ang OSCQ governor ngunyan kanalbay, iyo po tabi si Vice Cub Diday. Kaya makasubog baga chami niya na magpaparataram ka sa programa mo na dahil ka man kimagkakanigong basihan. Ngayon araw kayo ni Masuruko na ngayata dahil naman nga kiibang issue, no? Imagine na nagpaparapaliwanag ka kan manunungod sa eleksyon, so on and so forth, arog kayan pagabot mga tugang ning oras supigtara mo diyan man kinangyari, may pandok ka pa na ipapailing mo.

0: At ako bakuman sa pag-abog, Kap Gina, kung ano ni tinaram ko sa programa ko, pag nagkadarag ko, kung nagkasarabatan ko ang mga parantabay ko, sir, ining si tinaram ko sa bagong agasal, batana. Reka lamang pwedeng mag-utip. Makasupog na ano aro kayo ng mga tugang. Basta po makamurumundo ang aro kayo ng sitwasyon na mailing mo mga tugang, kadakul-dakul dyan ang nakapila. Ilingunin do ang opisina kang DSWD Regional Office No. 5. Nakapilang tiklop yan. Ang mga malls mga tugang, kaso lang ang opisina man kang DSWD, igwa mo sa naki-available na lugar niya, tatadyan pa ka mo sa third floor. Kang LCC na, alas 8 pa sa naling aga, yao na po ang nakapila. Kasi po kang inot, kang nasa luwas pa yan, alos man, dyan na nagkakaraturog. Naungunyan dapat, bako naman ka mo dyan. Pero mas okay na ko tayo na dyan tamalipot. Kaso lang sana tabi ka mong mga gwardyano, dahil man yun masyadong pakaigpitan. Tapos ka mo nagpapasa sa kipirak. Ilingasan na nindo mga tugang ha, ang pigigibong impeachment. Bako naman yan mga tugang magluwas ang tunay na katotohanan. Imbestigaran kung talaga gabos na mga tugang scripted. Ang pigkataram mo nyan kan mga taga-amlak. As in mga tugang mga inot ang pigparataram ni Triglianes. In a press con, alos mga tugang saro. So to make long story short, scripted ang gabos, magkatugma mga tugang just to pinpoint para rauto ng sarong persona. No, mas kanong gibunin ng pagraratak na lalong nagkukusog, doon ka mong maginibo. Kaya yan ang challenge ko duman sa nagkapirang kababaihan. Kung ka mong maging leader, dapat maging fix ka mo. Maging firm ka mo sa sendong pagkatawo. Iyo? Igwa ka mong paninindugan, bakun, igwa ka mong kipusong mamon. Dapat ngunyan mga tugang pag sinabing nagkakapot ka ng araw ka na bagay, pirmi ka mong palaban. Iyo? Ha? Imagine na, pigpararatak mo na, ilinga. Pigpaparataram na pag nagiging presidente ngayon, kaya pag minsan mo yun ng mga nagsusurbe na kalyeseryo na yan, ini ang presidente ko, maapot pa. Sabi ko, kung masurbay ka muna, baku ka mo bayad. Sarong question lang, one question, one follow-up. Then yun yung pag-arugo na nibaming pag-riba sa broadcast na one question, ten follow-up. Kung kasorin mo tatapos sa kamaaputin ka dakol-dakol, tamapapansin ka man sana. Iyo? Mataram ka mo. Lenny Robredo, dahil corruption. Sabi nindo, pinamalinig na tao dahil corruption. Ilinga po nindo ah, nasuhula ni Marcos, tinawan mga tugang project na worth 500 million. Ang 450 million mga tugang ginamit sana sa pagpapagibok ang Jesse Robredo Coliseum. Nyata yan sana ang pangangayipukan mga taga-syudad kang naga. Ilingunin doon mga tugang kung panahon, kan pagpanahon ng tag-uran, bako pigbabaha mo ng syudad kang naga. Ang 50 million gagamiton da mga tugang sa pagbakaling mga heavy equipments para magamit kuning kaso. Iguanak yung mga kalamida nagtama sa palimot. Hain ka! Ano ang pigparatara mo kan kamu maglaban kan 2016? Hain ka. 2022, ano ang itinara mo? Ngunya nagsuso ka dyan. So to make long story short, day ka man dyan masuso, kundi ka mga tugang kinakua na pabor. Ako personally, minataram ako mga tugang, maski may kasabihan kitang Numanisan Island. Ako po, day bali ako magsulo, kaysa makikisabay ako sa mga taong demonyo. Napagampan ko, kakampi ko, pagtalikod ko huda sa buhay ko, putbulunta ka. Ibaga po, mataram ka mo na ilinga. Mataram si Chil Jokno. Mataram si Jerby Luistro. Mataram si Leila De Lima. Mataram si Ridon na Los Inday Lustay. Pigahanap nindo so 125 million. So trilyon na inaabas. So trilyon na tinaw sa indo. So milyon na itinaw sa indo. Magpirma ka mo dumas sa impeachment na 150 million ang nareceive nindo. Sa inyo ginamit. Iyo? Ako mga tugang, ang pagkakaaram ko, ang mga party list, gabos yung tinawan ng puno, sisaysan ang party list na may mga programa, ako Bicol. O ilinganin doon mga tugang, sa aga, as in sa Sabado, duwang barangay, ang sasagibuan mga tugang Kimedia Commission, ang gigibunin doon mga tugang Iguaki ECG Ultrasound, dakun ikamado man sa privado, alangkawan kantidad na babayadan mo. Kaya ito nga ni para ako nagpa-ultrasound, ta, sabi kang doktor ko, alang, dakun, nag, ano, sabi ko, Dok, makulugo na niya ako ang likod. Kito pala, nagdadakula ng mga tugang sugalstone ko. No, pirang binayanan ko sa private. O ngunyan, nagkakapira ka mo. Kaya pag minsan, ang nangyayari duman mga tugang sa taas, masyadong namumuliti ka. Ha? Kadakul-dakul, sabi ko nga, ining nakapila dyan, an example ko, ining nakapila dyan mga tugang sa DSWD, ilinga po ninduan kamugtakan. Pag minsan may naglunuruno pa, may mga magulang na kaiba so aki, maski nga ni mga tugang anbano, di mo na masabutan, nakapila dyan mga tugang para magagandang tabang. Ilang apunin ang mga nakakonfine ngo nyan sa mga hospital, especially dyan sa BRTTH. Bata dyan mga tugang sa BRTTH, kung di kang, o sa BHRMC, kung di kang kapit, di kang matatawan, kaya magkakaligong atensyon. Di kang mga tugang matatawan, kaya magkakaligong proteksyon. Mataram kita, na magibo kita kaya magkakaligong paagi para mapagayunta, arog kanya, arog kanya. Pagamot mga tugang ni Ungras Laiman, tapos project na project ang gobyerno, pigabasan pa nito. Project na project, implementasyon kang proyekto, maagad ka mo kay 40%. Di pa lang agad ka mo ka nagkaduruling. Ako, I believe na, kaya nga niya ka muna kapinansing arong kan, tegwa ka muna yung pirak. Pero kung anarong ka na simpleng proyekto, nililin siya ang panindo, kung di man siya na kang matutol, ang solamente yung recommendation ka siya, ipako ka sa cross. Mas karoy pa mga tugangan si Mana Santa. Yan nga nang ipako mo sa cross. Pag magtulos ka, sir, ipako ka sa cross. Huwag mo na ako pag nalunangog ko yan. Maski asisay pa man ang maging presidente kang Pilipinas, hindi man kita mga tugang maasenso kung hanggang yaon na taong yaraon dyan. Kaya ilinga po nindo ah. So nangyari duman mga tugang sa Reyna Mercedes sa Isabela na nagkasimbagan si Kapitan tapos mga tugang si Vice Mayor Respicio. Ang pigpo na duman mga tugang, igwak yung mga residentes kan barangay na gusto magpaabot yung reklamo, alam mo at mag-alagad mga tugang, pigpapatakot kan Kapitan. Kapitan Kamong Sunga.
1: Report, mga nagbabagong baret sa laog asin luwas ka nasyon, baretang sports o showbiz man, enot nindong matadago, digdi sa Huragon Barreta Express.
0: Maray naga mga tugang ko po si Jess Magallanes, matul kan mga papagabareta, ngunyan po ang aldaw ni Nuevesa, Sinchudeya, Pizza 8 Kanbulon, October 2020-2021. Inutin niya itong headlines kan mga bareta sa Lado Lucala, mga tawan kan City Health Office kan Legazpi, padago sa nagsasagibuning fogging sa mga barangay kan syudada, mga barangay sa Banuanin Dalaga, dahil na makakagasos kan sa edang budget, sa kuda dining clearance, alis opisina kan accounting office. Department of Agriculture Bicol, siniguran kakulanganin o dekukulangon yung supply ng pagkakan ang Bicol. Kasunod kan pagtama kan Super El Nino. The news kan El Nino sa agrikultura sa Albay, minabot na sa 8 milyones pesos. Sarong lalaki nilang abasin niya imabot sa 88 mil na sa sarong convenience store ng siyudad ni Legazpi, arestado. Sa sakuyang kapamilya, good morning Kinong Marino. Yanta Santo, headlines man kan mga barita sa Lado National, Vice President Sara Duterte, andang ang pangunan mga kaso ng sinampa kontra sa iya. Defense team ni Vice President Sara Duterte, palagos ang pagkontra sa pag-stipulate kan mga documents sa pundo sa mga pagong posisyon sa paratuklo. Ngunya na taong 2020-2027, siniguro ni Senate President Sherwin Gatchalyona. Yanta Santo, ngunya sa headlines man kan mga barita sa Lado ng International, Estados Unidos sa siniran palago sa negosasyon para tapusin na ang gera. Yanta Santos sa lado nin Karama, Euro Brothers balik training na sa France para sa World Championship. Yanta Santos sa lado man nin showbiz, kampo ni General Mercado nakikiuro na sa mga buzzer. Yan mga tugang headlines kan mga barita ang Italis po pakalisin ng kapirang palagatak.

0: Kulog ang panyo ko, halos na yung panyalo. Tapos ang hindi sa insulness, nagkaharali po ang gamos na itong namatiyan ko. Narahay na po ako, ganyan-ganyan. So, mataba na po ako.
1: Ang Sinuha Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
2: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Only managed by Ms. Gina P. Calyada.
3: Para sa sambut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
4: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nung gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan. Dahil hawak natin ang ating kinabukasan. Hindi na

0: Planning.
1: Isang paalala mula sa DOHB Call Center for Health Development.
2: At dahil gusto nyo rin manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
3: Huh?
2: Oo, makipagpahabaan ng Atami! I-ready na ang inyong mga pantawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na! Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1, 90.7 Radio Oracle.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Oras po mga tugang sa Radyo Oragon, eksakto na po nga, 38 minutos na makalisa na alas 5 nin pagkaaga.
2: Oras hatin sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli, kaya't siguradong saliwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
1: Balik kita mga tugang, eksakto na po nga, 39 minutos sa nagpapaabot ng good morning sa bilog ng mga taga San Vicente Pique Grande, si Barangay Captain Lomirio. Cap, good morning, tabi sa iyo, keep up the good work kasi ipadagos mo sa iyong programa para sa barangay mo.
0: Oragon Barreta Express. Mga baret

mga ipinapautob kang City Health Office magigirumduman na kanakagingal daw inot naman na inagad ni Mayor Isham Ismaila sa mga barangay official kang 70 barangay kan Legazpi na magibuning pagi nga siya nga ning malinig ang lugar na sa indang nasasakupan para makaiwasin mapugulan na ang padago sa pagdakol ning kaso ning dengue. Sa presente mantilirong nanginginot ang syudad ni Legazpi sa listahan kan mga lugar sa bilog na probinsya Kanalbay na may pinakadakol na kaso ning dengue. Ansa ko yung magayuna amiga sa LCS Legazpi. Good morning tabi kay amigang Emily Abache. Yanta Santos, sa iba pang detalis kan mga barita sa lado lokano igipitan ang unyan o dapat igpitan kan Municipal Accounting Office ang pag-disburse kan mga barangay sa sendang annual budget o pondo. Ini ang naging paig ni Kagawa Darin Makasinag ang chairman kan Committee on Laws as in appropriation sa sanggunang bayan kasunod kan mga na-discovering manumalyang transaksyon kan nakapir ang barangay sa banumaan kan baraka. Sinabi pa ni Makasinag kung nakiigpitan kan Accounting Office as in obligaro ng ganyan mga barangay na mag-submitter kasi ng financial statement kada bulan ay mangyaran siring na bagay. Magigarumdumo na nagkapir ang barangay sa Banuan Kandaraga ang nakakamati ining siring na problema. Darakan kapabayaan kasi ng obligasyon. Malay na kamantabi kay Paring Ronald Parinya dyan mga tugang sa barangay Busay kan Banuan Kandaraga. Sa iba pang detalis kan mga barita sa lado lokal, siniguro kan Department of Agriculture na di kukulangon ni supply ng bagasa sa iba pang agricultural products sa bilog na Bicol Region. Kanya naging peg ni Ms. Lubilia Guarina ang tagapagtaram kan DA Bicol. Kasunod kan palago sa pagdakol kan bilang kan mga lugar digdi sa Bicol ang apektado na kan El Nino phenomenon.

0: Santo minabot naman, maabot naman sa 8 milyones pesos ang naging danyos kan El Nino, danyos sa agrikultura kan El Nino. Basado sa impormasyon na ipinalawas kan Albay Public Information Office, lalo nagdadakol ang bilang kan mga paraumang apektado. Sinabi pa sa impormasyon na sa presente maabot na sa 464 parauma, hali sa 51 barangay sa malay na parte kan Albay na apektado kan El Nino. Sa sektor kan mga paraumang, minabot na sa 131.9 hektarya ng daga o tanim malinbaroy ang nagdainatarukan. Maisa silman di ba pa? Kasabay kay ni sinabi pa kan, o sinabi man kan Provincial Agriculture Office na panagos man silang nagigibok kay magkakandigong pagi para matawan kay magkakandigong ayuda ang mga parauma sa Almay na apektado kan El Nino. Kamudyan tabi amigo, amigong Kapitan Lumiro dyan sa Barangay San Vicente Grande, apektado naman ka mukhang sobrang init. Kasi nagdi sa Legazpi, talagang dakol ng mga parauma na apektado. Ano? Santa Santo sa may relasyon na bareta, naka-alerto naman ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kan Banuan yung Piyuduran. Uli man sa posibleng epekto kan pinagbabantay na software El Nino sa bilog na nasyon. Inilaging peg ni Noel Ordonio, ang Ordonia, ang pamayukan na MDRRMC sa nasabi ng Banuan. Sinabi pa ni Ordonio na nagpalawasaman kay magkakandigong direktiba si Mayor Banji Arandia na tawan kay magkakandigong pagbabantayan mga parauma sa nasabi ng Banuan na pwedeng maapektaran kan El Nino. Ngunya sa ultimong detalis kan mga balita sa lado nasyonal o sa lado lokal, hiling din maray sa CCTV camera ang sarong lalaking nakabonit na naghabon. Maabot sa 88,000 na kantidad sa sarong convenience store sa barangay 18 Kabangan, Legazpi City. Sigon sa kipunong barangay Rowena Olimpo, sinabi kanya na hiling ninda sa CCTV kan barangay hall ang sarong lalaking nakabonit. Alaga na yung nabibistuan o na pa yung nabibistuan. Basado sa initial na investigasyon, naglaog sa nasabi ng convenience store ang nasabi ng person na sinakwa kanya ang maabot sa 88,000 pesos kasi nakalaog sa nasabi ng establishmento sa pagikan pagraot kan mga tornilyo.
1: Uragon Barreta Express, mga nagbabagang bareta sa laog ka nasyon. National News.
0: Barangay 4 minutos na makalista ng 5 ng pagkagangon niyan sa detalyes na kan mga balita sa lado nasyonal. Sinabi kan kampo ni Vice President Sara Duterte na handa ining simbagon na naman ng mga kasong isa sampa kontra sa iya. Inya naging payagan taga

Taram kang Vice Presidente na si Attorney Paulo Panelo. Sayang sinabi na sago niya na preparadong preparado ang Vice Presidente na simbagon ng mga kasong pinagantubang sa pinagsasampa kontra sa iya, particularmente ang pinagigibong impeachment trial. Nagigirumdumo na sunod-sunod na mga pag-atake ang pinagigibo sa Vice Presidente, alagad kan panti ining malulusutan ang nasabi ng mga pangrarata kontra sa iya. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa Lado National, oy morena gamang palantabi ki amigong Ulian Luna. Ngunyan sa detalyes pa kan mga bareta sa Lado National, siniguro kan na o siniguro ni Senate President Sherwin Gatchalian ay bubusin niya ang dakulang kantilada para sa Department of Education para magkilaan ng mga bagong posisyon sa mga paratuklo. Sayang sinabi na nakapalaman sa 2026 national budget ang maabot sa 4.29 billion peso sa Department of Education na kung saan ibadigdi ang gagamitin sa pagkrearin mga posisyon o pagkuanin mga paratuklo sa mga pampublikong eskwelahan.

0: Ngunyan sa ultimong detalis kan mga barita sa lado nasyonal, siniguro kan Department of Energy negosin na kay mga preparasyon oras sa maglaog na ang Super El Nino sa nasyon. Ini ang naging paig ni Energy Secretary Sharon Garina. Kayang sila binagkaigwa na sinda kipag nagkakaigwa na sinda kay mga programang ipinapautob asin mga lakdag na pwedeng gibuhon oras sa magkaigwa na ni Super El Nino mamatian sa Pilipinas. Ipinaliwanag pa ka ni Garina nakipag-ulay naman siya sa Energy Regulatory Commission para mag-ibok yung mga programa para dahi manamitan ang kakulangan ng supply ng kuryente sa bilog na Pilipinas, particularmente sa Luzon.
1: Mga bareta sa ibang nasyon.
2: International News.
0: Ngunyan sa detalis na kan mga barita sa lado international ipinayag ngunyan kan sa rungan langkaw na opisyal kan Qatar na padago silang nagigibok yung magkakanigong paagi para makaigwaning negosasyon na ang Estados Unidos sa Iran para matapos ang kariribukan na sigun sa naging paig ni Qatari Foreign Minister Al-Ashimi. Nagigibok sila kayo magkakanigong paagi asa na silang maging mediator para matapos ang iwal kanasyon kanira na siman kan Estados Unidos. Sinabi pa kanasabi ng opisyal na ipinabot naman ninda sa UN General Assembly ang nasabi ng programa alagad sa ngunyan na ipamasyadong nagkakasundo si US President Donald Trump as iba na narangkaw na opisyal kan Iran kung kaya padagos pang nagisilyab ang kariribukan. Ultimong detalis kan mga barita sa lado nasyonal na nakaligtas sa execution ng sarong babayang priso na si Krista Pike, 50 anyos babae na konsaina, nakasalang na inisa dito alagad bigla ining inatake kan sayang high blood. Dahil nangyari ang pagbibitay kan nasabi ng babae kung kaya nakaligtas sa inisa kagadanon sa paagi kan execution. Ngunyan di pa man sinabi kan korte kung noarin liwat ini isa salang sa lethal injury o sa death row.
1: Barretang Sports. Sports News.
0: 48 minuto sa makalisa nila 5 din paggaga matapos ang matalayong pong 20th Asian Games sa Japan. Balik training na ang magtugang na si Carlos Simon Eldro Yulo sa France para sa nagraning 54th at artistic gymnastic world championship na gigibon sa Nederlanda. Sigun sa magtugang, madago silang mag-iinsayo para liwat silang makakuha ng medalyang bulawan na pwedeng darahon sa Pilipinas. Sa katatapos basa ng 26 Asian Games, ang dua parehas sa kakuha ng medalyang bulawan.
1: Express Barretang Artista Showbiz News.
0: Malinagang manotabi sa bilog ng mga taga-Dilapa, sabi po ni Kagawad Grace Marhalino Majoyo. Ngunyan sa detalis na kan mga barita sa lado ni showbiz, nakikiuron ngunyan si Jenelyn Mercado sa kampo ni Dennis Truelio si mandating agom kanina si Patrick Garcia na iwasan na kanyang pagpapaluasin mga mararaut na informa o mararaut na mga tataramon kontra sa Lambang Saro. Ini ang naging kagadaan ni Jenalina matapos sa agyato ni Dennis Truelio si Patrick Garcia na makaigwana sa nasinda niyang showdown na magigarumduman na kanakangal daw pinatamaan ni Dennis Truelio si Patrick Garcia ang namakanaki ni Jenalina Mercado nin huli talema lamang subutan ni nagpapaabot ng suporta. Sinabi pa ni Truelio na din ang nga nagtataon ng suporta si Patrick nagiwa pa kayo ng rauton ang sa iyang dating agom. Yan mga tugang ang katelipunan detalyes kan mga pagbabarita ang unyan pong alaw ni Webes Pizza 8 kan bulan Oktobre 2020-2021 sa liwat po sa ngarang kan mga nakasabay niya to sa programa sin sa pagbabarita. Sa lado technical si Manoy Tope Adalia Duman sa tower si Manoy Jude sa Magdirama. Ako po si Jess Magallanes minawanag kita taramon day bali sa yumahan day sa napagtugaan. Basta Bicolano Uragon. Adios maray na aga Bicolandia.
1: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Uragon in the service of the Bicolanos region wide.
3: Magandang araw, mga
2: anak, welcome ulit sa ating programa, Ang Ikaw at ang Iyong Kalusugan, brought to you by News Wellness Center. Tanda natin ang ating gabay, question everything. Never accept mainstream opinion as proven data. Bago natin buksan ang ating sistema ngayon, subukan muna itong widow. Ano ang kulay pula pero walang buhay? Nasa loob ng mata mo pero hindi nakakakita ng tunay. Ano ito ha? Pag-usapan natin ngayon ang pale inner eyelids. Sabi ng iba, simple tiredness lang daw kasi puyat ka. Pero teka muna, kailangan natin i-audit ang data. Ang totoo, ang pagbutla ng conjunctiva ay nagpapakita ng mababang hemoglobin levels at kakulangan sa iron. Noon pa man ang chronic fatigue at ang maputlang mata ay laging iniuugnay sa mahinang dugo at simpleng sumpong lang ng panahon. Pero hindi tayo asa sa mainstream opinion lang. Kailangan natin ng verification. Sa historical data ng clinical medicine, ang iron deficiency anemia ay matagal ng pangunahing dahilan ng systemic collapse. Sa biochemistry, ang ating red blood cells ay gumagamit ng hemoglobin para magdala ng oxygen galing sa lungs papunta sa bawat tissue at organ. Kung kulang ang iron, bumababa ang oxygen transport sa buong katawan. Resulta, ang mitochondria sa loob ng iyong mga cell ay kapos sa oxygen para makagawa ng ATP. Bagsak ang cellular respiration kaya bumibigay ang buong katawan. Hatiin natin ang clinical presentation sa mas detalyadong phase para sa systemic audit mo. Early symptoms, mild fatigue at hindi napapansin panlalamday kahit sa patang-tulog kasama ng unti-unting pagbaba ng exercise tolerance. Bahagyang pagbutla ng inner lower eyelids kapag hinila pababa ang ibabang talukap. Cold intolerance ang madaling ginawin dahil sablay ang metabolic heat production at thermoregulation. Mild dizziness kapag biglang tumayo dahil sa minor postural hypotension. Late symptoms, severe exhaustion, debilitating fatigue, chronic brain fog, at tumunan ng focus sa mga gawain. Shortness of breath or dyspnea at palpitation habang gumagalaw dahil nag-aagaw ng mga organs na natitirang oxygen at pinipilit mag-pump over time ang puso. Grabe na ang pagputla ng balat, nail bleeds, nail beds, nabuo na ang spoon-shaped nails, at bagsak na ang serum ferritin stores. Nanghihina na ang cardiovascular system at buong katawan. Root causes, dietary inadequacy o mahina at hindi sapat na dietary intake ng bioavailable nutrients. Chronic microbleeding sa GI tract na hindi agad napapansin. Malabsorption issues dahil sa damage o inflamed na gut lining. Pabaya sa nutritional baseline at failure sa self-reliance. Kung kailangan ng redundancy sa sistema para sa iron at mineral support, nandyan ang Quantum Plus o kaya ay magdagdag ng Niz Capi 23-in-1 para sa energy at micronutrient backup para i-backup ang cellular transport mo. One is none, two is one. Inaanak, dumiretso na tayo sa susunod na bahagi ng ating sistema. Stand tall, see the flood. Tingnan natin ang malaking larawan kung paano nasisira ang buong makina ng katawan. Kung pababayaan natin ang mababang hemoglobin, magiging hydraulic failure ang buong sistema. Isipin mo ito na parang makina ng kotse na kinakapos sa langis at gasolina. Dahil kulang ang oxygen delivery, ang puso ay napipilitang mag-pump ng mas mabilis at mas malakas para mapuno ang kakulangan. Ito ang tinatawag nating high output cardiac failure. Ang vascular system ay bumabagsak sa ilalim ng pressure, lumalaki ang ventricles ng puso at nauwi sa tissue hypoxia ang utak at kalamnan. Kapag nawala ng sapat na oxygen ang mga cells, mabilis silang masisira at tuluyang mag-collapse ang buong biological engine mo. Kailangan din natin i-audit ang mga nakatagong lason sa paligid. Ang mga commercial cosmetics, deodorants at mga chemicals sa bahay ay puno ng endocrine disruptors at heavy metals na pumapatay sa bone marrow at sumisira sa blood production natin. Para malabanin ito, kailangan natin solidong depensa. 1. Diet. Kung kumain ng purong animal-based foods tulad ng liver at internal organs na mayaman sa bioavailable iron, sariwang karne ng baboy at manok, pati nga ang fresh catch mula sa ating dagat para sa malinis na fats at protina. Iwasan ang mga processed foods at seed oils na nagdudulot ng systemic inflammation. Resistance exercise. Magbuhat at palakasin ang kalamnan para ma-stimulate ang bone marrow at mapabuti ang blood circulation sa buong katawan. Means Wellness Pairing. Para sa dagdag na lakas at sustansya, ipartner yung pagkain sa Means Cup 12-in-1 para sa energy at micronutrient support o kaya Means Juice para sa antioxidants na maglinis sa iyong sistema laban sa mga toxins. Dumako naman tayo sa paborito nating party ng programa, ang Live Radio Interaction. Text mo, audit ko. Pedro mula sa Daraga. Tita Maricel, lagi akong nahihilo tuwing tatayo at maputla ang talukap ng mata ko. Sabi ng kumari ko, puyat lang daw sa pag-aalaga ng bata, pero bakit parang nahihila na ang mga tuhod ko? Mali ang diagnosis ng kumari mo. Hindi yan simpleng puyat. Hydraulical, napalpak ang oxygen transport mo dahil bagsak ang iron levels at hemoglobin mo. Kailangan mo ng quantum glass para paglalagay ko ng dekalidad na additive sa tangke ng kotse mo para agaran netong maibalik ang mineral baseline at cellular transport sa katawan. Juanita mula sa Legazpi Port. Tita Maricel, ramdam ko ang kakapusan ng hininga ko kapag umakit ako ng hangdan patungong palengke. Tapos napansin ko rin parang kutsarang hugis ng mga kukuko. Classic signs yan ng advanced tissue hypoxia at malalang iron deficiency anemia. Kailanichia na ang tawag dyan sa kuko mo. Ibig sabihin, gigiba na ang structural integrity ng mga cellula mo sa sobrang kakulangan sa oxygen. Ipasok mo ang Means Cup 23-in-1 at Means Juice sa iyong araw-araw na sistema para paglalagay ito ng dual filter shield laban sa mga lason at pampabuhay ng mitochondria sa iyong mga kalamnan at organ. Ayan mga inaanak, dumako naman tayo sa huling yugto ng ating programa, Question Everything. Huwag tayo magpauto sa mga kwentong butsyero na gawa ng industriya. Kailangan natin ng malalim na empirical audit para hindi tayo maloko ng mga commercial na kasinungalingan. Myth number 1. Kailangan mo ng fortified cereals, commercial wheat, bread, at synthetic iron supplements para labanan ng anemia at mapuno ang iron mo. Kasi naman ito na industriya para ibenta ang kanilang processed carbs at butikang produkto. Ang totoo, ang mga produkto niyan ay puno ng phthalates, lectins, at anti-nutrients na humaharang at tumakapit sa iron para hindi ito maabsorb na iyong bituka. Parang naglagay ka ng harang sa pinto kung saan bawal pumasok ang mismong sustansya na kailangan ng makina mo. Myth number 2, mag-take lang kayo ng commercial multivitamins at energy drinks mula sa grocery para maayos ang chronic fatigue ninyo. Pamilihin lang din ito. Maraming commercial vitamins ang synthetic isolates at mababa ang bioavailability. Ang ibig sabihin nito, hindi kayang gamitin ng iyong cellular pathways at mitochondria ang mga chemical na yan. Parang nagpasok ka lang ng peking piyasa sa makina na hindi tugma sa sukat, kaya masisira lang ang bone transmission. I-audit naman natin ang detalyadong ating product database para i-map sa mga biological pathways ng katawan. Quantum Plus, nagbibigay ng ionic minerals at iron na dumidiretso sa red blood cell production para sa oxygen transport. Parang pag-boost ito ng malinis na krudo sa tanke para umanday ng maayos ang sistema mo nang walang sagabal. Means Cup 23-in-1, mayaman sa adaptogens tulad ng ginseng, ashwagandha at spirulina na sumusuporta sa adrenal glands at mitochondria para labanan ng cellular fatigue. Parang paglagay ito ng high-performance oil filter para hindi barado ang daluyan ng enerhiya. Means Juice, puno ng antioxidant dense superfoods tulad ng barley, bumira at moringa na naglilinis ng free radicals sa blood vessels. Parang pag-square ito sa maraming tubo para malay makadaloy ang pulang dugo. Fit and Beauty 10-in-1, may marine collagen at L-glutathione para sa tissue repair ng gut lining. Parang pag-wielding ito sa bituka para pigilan ang anumang marker bleeding na sanhi ng pagkawala ng dugo. Fermax and Resercon, sumusuporta sa microcirculation at hormone balance sa pamamagitan ng herbal extracts tulad ng ginkgo biloba. Parang pag-tunap ito sa balbula ng makina para pantay ang takbo ng pressure. Jude the Orient and Turcumin. Nagbibigay ng potent anti-inflammatory compounds tulad ng curcumin para pigilin ang systemic inflammation sa tissue. Parang fire extinguisher to laban sa mga sunog sa makina. Well Herb and SUC Blocker. Tumutulong sa metabolic regulation at liver support. Parang regular na check-up ito sa computer box ng sasakyan para walang sablay ang metabolismo mo. Legal disclaimer, support only. No treatment claims, no dosages. Inaanak, itigil na ang pag-inom ng mga kape na puro sugar at chemical lang ang laman. Huwag mong hayaang masirang iyong kalusugan. Nariyan naman ang Minis Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Hindi lang ito pampagising. Ito ay isang cognitive at metabolic support. Ang sangkap neto ay Gotu Kola, Ashwagandha, Concentral, Ginseng, Agaricus, Guyabano, Spirulina, Mangosteen, Psyllium Husk, Chia Seeds, Purple Corn, Tongkat Ali, Maca, Turmeric, Moringa, Bilberry, Green Coffee at Stevia. 23 active ingredients sinaanak. Hindi lang ito basta masarap, ito ay nagbibigay ng sustansyang kailangan ng katawan mo para labanan ng stress. Pakinggan natin ang basahan. Narito ang mga natulungan sa kanilang karamdaman dahil sa pag-inom ng Yunis Cafe.
3: Mami, anong pangalan mo?

0: sa Pilipino po.
1: Ano ang mai-share mo testimony sa kanila? Talagang totoong nangyari kayo?
0: Ay, i-share ko lang po sa ininom kong Min's Coffee 23-in-1 na effective po talaga. Dahil dati po, pag ako nireregla, grabe ang sakit ng puson ko. Halos ayokong maligo, ayokong mahanginan. Pero ngayon, okay na dahil lumabas talaga yung mga malalakit dugo.
1: Kasing laki na ngayon?
0: Kasing laki ng palad ko. Natakot pa nga ako. Kasi, bakit ganun ang lumabas sa akin? Maraming beses, sinabot nga ng 2 weeks mahigit ang regla ko. Halos ang itim na ang lalaki, opo.

0: pakiramdam ko.
1: Nakatulog ka maayos?
0: Medyo.
1: Magaan sa pakiramdam?
0: Magaan sa pakiramdam, lalo yung sa juice.
2: Nanay, ang pangalan mo? Pag-asaan ka po. Nanay, nasa nagbibigaan ang tigmamati mo.
3: Ang Main Sonora Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Main Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santorino, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
5: Basta Bicolano o Lagoon!
6: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
7: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
6: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
7: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
6: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
8: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.

0: broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Sete minutos na pasado alas 6 nin pagkaga.
2: Ang oras natin sa inyo ng Master Sardines. Master sa sarap, sariling muli kahit siguradong sariwa bagong lata gawa ng Universal Canning Incorporated. Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw, matuyaw kan mga saltong gibo, maumaw kan mga marhayan buo, dadagugon ang sumbong kan mga pobring tios arog mo, Uragon Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kabikula, mayong iba Lito Sanchez sa programang Uragon Bullseye.

0: Atugan Diyos Maray na aga sa gabos na mga parantabay naman niya to aldaw na kita ni Nuebes and siyempre alas 6 agad alas 7 sarong oras iriban ang kita ngunyan pong petsa 8 na. Aldaw ni Nuebes sa bulang kan Oktubre 2026. Sabi kang pag-asa, makakamati-mati da kita ning medyo maliput-liput bagad ang panahon. Taso amihan, lalo pang nagkusog. So, paros na maliput, ali dyan sa norte. And then sabi na makakaantos na digdi sa tuya sa may lugar ta sa Bicol region. Sa bagay, pirang aldaw naman agad na pagkaaga nga may pasiring ako digdi. Ta nagumotor man sa na, medyo maliput man agad talaga. Ano? Kaya lang, siyempre, aratsyan, pag patak ng mga alas 7, yan, puno na dyan, lalo na pag matindihan init, grabe, malanito ng saldang, ano? Ede po, ang senong lingkod, Manoy Lito Sanchez, at your service! Bango na, trabaho, trabaho, trabaho! You know you can't deny. Masakit ang buhay sa mga presenting panahon na ini, kaya dapat may gus. Apwerakan may gus, madiskarte pa, tangarig medyo may extra na income. O kaya extra na tangarig medyo maging kapakipakinabang pan na oras, ano? So mga nagpiprepara na sa palaog sa trabaho sa eskwela, so mga nagpiprepara na rin pamawan, garing masiram mo niya na may pamawan, sinanlag. Kung may bahaw na maluto, kasubanggi, sarasan lagon, and tultuganing bawang, puwerte. Yeah, katapos igwakaning body. O kaya, ano ni, bulinaw. Kind of o kaya, tinapa. Right. Ah, sausawan, tawiyo sa nagayo, tangarig barabara to na may suwa. Kang kamatis, garig kamahal-mahal kang kamatis ngunyan ah. Ano, puwerte bagayan, ano, sinanlag, may panira kang, kuyan, tinapa, bulinaw, o kaya body. Puwerte? Sige, kung ano pa man dyan ang sendo pong mga pinagkakasibutan sa mga oras na ini, eribanan kita sa Bareta at siyan sa Buhay na Manong Bareta sa programa Sagod Alas 7. Ano na naman ang mga pwedeng mapagulay-ulayan tangon niya na Webes? Sabi digdi sa mga nako akong mga bareta ngon niya na aldaw, sali sa Albay Information Office. Inaasaan databi na makakaranas ng drought hanggang March 2027. Ay, grabe ni. Digdi sa tuya yan ha, sa Albay ha. Iyan, sigon mismo databi sa El Nino Update and Climate Outlook kan pag-asa. And ayan, kinumpirmar mismo mga tugang kan amigo tang tagapag-asa sa Southern Luzon, Ariel Samudio. Yan pa pala si Ariel Samudio dyan, ano? Yun ang kursunada ko kahit tupirming pagpara-interviewon, lalo na pag may mga bagyo kahit tubaga. Sige, sa to. Medyo maray-ray ni mag-analisar kan daralagang kan mga bagyo, ano? Sabi po yan ni Senyor Ariel Samudio kan pag-asa Southern Luzon. And ini po da magkakaigwa kita ng drought condition puon ngun yan na Oktubre. And dire-diretso po da yan, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. And lalo na sagod na sa amay na parte sa masunod na taon hanggang mga Pebrero, Marso pa. Grabe ano? You know you can't deny, surprise I gotta pay. And yan, masunod ang iba pang mga probinsya pa sa Bicol. O kaya yan, permita bagayan pig uru-utrudig di sa programa ta, na sana pag-arog kaya ng mga kamugtakan kang panahon, and haloy na kitang dapat handa dyan. Makuso ko na kasuarin haranina, ngunya na Oktubre sa kasi na makaramas-kamas na naman. Arog baga kita kayang pirmi, kung kasuarin su problema yao na, o kaya nangyari na, yan, sa kasa na. Ano pa ang ibang mga bareta sa lado lokal? Subulkan mayon, mentras na nagkakaturog na gayon kita kay ni Kasubanggi, ako turog na ako kay ni. Sabi kan na P-Box, igwasin lang na capture na ano ni, via thermal camera na nagtuga subulkan mga pasado alas 10:18 PM Kasubanggi. And yan mga tugang minor Strombolian activity. And iguanganin ng mga postmanig din na sa Ginubatan, nagkaiguaning ashfall. Sabagay, ang paros na kaya baga, amihan na, kaya ang palid na naman, ang padpad kan paros, pasirin dyan sa mga lugar managad na yan. Porsyon kan kamali, Ginubatan, Ligaw, yan. Pag-arog kaya na amihan na yan, o na dyan pasirin ng padpad kan paros eh. Ano pa? Sa ibang mga bareta, ano pa ini? Sa nasyonal na ini, COA nag binasura na, and kinumpirmar na tabi. So, kuyan, pagbasura, pag deny sa motion for reconsideration kan Office of the Vice President, duman sa pig disallow na confidential fund expenses na 73 million pesos. Sinasabi ko eh. Pigpapara tuyaw si Lenny Robredo kanso pundo pigtaw kan nasyonal ni Presidente BBM sa Coliseum. O na yung baga, tad-tad na ning daindatang record o pigdinay na kan kuwa. O inirisibo na initakuwa na mismo ang nagkumpirmar. Na daininindapig tutugutan and paltos sa transaksyon sa mga paggamit, and with finality na pigdinay, so MR na nagdi-disallow nga ni duman sa confidential fund expenses, o yan sarusa na yan, sa milyones na kwarta na pigmalgastar kan opisina kan Vice President. O ano manan mako among dahil datang record kay Lenny Robredo, wala man. Saka, sige siya naman ako, sir, wala man resibo nga ni. O, yan ang dahil datang dyan, wala man resibo. Puro sa na-akusasyon kontra kay Lenny Robredo, hain ang ebidensya, hain ang resibo, yan. Wala man. Puro man siya na-dak-dak. Samantalang digdi kay Sara, tambak baga, puro baga may mga record. So bank record kasun ma sa impeachment, mismong mga taga-bangko so nagtataram. May mga record. Bako, o niyo, kuha mismo ang opisina kan Commission on Audit. Iyon na po ang nag-confirmar na pig-deny na ninda with finality. O mga resibo baga yan. Kili ni Robredo, pigpapara batikos, wala man resibo, puro lang akusasyon, puro daldal, puro ngaw-ngaw. Gawin da? O ini, saro pang bareta, magayon ini, pero maski sabi ta nga ni kaini, dapat kaidto pa, medyo huri na, pero okay pa man. Ini po daa maimponer nin magabat na pinalidad, ha? Hali mismo sa hepe kan LTO, na si Chief Marcos Lacanilao. Ini po daa magabat na kastigo para dumanda sa makaka aksidente na mga driver, lalong-lalo na sa mga nagbabalyo sa pedestrian lane. Yan, yan, tama yan, tama yan. Ako pabor ako digdi. Kaya lang dapat nga, ang riparo ko lang digdi, dapat kahit tupa, na-implementar yan. Tapos sabi ko nga ni, digdi sa to sa Pilipinas, although bako mag-guide gabos na lugar, but haros kada clan sa Pilipinas, dahil mandigditabi kipigrespeto ang mga drivers at mga nagbabalyo sa paagikan pedestrian lane. tadigdi yo ani style digdi kumpara sa ibang nasyon so mga auto yupa nakikipag inutan imbis na dapat so mga mabalyo sa pedestrian lane ang tatawa na ning buwelo tangarig makabalyo bago so auto magkwa na diritso ta kung nakabalyo na sa tao digdi dai maski may nagbabalyo dyan lalo na kunwara dahil lamang pakilabot dyan sa pedestrian lane de gesya na rangkada. Kaya ni bang mga aksidente mga tugang maski yaon sa pedestrian lane si sagasaan pa bibarangga talaga pigga nagkakaraksidente. Kaya digdiday ka digdi safe maski magbalyo ka sa pedestrian lane dapat alisto ka. Which is supposedly dapat an auto minaluway-luway dyan at minapundungan ni dapat full stop lalo na kung may nagbabalyo. Oh, sa pedestrian lane. Oh, digdi sa to sa Pilipinas dahil kaya yan. Kaya tama ini. Although dapat haloy na nga ni inisabi ko na dapat pig-implementar kundi okay lang ta, at least may siring na kaning lakdang tabi. Ang magabat na ang padusa digdi mga tugang, babaklasan ng driver's license. Correct, dapat. Kaya baga simple yun man sa nang batas trapiko na dapat sundun mo, bako? O kung dahil katatao dyan sa araw kaya na batas, dapat dahil ka naging driver, dapat sa imong hubaan ng lisensya. Oo ni pa, gari talaga delikadong makunbik kay ni si Sara Duterte, baka nga ni bako siya ng 14, so pig-iriwalan baga, pig-burutuhan na 14 na siya ang kaipuhan na voting threshold sa conviction. O digdi yo, baka pwedeng maging 16 pa nga ni Kuya Tupi. Taan barita digdi sa National, Senator Mark Villar, mabalyo na da sa majority. Sa bagay, bakong makangangalas init, may mga sinyalis na baga siya, kan election nga ni, so yes or no, duman sa votation sa threshold. O, 14 sindangon yan sa senador sa majority na posibleng magboto for conviction. Ika-15 si Mark Villar, kung may ni managad magbalyo by next week na, officialmente na. And then pagbalik pa ni Loren Ligarda, nasabi ni Ping Lacson, na kuyanda nasupog si ano ni nagbasol si Loren Ligarda na nagsalamog kay Alan Peter Cayetano. Kaya mabalik na agiraray sa majority, mahali na sa minority, ta puro nga problema pala niya diyan. Oh, kaya kun 15 si Mark Villar, pag-abot ni Loren kung mag-majority giraray, 16 naman ang gan. O di, dahil ng question sa pigsasabing 16 na ka dapat boto, two-thirds, kan sabi mga senador, di dahil ng revoke, ano, na 16 mang giraray. Nako, rimati. May ribi na naman ka nandidi, sigurado. Sige, barita muna kita.
1: Buena mano, barreta. Headline.
0: Diyos maray na agaw, yun ang headline. Kan mga barreta, inot sila do lokal, singil sa kuryente, posibleng maglangkaw, huli sa epekto kan El Nino. Albay, mayo pa nin heat-related illness, katagod kan Super El Nino. Barreta National, 2.77 million na Pilipino, mayo nin trabaho o kaya mga tambay. Barreta International, Amerika sa Kairan, padagos na negosasyon, tangaring matapos na ang gyera, sigun yan sa Qatar. Yan ang headline kan mga barreta.
1: Buena mano, barreta! Mga barreta ng lugar, local news.
0: Ngayon sa detalye na kan mga barata, inot sa lado lokal, nagpatani na Department of Energy na posibleng maglangkaw ang presyo kaya taripa kan kuryente, hulihan sa piglalauman man na paglangkaw kan demand, katakod kan magiging mainit na panahon. Kung kaya piglalauman na malangkaw ang konsumo sa kuryente, mientras na mas nakulpa ng mga arong asin mga establishmento, at magamit kan mga cooling appliances. Posible man subot na maapektaran kan supply kang kuryente o liman sa pagtagmara o kaya grabing init, pwede siya na magpababa sa produksyon kan mga hydropower plants. Kaya huli ka di. Pagsado lang publiko na maging magtipid sa paggamit kan kuryente urog na sa panahon kung grabe ang init. Antros tanto at siyan, babalikan taan mga nagkakalagagang mga barata. Tamanan-tamo na si Ate Maymay. Trade fair sa ka-exhibit para sa Municipal Cooperative Month 2026. Ilalansar dyan sa Kamalig. Maymay, pasok!
1: Urago Live Report.
2: Iniimbitara ni Kamalig Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. ang publiko na makiugma asin bisitahon ang gigibuhong trade fair asin exhibit para sa pagselebrar kan Municipal Cooperative Month 2026 kunyanal daw na 8 sa 9 kan bulan sa municipal grounds kan Kamalig. Obheto kan duwang aldaw na aktibidad na suportahan ang mga lokal na negosyo asin ibuson ang pagkakasalaro pasiring sa mas mauswaga na lokal na ekonomiya kan banuaan. Tampok sa manasabi ng exhibit ang manlain-lain na produkto agrikultural kan mga lokal na gibuhali sa nyog, pili asin kakawa, ibibida ang mga pambihirang produkto kan 10 mga aktibong kooperatiba sa Kamalig, kaibaan Bacadeco, CACC, OFW-MPC, Alcof FR Paco, ASEFCO, APCA Coop, Kiepa, Carco, Kitinday SLPA asin MAFC Kamalig. Ang inisyatibong inikan LGU na katutok sa pagpapakusog ang sektor kan kooperatiba kagubay an opisyal na tema nga matibay na kooperatiba nagkakaisang pamayanan para sa kapayapaan asin kaunlaran. Dugan na barat ang lokal Maymay Cubillas basta Bicolano. Uragon!
1: Uragon Live Report!
0: Salamat sa dagdag na baretang yan. Balik kita sa iba pang detalye kang bareta lokal. Mayo pa man ni record na kaso kan heat-related illness digdi sa bahay na direktang dulot kan matinding init ulian sa Super El Nino sigon niyan sa Disaster Risk Reduction Management Council. Sharing man Health Manager Ryan Bonina kan Albay Provincial Health Office sa special meeting kan PDRRMC, sinabi ni Bonina na padagusan senda man ang monitoring sa mga posibleng helang na may koneksyon sa matinding init. Handa ang Albay Provincial Health Office asin man Provincial Engineers Office na mag-deploy ni mga water filtration machine sa kawater lorry bilang suporta sa mga komunidad na posibleng makamati na ni mga pagkukulang-kulang sa supply kan tubig kasabay ang water distribution or rationing. Pigkumbinsir man ang publiko na mag-inom nin bastanteng tubig asin likayan ang pagbalad sa mga okay sa luwas sa mga oras po alas 10 sagod alas 3 nin pagkahapon. Mientras tanto, naman kita sa Linyaman, Barreta na barabaktot ni Lencel, bastanding supply kan tubig. Ini ang dapat ngunya ng mga panahon. Dapat bastante ang tubig tanig di sa Albaipig, siguro katakodakan El Nino. At yan alin, pasok!
1: Urago Live Report!
3: Pag-share kan Albay Irrigators Association Federation na bastante ang supply kan tubig para sa mga tanuman kan paroy sa Albay sa ibong kan posibleng epekto kan El Nino. Sigon kay Federation President Melanio Banyares, binagoninda ang schedule kan pagtatanom sa bulan ng Disyembre sa Enero, pasisiring sa Nobyembre sa Disyembre nga hiranina sa anihan ang mga parooma pag-abot kan El Nino. Sa ibong kaini, problema ngunyan ang pagkakapindyente sa pag-abot kan mga abono asin hybrid rice seeds na ibabaliwas kan Department of Agriculture. Nangapodan si Banyares na kaipuhan tulos na maipanao ang mga ini, nga ni mamantinir ang produksyon kan paroy asin mapugolan ang pagbaba kang ani. Para sa dugang na informasyon, ako po sa Annalyn Silada, basta Bicolano, Uragon.
1: Uragon Live Report!
0: Alas 6.27 na rin pagkaga. Palikita sa iba pa mga bareta, nagpakusugman nina koordinasyon an Albay Provincial Police Office sa sektor kan pagbabangko inida para sa mas pinaigot na seguridad sa kapaglikay sa mga krimen digdi sa probinsya. Sa isinagibong flag raising ceremony kan Lunes, nagpahayag din suporta si Land Bank Ligao City Branch Manager Charlene Bornilia sa mga programa kan PNP para sa sendang security awareness, crime prevention, siriman pagmantinir kan ligtas na komunidad. Nagpasalamat man si Provincial Director Colonel Noel Nunez sa sintinawandunan kahalagahan sa pagkikipagtabangan sa pribadong sektor sa pagsimbag sa mga rulay, pangsinguridad, asin man pagmantinir kan katuninungan o kaya pas si orden. Pasadanta mo na ang linya man, Your Honor. High value target na dakup man sa Banwan kay Nabua Kamarinisur. Your Honor, pasok!
1: Urago Laki Reward!
4: High value target, nil pinagtutubodan na nagbabariwas, nil pinagbabawal na bulong ang nadakop sa Banwaan ni Nabua Kamarinasur. Kanakaagingal daw sarong babae na pinangaranan ni Nang si Gloria ang nadakop sa posisyon na nagagamit at sinagpapabakal ni ilegal na bulong sa barangay La Purisima ka Nabua Kamarinasur. Si Gloria ana sangunya na nakakunkuna sa detention cell kan PNP Nabua Kamarinasur. Dakul panangada ang nagpapabakal asin na nagagamit ng illegal drug digdi sa Rinconada area na sangunyan padago sa pinagmamanmanan kan mga kapulisan digdi sa Kamarinasur. Mga tugang dugo niya ito, impormasyon sa lado lokal. Ini si Joy Boy Sarsa, Basta Bicolano, Oragon.
1: Oragon, Laki, Reward, Buena Mano, Palareta, Mga Palareta ng Lugar, Local News.
0: Balik kita sa mga bareta pa sa lokal. Nagsagibumanin mga intervensyon na sin paganda ang barangay Biyuan Ligas Pasiri bilang preparasyon sa posibleng epekto kan El Nino sa salud, agrikultura, maging sa supply kan tubig. Ikon kay punong barangay Ronaldo Minya, nagaanda na sindan in duang dam asin solar powered pump. Initagarig na masyerto ang supply kan tubig sa mga posibleng maapektara ng mga residentes. Igasigurar man kan barangay na bastante ang sinang supply kan tubig gikan sa Legazpi City Water District as in pigpapakaray na ang mga raot na mga pump sa pirang parte kan barangay. Posibleng maapektaran kan El Nino ang labis sa sangkatos ng mga parauma sa sendang lugar kaya nagpupunan sa sendang mga pigasagibong pagtiripon na siniba pang lockdown. Tangarig na makatagaman ang 5% kan sendang calamity fund na gagamiton sa pagresponde sa epekto kan El Nino. Duang babae ang nalugadan sa nangyaring banggaan in sarong motorsiklo sa kasedan sa barangay Lower Binugsakan, Ginobatan, Albay, Kasulma. Nag-respond ni Tulos ang personay kan Ginobatan Fire Station tulos na nagtaunin na pangenot na medikasyon sa duwang babae, pasahero na nagsapar nin minor injuries. Tulos man na dinalagan sa mga biktima sa Jose Belmonte Duran Hospital sa Ligao City para sa dagdag na medical attention. Sa sarapang bareta sa lokal, nag-receive man ang gobyerno probinsyal kan Albay kanikatulong Green Banner Seal of Compliance Award for Nutrition ngunya na 2026 Regional Nutrition Awarding Ceremony. Naginibo digdi sa Legazpi City. Nakamit kan Albay ang pag-reconocer matapos na makuha ang what outstanding rating sa monitoring and evaluation of local level plan implementation pro. Ayuan nagmo-monitor sa pagpapautob sa mga programa sa nutrisyon. Second kay Provincial Nutrition Program Coordinator Rowan May Ofalsa, bunga inikan sa rabay na pag-ingua sa mga ahensya di gobyerno, Chairman LGU sa pagpautob kan mga intervention sa kaservisyo na inilaban sa malnutrition. Pasada kan mga darakulang bareta sa bilog na probinsya kan Bicol. Lumanggirari kita, balikantan linya ni Lincel sa satuyang Ronda Provincia.
1: Urago Laki Reward.
3: Nagbaba sa 15.1% ang poverty incidence sa probinsya ng Sorsogon kantaon 2025 gikan sa 28.4% kantaon 2023. Katumbas kang pagbaba sa haros 32,000 na tiyo sa pamilya gikan sa dating 53,400. Sa population level, bubinaba man ang poverty incidence gikan sa 37.9% sa taon 2023 sa pasisiring sa 21.8% sa taon 2025 o gikan sa 330,400 na pasiring sa 187,700 na tiyos na sorsogano na. Sa bilog na rehiyon Bicol, pinakahalangkaw ang poverty incidence sa Camarines Sur na may 23%, sinundan kang Catanduanas na may 18%, Sorsogon na may 15.1%, Albay na may 13.9%, Masbate na may 12.7%, as in Camarines Norte na may 10.8%. Niyantas tanto bilang pagpapahiling nin pagbisto as in pagpapahalaga sa mga may edad na, is nagibon celebration kan Elderly Filipino Week 2026 sa mga banwaang kang San Andres as in Virac, Catanduanas. Katakod kay ni nagpaabot nin mensahe as in suporta si Congressman Eulogio Rodriguez na representante ni Francis Torzar bilang parte kan celebration na nagtatoong pagbisto sa kontribusyon kan mga senior citizens sa pamilya as in komunidad. Tinauan doon sa aktibidad ang kahalagahan kan pagbisto sa mga seniors bilang mga tagapagadaranin kaaraman, eksperyensya sin mahalagang adal na padagos na naipapasa sa mga masunod na henerasyon. Mantang buminaba ang ekonomiya kan Camarines Sur ni na 1% kan taon 2025 kumpara kan taon 2024. Ini ang base sa report kan Philippine Statistics Authority sa Product Accounts Dissemination Forum kan nakaaging October 6 presenteng taona. Napag-araman ang probinsya ngunyan ang igwani na 208.97 billion pesos na gross domestic product. Sigon kay Chief Statistical Specialist Raul Aspe Jr. sa pangkagabsan na report, nahihiling man kung kuraano nakakaapekto ang panahon at iba pang pangyayari sa nasabi ng serbisyo. Ako po sa Annalyn Silada, kanina po yung 7 Radio Oragon para sa Ronda Provincia, Basta Bicolano, Oragon.
1: Oragon Live Report.
0: Salamat, Ate Annalyn, sa imong Ronda Provincia. Time check mo na kita, alas 6.35 na nit pagkaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
5: Buena Mano Barreta. Mga bareta sa laugkang nasyon. National News.
0: Diretso kita sa mga bareta. Ngunyan sa bareta nasyonal, nasa maabot 2.77 million na mga Pilipino. Alin mayo nin trabaho kaya mga standby sa iyan po kan Agosto ngunyan na 2026 base yan sa pinakauring datos kan Philippine Statistics Authority PSA. Mas ababa dai ni kumpara sa 3.14 million na na-record kan July o kaya pagbaba nin po ko mas o menos 370,000 jobless na mga Pilipino sa laugsanan nin sarong bulan. Mientras na pigpapailing man kay niyan kadikit na pagrahay kan employment situation digdi sa nasyon. E-presentar kan House Prosecution Panel ang subot mga joint accounts in the BP Sara Duterte sa kadating Presidente Rodrigo Duterte asin ang may sadiring account na ninda VP Sara sa kaagom kay niyan na si Attorney Manases Manscarpio na nasa Iraram kan Bank of Philippine Islands. Sa mga nasambit na bank accounts, may mga laog ini na milyon-milyon na kantidad na mga cash deposits. Sa pagampang ni Marwin Galvez, Division Head kan BPI Central Manila Branches, pigsaro-saro kan House Panel, ang laog kan mga inipon pa kan down 2022 sagod sa presente. Naglulumas na may pirang active bank accounts ang nakarehistro sa BPI. Sinakapangaran sa Vice President sa ka-esposo kanina si Manscarpio. Siniguamanin na iba pang mga joint accounts na pangaran man ni VP Sara sa kasayang ama na dating Presidente Digong Duterte.
5: Buena Mano Barreta. Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Ipinakayag ngunyan kan Qatar na ang Estados Unidos sa Iran ang nagpapadagos man sa sendang pagkoordinar sa lambang saro. Initangarig tapuso na ang gera na bakbakan sa Middle East sa ibong man kan pitong bulan na na ralaban. Sigon ini kay Ibrahim Al-Hashmi, sarong opisyal kan Foreign Ministry, napiga sa alang-alang sa paagikan kang bakoong direktang negosasyon kan ambos lados na yuman ang hagad kan duwanganing lado kan Amerika sa ka Iran. Iyo, takon maghampangan direktamente ba magsuruntukan man. Sa ibong kan ginibong sarong ceasefire na agreement kan Abril, sarong memorandum of understanding kan June, as in mga connection sa UN General Assembly ka nagtalikod sa nabulan. Kaya magrari nagkasunduan Washington sa Tehran, manungod sa sendang interes sa kalakalan sa transportasyon, lalong-lalo na sa pagbiyay kan produktong petrolyo na nagaagi sa Strait of Hormuz. Sports Balita.
5: Buena Mano Barreta, Barretang Sports.
0: Makaliis ang matrayumpo na pag-mantinir kan sa iyang Asian Games title, pigplano na ni Paul Volcker Iji Abiena ang sa iyang mga Olympic comeback na gigibon sa Los Angeles, USA sa taon 2028. Antes na maglaban sa 2026 Asian Games duman sa Nagoya, Japan, huminakot ang nasambit na Paul Volcker kan siyam na bulawa na gayo na medalya at ngunyan na taon na nakamit gikan man sa mga games sa Europe saka China. Record-breaking man ang pagbabalik ni Obiena sa Asia matapos sa iya man na makasay

May winning British singer Olivia Dean sa La La La Fest Manila 2027. Ikon po sa promoter, papanginota ni Olivian Festival sa maabot na Enero 14 sa masunod na taon sa Philippine Arena naman sa Bukawi, Bulacan. Makasabay kanya mga grupong Sun Kissed Lola, Up Dharma Down, Lola Amor, saka Beni. Ang 27 anyos na si Olivia ang namundag sa London. Konsenan musika kay ni ang genre, iupuan soul, R&B, and pop.

Ngayon sa Barreta at Nasalud, na-discovery sa sarong pag-aadal kan mga researchers duman sa Taiwan ang pirang compound gikan sa dahon kan aratilis. O kaya inipong pig-apod na Montigia calabura na nagpapailing po daininin cytotoxic activity. Ini po na naglalaban sa pirang cancer cell lines sa laboratory. Sa 20 compound na pigsiparar gikan sa dahon, duwang chalcones nagpailing nin pinakamakusog na epekto kontra sa human colorectal cancer cells. Ginibar experiment sa cancer cells na pigpuproducir sa laboratorya sinbakaw sa mga pasyente kaya dahi pa napapatunayan na kunbaga talaga ligtas o kaya epektibong bulong sa cancer ang aratilis. Tinawan doon na kaipuan pa manggararay nindagdag pa ng mga research and examinasyon. Tangaring na maaraman talaga ang talagang epekto. Kaligtasan na sinposibling gamit medikal sa mga compound na ini na nadiskubre sa aratilis. Iyo, masiraman ba gan aratilis? Ano? Ang aratilis, pag kinawan mo subunga, gariman sa napiga, kan sira, gari may mga saranit-sanit na mga kuya. Masira? Totoo daw ini? O yan sa rotapang segment, totoo daw na ang sarong kababa kakaibang offer na nai-report kung sa'y naghahanap da ang British Engineering Company na Jomic nin persona na may mabuot saka friendly face. Sisay kaya. Na unit po daan na pwede sir gamiton bilang pandok ang sarong humanoid robot. Segun po sa mga reports, nag-opresiran kumpanya, ini pong kumpanyang Jomic, yan, Jomic. Nag-opresir ning kantidad, 100,000 British pounds. Ay, mahalo nini, 10 pounds ngunyan, grabe. Daw panganan dolyar. Ini po da maabot sa 17 million pesos na gayo kung Philippine money. Karibay sa nas sa pagtugot, nagamito na sinkopyahon ng pandok ang mapipili na potential na rinibong robot sa bilog na kinaban. O, papaano ka kaniman ni Tupi? Papaano kung ika ang mapili ka ini? Di gulping robot, puro nakapandok mo. Makonswilo, ano? Totoo daw ini? Ini po ang robot ang sinasabing ididisenyo bilang sarong klase ng virtual friend para sa mga gurang alagad. Dahil da po pinangaranan ang robotics company na nasa likod kan project, pulian sa sarong pinirmahan na confidentiality agreement. Yan na po tabi mga tugang ang sa tuyang kumpletong bareta. Amay na pagkaga, buena manong bareta. Nagpanday kan mga bareta, News Director Annalyn Celada alias Lincel. Pangarap po ni Asom Rod Perez. Technical side, Chief Manoy Tupay, Dahlia. Tower, back-to-back, George Valderrama, Rain Bartolo. Ako po ang sa inyong naging tagapagbareta, Malilito Sanchez. Please stand by lang, magkapanagos pagkita sa programa.

0: Nanay, anong pangalan mo?
1: Lilian.
0: Nanay, ba't nagpunta ka dito? Nahihilo ka na? Nahihilo. Saan sa mga sakit mo? Sa balakang. Madali ka mapagal? Sumasakit yan? Naandal, parang nagmapalpitate. Kaya nagpunta ka dito? Kinakabahan. So, nakailang buwan ka na sa akin? Kumusta na ngayon? Asan na mga sakit mo?
1: Mabuti na rin, wala na yung iba.
0: Palpitation na lang. Tahimik ng tulog mo. Maganda na. Okay.
2: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
3: Hello! Ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nung gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan. Dahil hawak natin ang ating kinabukasan. Hindi na

0: planning.
1: Isang paalala mula sa DOHB Call Center for Health Development.
2: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers. At dahil gusto nyo rin manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
3: Huh?
2: Oo, makipagpahabaan ng Atami! I-ready na ang inyong mga pagtawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na Atami! Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1.7 Radio. Good. Nagbabatingaw sa interong Kabikula, ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago! Urago!
4: Alas 6.49 na anin pagkaga.
2: Time check brought to you by Mikado Sardines. Panlasang Pinoy sa presyong wais. Sariling muli kaya't siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
5: Basta Bikulano, Uragon!

0: Aleko. Dahil nakamong sawa sa brownout, ano na kamo? Sunma na, uyam-uyam na talaga ako, Sunma. Nag-apon naman ako duman sa hotline ninda. Nyako, ano na naman ta brownout na naman? Di na kamo nagsawa sa brownout. May schedule brownout na kamo. Buisit, brownout na naman. Down to 11. Kaya sinya yung sa Reclos. Sinya nga dyan siya yung mga Reclos. Nda. Kung na madangog yan mga kung ano-anong mga rason nindo, pastidyo. Can't afford a thing on TV. Deep in my heart, I am for ya. Yan ang bigasabing sige siya nag-irahay, di man na-irahay, raot mang iraray, pero ano na yan? Ang klaseng irahay daw yan. Inda ko nga, dahil kitang barita pala, kasuod mga baga so barita ta na so mga alkalde, pigimbitaran so Aleko, tangarig magpaliwanag sa ampangan inda, kung nata ta sirsimana na saan ang brownout, wantusawang ka ba brownout? Ano talaga, saka importante nga ni, so pigasabing timeline. Dapat talaga, kuen yan, igwaning target date, o ni po tabi ang sa tuyang timeline, uni ang trabaho, uni ang gigibuhon, ang target date, kaya na matapos yan, araw kaning pizza, araw kaning bulan, araw kaning taon, o tapos. Kung sige siya ng irahay, buisit. Puro ka mo irahay, di man na irahay. May schedule ng brown out, sige pa ang brown out, ano naman yan? To the one. Isa iba ganda yun na magkaka-urag-uragan ka na arog ka na sistema manindo. And they still can't feed everyone. Oh no, we gonna rock down to. May schedule lang aning brownout. Apat na bisis na sa sarong simana. Pagkatapos, bigla pang minapal. Yan talagang. Down to. Ay, hinda. Kung pwede siya nang gumalbot ka dyan yung pustikan alay ko, ibalbal mo dyan sa, hinda. Out in the street. Puro mga, hinda, mapagalo na. Street. Pagkatapos, ibarita mo niya naman baga, subarita, taki ate Annalina, malangkaw daan taripak ang kurinti. Ay, hinda, sendo. Oh, we gonna rock down to Electric Avenue. Kaya dapat kay niyo. Hoy! Iyon ang kuryente unta sa lubot ninyo. Inda. Napapangirit na sa nakita kan sistema tangini. Tapos may pig post na ano to, family panran daa. Mga para panran kanangog ninyo. In the dark side of town. Panran ka mo, mamundo ang mga konsumidor, ang mga pamilya digdi sa Albay, bakong maugma. O, kaya dapat bako ng fun run, dapat family sad run, sad, bakong fun. Tama mundo ang mga pamilya digdi sa Albay, kan trabaho nindong iyan. Siya man maog masendo kaya. Time. Mga para fun run, kan angog nindong. O, digdi kita sa mas kuhan, matinding kuhan ini, dapat paganda tagabos. Ay, alat muna ta na Christmas countdown na kita. Atsyang ka na tabi, Tokayo, ha? John Lennon. Atsyang ka na ta, digdi muna kita sa tema ta. O, gusto kong pasadaan mga tugang, i-reiterar gerara, ini pong issue naman sa El Nino. Ta, ini po sabi mismo kan pinalawas na impormasyon kan Albay Provincial Information Office. Albay, inaasang makakaranas ng tagtuyot hanggang Marso 2027. Biro-biroon mo yan. Oktubre kitangon yan. Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Enero, Pebrero, Marso. Biro-biroon mo yan. Anom na bulan. Kabangang taon. Na tagtuyot. Inaasahang mananatili sa drought condition o makakaranas ng tagtuyot ang Albay hanggang Marso 2027. Ayon yan sa pinakahuling El Nino Update and Climate Outlook ng Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration, PAGASA. PAGASA na mismo nagtarama bako ining fake. Kinumpirma ni PAGASA, yo ini idol ko ini diyan sa PAGASA Southern Luzon si Senior Division sa Regional Service Division Weather Forecaster Ariel Samudio. Na kabilang ang Albay sa mga lalawigang inaasahan na sa drought condition mula Oktubre at Nobyembre 2026. Take note ha, Oktubre, ngayon Oktubre kita. Sagot po daang November. Ang Albay. nasa drought condition mula Oktubre at Nobyembre 2026 kasama ang Camnorte, Camsur at Catanduanes. Samantala, ang Masbate at Sursugo naman ay inaasang makakaranas ng dry spell sa naturang mga buwan. Pagsapit ng December, Christmas yan, December na, 2026, sagod na daang March 2027, inaasahang mananatili sa drought condition ng Albay, kasama ang Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sursugo. Bilog ng Bicol region yan. Kaya, ayon sa pag-asa, kasalukuyang may malakas na El Nino sa na umiiral sa Tropical Pacific. Kaya lang, siguro mga lasan iba, kaya nga ni gusto kong maraman, wala kaya kita digding nakukuha, wala ko nakukuha digding data sa kunbaga na sa drought condition kita, ano nang mga lugar, taduman sa sarong news kasunma na pigpalawas kan ABS-CBN, sa Region 5, igwa po da ang dusi ng lugar. Nyarin daw na mga lugar ini, dahil man po ninda duman naka-specify kung arin na mga lugar, arin na banduaan, or syudad, o kung anong lugar, or barangay, sa Bicol, ta Region 5, dusi na po da, nakaka-experience na nin drought. Kaya, pasensya na, dahil kita maka, dahil ako makatausendo kung arin na lugar, ta ako nga naghahanap man, kung arin man agad na mga lugar inidigdi, ta igwasin nang pinalawas, yung NDRRMC National, ha? Yung National Disaster Management Council, sinda po ang nagpalawas na may mga region na kita sa Pilipinas na igwan na po talaga mga drought condition daw. Saka sa Bicol, Region 5 nga ni, dusi. Kaya ako naghahanap kung ano asain ining dusing ining lugar, digdi sa to sa Bicol. Igwa digdi sa Albay, igwa kung sa ina probinsya na itaram, kung arena. So siguro, probably baka sa DA, or ano pang agency or sa mismong disaster council siguro sa baka sa paagi kan OCD ta mga NDR ayanan mga local municipal and city provincial council unreport kayan bagsak sa regional diyan sa Office of Civil Defense. So siguro baka yaon diyan ki inda ko nya pa diyan si Grimel Nas ano na PIO spokesperson kan OCD. Bata, bako na si Director Yukot ang director pa lang dyan, iba na. So, baka kuno arin dyan, ining si Grimel Nas, na iyo po ang spokesperson, iyo ang makatao sa tuya ning kuang ka ini, detalye kung arin ang mga lugar na ini. Ta, at least, ini po na mumonitor ta. Ta, kung nilingon ta ang sitwasyon ta digdi sa Albay, medyo wala pa magitang barita ta siguro mabarita man yan digdi sa probinsya kung may banwaan na o barangay ng grabe na ang tigang na ang daga na dahil nang mapapakinabangan talaga. Nagraak na na arubaga kayan ang ladawan pag may drought na talagang very dry ang daga and naggagraak ng intiro. Kadipisil na ang pagtatano mo ta kulang na nga ni sa tubig. Yan. So anyway, ini po mga tugangan mga bareta na sabi ko nga ni dapat bakusan na iningon niya na nagluwas na ang mga arog kaning mga development, may kinaraman sa El Nino. Haloy na po ini, last year pa inipig pa para paluwas na bagaan isyong ini na magkakaigwaning matinding El Nino phenomenon sa mga periodong arog kaini. So kaya kita nag-asumer na sa tuyang mga local government units, munisipyo, syudad, probinsya, rayon, lalong-lalo na digdi sa tuyang lugar na nakampang kita sa Pacific Ocean, na kitang gayo saro sa mga lugar sa Pilipinas na pigsasalpakan na gayo kan grabing init dyan sa Pasipiko and apektado kita. Kaya yan. Sabi ko na nga ni Utrunta naman, na inipong El Nino ang apektado kani harus an sa tuyang araal daw na pagbuhay-buhay. Takon siyempre matindi man agad ini na sigun sa mga scientist extreme o kaya super El Nino na pigapon ninda. Bako ining karaw-karaw talagang maapektaran kani tabi an sa tuyang pagbuhay-buhay na naman sa pirang bulan na yan. Bako saan ako sa pirang bulan kundi sigurado malampas pa yan, taalangan man na, halimbawa baga ngaya sa laog ning anum na bulan, Dahil na so El Nino, wara na. Dahil man siguro yan insigida, maturubo ang tinanong. Ta siyempre, kuang pa yan, tigang pa yan. Haloy pa yan, ma-recover pa yan kung magparaura naman sunod. Bako, oh, kaya kita din, nagidyo ng tataga-uran-uran pa man, bako pa nagayong matindang init, kaya medyo, kumbaga sa presente, okay pa man kita. Ah, kaya kumbaga kan mga nainot na mga bulan aldaw, permitang pigpapagiramdom na kunigwa man sa nakamong mga builong daga dyan sa likudan na pwedeng tanom-tanuman, magtanom ta, sayang kan panahon, makatabang-tabang na, mahalan mga barakalon ngunya na panahon. Puron sa nabaga na dadangugta sa mga barita, puro mamahal, mamahal, mamahal, mamahal. Sige siya na ang marahal. Ah, DTI man siya nagayad, anday nagmamahal. Ano, sa iling nindo? Day daw, ba't madagit sa to ang DTI? Kama niya, grabe ka. Iyo baga kaya? Tapos sa DTI ka. Ang DTI baga kaya pag, ah, pigapot mo, pigkulibat mo. Ma'am, sir, ano po tabi ang mga presyon ta dyan sa DTI? Yan sa monitoring me. Dahil man yan ang mga pagbabago ngayon sa presyon ng SRP. Iyo mangira rin yun. Dahil man nagbabago. Ah, pero sa aktual, ah, kung kamo nagsasaod, lalong-lalo na kung regular ang pagsaod-saod nindo kan mga ah, kaipuan ta, pagkakan, lalo na sa aral daw, magagagastuson, ah, bahal talaga. Oh. Si Mrs. nga, nag-istorya sa kuya sa rong bisis na nakasabay niya daan na nag-grocery sa USAVE. Ah. Mag-ina, sunasundan niya, medyo atrasado na duman sa kahira ta angibo da kaya palan, subudget ba ang atugang, pigti-check subudget kung igwapang subra. Ta kung igwapang ngayang subra, magbakal pa ngayang kitang arong kaini. Oh. Kaya nagpapahalat-halat naman sa kaira. Alat mo na ngayang tabi, madam. Ta may habol mi ngayang oh. Naintindihan ni Macy's. Ta yun ang masunod. Imbis na mauyang baga, ta ikanan masunod. Haluyun man ini. Pero arong kayan. Naintindihan ni Macy's. Ta kumbaga, arong kayan eh. Difficile kan may budget kasi ng limitado. Pagkatapos pig-check mo sa budget duman sa grocery subabayadan mo, igwapang tadang kadikit, siyempre makirit ka, o may dikit pa kitang natatada. Sige na, kuhaan na nga duman yung araw pa kanina, araw kanina, idagdag ta na nga digdita, o may budget pa man nga kitang igwapa, digding pang kuhaan. O, araw kaya ng sitwasyon tatabi sa realidad. O, intirong pigkakaniguta ang budget, ah, sa kung ano pa ang talagang priority na kay puan ta aral daw. Oh, bako. Arog ka yan. Tamaray kun arog kita kan pamilyang Duterte na milyonis ang pirak sa kadakol na mga bank account. Wanto sa awa na kwarta pigurulayan kasudma sa impeachment. Dahil ko na nga ni pigiintindi ta niya ako inda. Puro kwarta na dadangon ko Bank of Philippine Island. Bank of PS Bank, Bank of Land Bank, kung anong banko kada ako, BDO, etc. Ay, nga yung mga account, kadakul account, kadakul kwarta. Pagkatapos, suring party na daw ko naman sa mga manager's check. Ay, nga yung manager's check, ngayon ini, amounting to 40 million, 41 million, sugari, sabi ni Senator Soto, anapod nga kayang tabi sa ko nga Mr. Witness kanso sa kuya ngayang amigong bankero. Iyo po ngayon anapod nga kaninda is tinikling. Are you aware of that, Mr. Witness? Yung tinatawag niya sa banking community na tinikling? I cannot comment on that, Your Honor, please. Music, you... Umaray kung arog kita kayan, maski sa inabangko, may account kita, may peso account, and apura kayan, may foreign account pa, nailing mo. Rings on your... Talagang day kitang problema, ah, tira sa nang tira. Nobody... Pero araw ganiyo na tertikapo and tarama-tama sa naan sa tuyang budget sa kada bulan. Kaya talagang mapagal magbara budget sa mga panahon na ini. Mahal ang gabos. Kuryente, mahal ang kaudaan power rate. an gasolina crudo in data an sabi baga diit na sanan stock pati LPG sabi baga kan Department of Energy kurulang na naman dan stock limitado diit na sana pirang aldaw na sana naman ako na iling dumana dahil na nga ni duwang bulan 55 days na sanang stock so iba labi na sanang 30 días oh pag abot ka yan pag nag-abot dyan sa panahon ay ano na masunod may stock pang maabot o wala na o ano tirigbak na sus mariusip kita. Ah, dahil nakitang gasolina na papalaog sa mga motorta, auto o ano na naman ang mangyari. Kaya ining mga diit-diit na rollback na iningon yan man ito, aprobit sa ranta na. Ugaring ang gasolina, kaya dahil magkika, kita pwede mag-stack ng kadakul, tabaka kung hindi, mapagal eh. Dahil man kitang stackan eh. Madelikado ba gaya? Pare kung tubig yan, ta pwede kitang mag-stack sa mga drum. Ang gasolina, dahil man kita pwede mag-stack ng dakul. Kung nag-rollback ta, delikado ba? Magkaraba kita. Tala sa oras, imbis na nakatipid ka na, disgrasya pa lugo. Tama na, tama alas 7 na. So this is Christmas. Christmas countdown sa Radyo Ragon. Iguan na sa natabi kita ng 77 days, 16 hours, 52 minutes, and 15 seconds before Christmas.
1: You just be Merry Christmas!
2: And so this is Christmas.
0: Yan, trust na pigkakantayan ni John Lennon o yan sa tuyang shout-out muna sa mga viewers ta. Emmy Abunda Bahoy, Victory Village South, good morning. Roderick Orbita Buban sa EM's Barrio, Barangay Trees, good morning.
3: Happy New Year!
0: Si Ate Marlene Yanson, watching, listening dyan San Andres, SDA. At saka si Manong Erning, and business tycoon dyan sa Gabawan. Sabi ni Manong Erning, bibira ini magkomentaryo, pero pag nagkomentaryo ini, talagang wak-wak ang rimatika mo kayo. Sabi sa komentaryo ni, ano ni Manong Erning, inutil na ang aliko. Orag ka, ha? Orag ka man, Kuya Manong Erning. Oni Kaiha, Marina Agat Tabi Madam, si Men Alcantara, morning from Daragalbay. At saka si Aringo Divora, Barangay 68, San Francisco, Legazpi City. Sige na, bye-bye time na kita. Saga naman! Biyernes na naman sa aga, tapos na naman barang ang simana. Ano na? Estambay! Masunod na po ang labo-labo pang mga bareta sa Radyo Ragon Bareta alas 7 kasabay na po si SM Rod. Salado Technical, Chip Manitope Aydalia. Tower, George Valderrama, Rain Bartolo. Ako po ang sa inyong naging tapag bareta and kaibanan sa programa, syempre, Manoy Lito Sanchez. Salamat kan sa inyong pong pagantabay.
4: Basta Bicolano,
5: Uragon! Basta Bicolano, Uragon!

0: sabihin na ang products ni Ma'am Mims ay isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang platelet dahil na-confine siya sa Glory Doctor's Hospital ng 6 days. Pero nung nakontak ko si Ma'am Mims at pinigyan niya ako ng products niya, rinay ko to agad sa anak ko. Kinaumagahan, tumaas bigla yung platelet niya from 90, biglang nag-110. So nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, malabas na kami.
1: Ang Mims Mola Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
2: Bims, malapit ng anniversary natin.
3: Oo nga no, parang kailan lang.
2: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
3: Siyempre, Lolay's yun.
2: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
3: Siyempre, Lolay's yun.
2: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
3: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansin. Bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey Bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan. Unpark.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
3: At dahil gusto nyo ring manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
5: Huh?
3: Oo, makipagpahabaan ng
5: Atami!
3: I-ready na ang inyong mga pagtawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na
5: Atami!
3: Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1.7 Radyo. Good. Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong na inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging and testing. Mabiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos region wide.
1: Mga tugang bagita, mabukan sa inyong mga orasan. 15 minutos na makalihi sa nalasyete.
2: Oras hatin sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya't siguradong saliwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center.
2: Ulida
0: ang Oragon. Marreta. Alas 7. Oragon Marreta, alas 7, headlines.
1: Enot sa pabayokan mga nagbabagang Marreta. Salado lokal pondo para sa Bapa Conversion kan Aleko na itagama na. 28 solar powered water system sa Legazpi pinag-i-inspeksyon. Sa mga Marreta man sa Laog Kandasyon, DOE andam sa pagtama kan Super El Nino. Asin sa mga Marreta man sa Luwas Kandasyon, US pinahimutika na may pinabagsak na helicopter ang Iran. Ang detalye sa Daud sana.
3: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
4: Ay oo, nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
3: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
4: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
3: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
2: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
0: Oragon Marreta, alas 7. Marreta Lokal. Local News.
1: Aldo na po kita ni Webes, Petya 8 na kanbulay ng Oktubre taong 2026. Ini po ang Radyo Oragon Marreta alas 7. Ako po si Rod Perez. Nakatagama na ang pondo para man sa conversion kan Aleko Bapa sa mga individual na direktang may koneksyon. Sigod po naman kay Congressman Attorney Alfredo Pino Garbin Jr. Kinumpirmar mismo ni NEA Administrator Nani Almeda ang pagkakaigwanin pondo para man sa nasabing programa. O beto po naman kayning mapadali asin mapakarhay ang direktang koneksyon sa kuryente kan mga kwalipikadong konsumidor kan Albay Electric Cooperative. Miantas tanto, DepEd Albay handa na sa epekto kan Super El Nino, sigunyan kay Mr. Froilan Tena. Itanis kan Bratang yan live na sa linya si Manoy Jess, Kapitan Magallanes.
5: Andaan opisina kan Department of Education is Cost Division Office sa Marabay na magpotog ng class adjustment oras sa magtama na sa probinsya na El Nino. Inanaging sa inyo Mr. Froilan Tena, tagapagtaram kan DepEd Albay sa gulibong pakikipag-ulit ang Oragonusa. Sa iyong kulabi na sa prosyento na pinasagin mo ng ibalwasyon na ang DepEd Albay sa mga darakulan ng eskulahan na particularmente ang mga high school o ang mga eskulahan sa high school na talagang dakulang populasyon na ganyan matagubo man sila si magkakamig yung adjustment. Ipinaliwanag pa ni Proinitina na sa kong sa prosyente para gusto mo sila nakikipag-coordinal sa mga local government unit para maraman ko nga rin talaga ang mga eskulahan na ikwakidakulang populasyon na kasabay kayo niya, anda sila magpautob ni ano, muna class extension o class adjustment. Tangan hindi man mapik na ng mga estudyante pag-abutan ni El Nino Fenomeno na pwede magtama sa probinsya kang Almaya. Daglag na maritang lokal. Ako si Jess Magayan, yung tumaas sa Bicolano. Oragon.
1: Disiocho minutos na makaagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Tampok sa ground floor kan Ayala Malls Legazpi, ano man ang may ibang mga produktong gibo sa Niog, gikan po sa 18 micro, small and medium enterprises o MSMEs na kabali sa Saud Albay Coco Expo Year 5 kan Department of Trade and Industry DTI Albay. Inuuna na nagtibidad kasud ba Oktubre 7 asin madura po hasta sa Oktubre 11 kan presenting taon. O beto po naman kanasabing expo na may pahiling asin masuportaran ang mga produktong gibo kan mga lokal na negosyante sa industriya kan pagniniog. Mga smuggled na sigarilyo pinagmomonitor kan mga otoridad. Detalyes kan baratang yan live na sa linya si Manoy Andy Madrigalejo.
0: Urago Live Reborn.
6: Nakadutok naman mo niyan ang mga autoridad sa pagbantay kan mga smuggled na sigarilyo na nagsisirkular sa Kabikulan lalo na sa probinsya Canalbay. Kaso uma kinahon na mga piki o smuggle na sigarilyo ang nakumpiskar kan mga pulis sa Matnog, Sorsogon. Duwang lalaki ang suspect na inaristo. Maabot sa 750 rims na smuggled na sigarilyo ang nakuha kan kapulisan. May kantidad ini na 642,000 pesos. Mientras tanto kan mga nakaaging bulan nagkakumpiskar ang mga autoridad nin kinahon na sigarilyo sa mga dyan sa Barangay Salvacion, Santo Domingo, Albay. Sigun kay Police Major Darwin Sibilla, ang hipe kan Santo Domingo Municipal Police Station na pinapaikot niya ang mga intel kan Santo Domingo MPS para magmonitor sa mga nagpapabarakal ni smuggled na sigarilyo. Bugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Urago.
0: Urago Live
1: Report. 22 minutos na mag-aagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Padago sa pinaghahanap at pinag-iinspeksyon kan City o Legazpi City Engineering Office ang nasa 28 solar-powered water system na proyekto kan City Engineering o City Government bilang pag-aantam sa posibleng epekto kan Super El Nino. Sigur po naman sa report kan Task Force El Nino, may nagkapir ang pasilidad na dayman natapos kasabay na ang mga lugar na tubo sana ang naibugtak o kaya na drill alagad dayman ay pagpadagos ang proyekto. Sa ibang po naman kay ni 32 the water facilities ang na-record na gikan sa esfuerzos kan Acubicol Party List, binding sites man sa eraram ni dating 2nd District Congressman Joey Salceda. As in 28 sa eraram man kan City Government nakadaklan sa mga ini, dayman napapakinabangan kan mga residentes. DSWD Secretary binisita ang Camarines Norte asin mga pangkabuhayang proyekto sa probinsya. Detalyes kan baratang yan nasa linya live si Ate Maymay Quibillas.
0: Urago Live Reborn.
7: Personal na binisita ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang probinsya kan Camarines Norte kasuod ma nga ni asigurara na nakakaabot ni Tanos ang mga programa at mga serbisyo kan ahensya sa mga benepisyaryo. Kaiba sin da Assistant Secretary Irene Dumlao as in DSWD Bicol Regional Director Norman Larro nag-inspeksyon ni Gatchalian sa manlaylay na project sites sa sinima na makikipag-ualay sa mga field implementers as in mga benepisyaryo sa ginibong focus group discussion as in family development session. Apoy sa mga ginawad ng cheque para sa manlaylay na programa tampok sa pagbisita kan opisyal ang makikipaghilingan giraray sa Vinson's kakanini Maker Sustainable Livelihood Program Association sa Banuaan kan Vinson's. Ang nasabi ng grupo na nabilog kang 2019 sa tabang kan DSWD nakaresibi ka ito nin Ninsyentom Jismila de Pesos na capital assistance as in training. Ngunyan, nag-uswag na ang sedang negosyo sa pag-ibonin tradisyonala na minatamis na pigurgulyo sa naog as in luwas kan Bicola kung sa iyo nakikita na ang nga na miyembro nin 9 mil de pesos sa good 120 mil de pesos kada bulan. Dugan na barat ang lokal may Quibillas, Basta Bicolano. Uragon.
0: Uragon.
1: 25 minutos na makaagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Nakisumaro ang Albay Provincial Cooperative Enterprise and Manpower Development Office o APSEMDO sa selebrasyon kan Cooperative Month kunya pong bulan in Oktubre. Ang selebrasyon may temang matibay na kooperatiba, nagkakaisang pamayanan para sa karapatan at kaunlaran. Tinawandun kan ahensya ang pagpapahalaga sa pagtatarabangan para man sa pagpapatalubo kan mga kooperatiba. Flower Festival gigibuhon man sa urban barangay kan siyudad ni Naga. Detalyes kan balatang yan live na sa linya si Manoy Joey Sarsha.
0: Urago Live Reborn.
8: Flower Festival gigibuhon man sa urban barangay sa siyudad ni Naga. Sa barangay Pakola na yuinian na nagpo-produce nin iba-ibang burak digdi sa Kabikulan, malaanan sa indang na pinagpapabakal na burak nakakaabot na duman sa Kamanilaan. Sinda ang nagpo-produce nin mga burak lalo-lalo na kung nagkakaiguanin festival duman sa Baguio City. Sarong bagay manini nagigibuon digdi siyudad ni Naga sa barangay Pakola kana sa Beta siyudad na konsen taon-taon manini pinagigibo kada bulan na Oktubre na sana magin magayon asin pinaglalauman na ipapatronize kan mga Naginyo lalo-lalo na kan mga Bikulano ang festival na sa inang pinagapod na Flower Festival digdi sa barangay Pakol, urban barangay kan siyudad ni Naga. Dugay nato impormasyon sa lado lokal. Ini si Joy Boy Sarsha basta Bikulano, Uragon.
0: Uragon.
1: 27 minutos na makaagi po na lasyete ng pagkaaga. Panagos ba ng paghiras din 10 kilong bagas kan lokal na gobyerno kan tabako? Siraron po naman kan Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units hasta po naman sa aga, Oktubre 9. Pumento kan usaming programa na matawanin ayudan kabilugan na 9,166 na kwalipikadong residentes sa manibibang mga barangay sa bilog na syudad kan tabako. Ano bisyan na listahan kan mga beneficyaryo ni binasiman sa 2024 Community-Based Monitoring System Local Census Result kung sa'yin ang mga pamilyang kasabay digdi ang nabibilang sa poverty threshold. Distribution kan mga farm inputs isinagibo kasuhapon sa syudad nin Sorsogon. Detalis kan banatang yan live na sa linya si Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
0: Urago Live Reborn.
9: Isinagibo kasuhapon sa barangay Abuyog kan Sorsogon City ang turnover as in distribution kan mga farm inputs para sa mga NGOs sa Iraram Kampunlok Project kan Provincial Government kan Sorsogon sa panginginot kan Office of the Provincial Agriculturist o OPAG Sorsogon kaupot sa mga pinagtaong suporta para sa mga NGO Municipal Nursery and Assorted Vegetable Seeds, Seedling Trays, Golden Tools, Drum, Garden Soil, Vermicast as in Carbonized Rice Hull o pwede kan proyekto na pakusugun o pakusugun ang produksyon kan mga similya as in gulay sa mga NGO na makakatabang sa pagsusulong kan food security as in sustainable agriculture sa bilog na probinsya kan Sorsogon. Alididi sa Radyo Urago 90.3 Sorsogon, Dondon Arellano. Basta Bicolano, Uragon.
10: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge Amazing Beauty and Wellness Rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Uragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Pagitama po kan sa inyong mga orasan. Natatadang 30 minutos, alas 8 na.
0: Uragon, Magreta, alas 7, Ronda, Provincia.
1: Pasiring kita duman sa isang probinsya kan Katanduanes. Isinagibo ang tulong aldaw na training para man sa 21 magninyog para maitas ang kalidad kan kuprahan sa isang probinsya kan Katanduanes. Inibo ang training on good quality copra production and processing kan nakaaging aldaw sa Bridge Agri-Tourism Park sa Banuan kan San Andres. Pinag-organisa ang aktibidad kan Agricultural Training Institute Bicol katabang po ang Philippine Coconut Authority bilang suporta sa coconut farmers as in industry development plan. Itinugdo sa mga partisipantes ang tamang pagpuproseso kan copra as in pagsunod na pamantayan kan mineral oil, hyco o hydrocarbons base man sa regulasyon kan European Union. Pinaglalaoma na masirbing katabangan o katabang kan mga naunambitan ng ahensyas at mga trainees para maihiras manida ang nanudan sa inang kanya-kanyang komunidad. Sa probinsya kan Masbate, Igua o iginawad na kan Department of Public Works and Highways Bicol ang consultancy contract na nagkakantinad din labi sa 15 milyones pesos para man sa pag-aadal asin pagpapakarhay kan disenyo kan propuestong Masbate City Bypass Road. Base po naman sa napagkasunduan, masagibo ang consulting team din mga feasibility studies, detalyadong engineering design asin pag-examine sa epekto kaini sa trapiko asin ekonomiya. Pabito po naman kan proyekto na mapag-adalanin marhay ang ititindog na tinampo sa Masbate 2nd Legislative District. Tangani pong masyerto ang kalidad asin tibay kaini. Dakulang tabang man subot ang ititindog na bypass road, nganing mapagian ang trapiko, maparigas ang biyahe, asin mapakusugpa ang komerso o komersyo sa syudad nin Masbate. Miyandas tanto nangyenot po sa sarong o ansarong estudyante gikan sa Iriga City Science High School makalihis makakuanin perpektong 100% score sa International Test of Fundamental Academic Skills o TOFAS. Nangyenot si Christian Ivan N. de las Liagas sa 1,092,000 na mga estudyante sa Grade 7 sa Bilog na Nasyon. Apwera kaini nag number 1 pa si de las Liagas sa kabilugan na 197,285 nagkuanin Level 3 examination sa Bilog na Nasyon na nagpapahiling salaman kan sa iyang tali sa nasabing examination. Ang TOFAS sarong international exam na nagsusukol sa fundamental na kakayanan sa akademiko kan sarong estudyante. Ang triumfo ni de las Liagas nagsisirbing inspirasyon na sin patutuo kan pambihirang tibay asin higos kan mga Bicolano sa lanugan edukasyon. Natawan in financial assistance kan gobyerno probinsyal kan Camarines Norte ang apat na dating rebelde. Personal na itinaon ni Governor Ricarte Dong Padilla Jr. ang tigda 10,000 pesos na financial assistance sa Governor's Office. Ang tabang na inipartiman kan padago sa suporta kan gobyerno probinsyal para man sa ligtas asin matanos na pagbabalik sa komunidad kan mga dating rebelde. Pinanginota ni Provincial Social Welfare and Development Office Head Cynthia De La Cruz ang pagtaunin tabang sa mga beneficiaryo kan 95th Military Intelligence Company as in DAIT MPS. I-endorso man kan PSWDO ang apat sa iba pang mga ahensyas kan gobyerno nganing makarisibinin tabang siring kan Enhanced Comprehensive Local Integration Program as in mga livelihood assistance. Sa probinsya kan Sorsogon, inaprobaran na kan Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CIEZA ang nasa 164 milyones pesos na pondo para man sa duwang dakulang tourism redevelopment project sa Sorsogon. Sahub kan pondong ini ang rehabilitasyon kan Gibalon Shrine sa Magallanes na nagkakantinad din nasa 49 milyones pesos as in a Japanese tunnel sa bulan na may kantinad na 115 milyones pesos. Obeto kan proyekto na may upgrade ang mga pasilidades para man sa bisita asin atama o atamanon ang pamanang pangkultura kan probinsya. Sa panginood po naman ni Sorsogon Governor Edwin Buboy Hamor, katabang ang Provincial Tourism Office asin Museo Sorsogon, nilalaoman na makusugpa ang heritage tourism sa probinsya na mapadakulkan oportunidad sa kabuhayan asin lokal na ekonomiya. Digdiman sa Albay, sinagibo ang opisyal na performance testing kan bagong agricultural paddy hauler sa siyudad din Ligao kan Agricultural and Biosystems Engineering Unit. Sa inisyatiba ni Ligao City Mayor Fernando Nando Gonzalez, matatawanin modernong kagamitan ng mga paraoma sa saidang pang-ural daw na trabaho. Sigun si LGU Ligao, ang nasabi ng makinarya, ipaparenta sa mga interesadong paraoma. Obeto kang inisyatibong ini na ibusol ang shared access sa modernong teknolohiyang pangkabuhayan, ganing paspang maging magian ang pagtatransportan kan mga ani na syatong mapataasban kan produksyon asin mapabaskog kan lokal na ekonomiya. ang iba pang mga istorya, barata impormasyon sa Longas Luas ka nasyon. Masunod na.
11: Kmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, ito todo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Kmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itodo na ang pagsali.
12: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
13: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Pagitama po kan sa inyong mga orasan, 36 minutos na magkalihis an alas 7.
14: Oragon Barreta alas 7. Barreta Nasyonal.
1: News. Big shout po kan Department of Energy o DOE na igwasindang lakdang nga nigmapugulan ang posibleng pananamantala kan mga energy distributors kung labi-labi nang namamatayan ang Super El Nino. Sigun kay Energy Secretary Sharon Garin, posibleng magkaigwanin pagtaas kan singil sa kuryente huli sa halang kauman na demand kaini. Makikipagtipon ini sa Energy Regulatory Commission nganing masyerto na mayong pang-abuso gikan sa mga power distributors digdi sa nasyon. Miyantos tanto ipapautoban kan gobyerno nasyonal ang dobling produksyon kan ube para man mapanuan ang padango sa paglangkaw kan demand kaini sa merkado kung sain matagaman Department of Agriculture ni nasa 300 milyones pesos na pondo para mapakusugan pag-export kaini. Sigun kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., muya ni nang masiguro na makikinabang ang mga lokal na paratanom ni UBE sa nasabing oportunidad. Dugang pa ni Laurel, seranong po naman kan plano maalukar ni nasa 850 milyones pesos kada hektarya para man sa umahan, pasilidad as in produksyon ni UBE. Katagod po naman kay ni nasa temporary ban ang pag-export kan hilaw na UBE as in mga pananom hasa sa taong 2028. Apwera sa naman sa mga naproseso ng produkto ni UBE arog kan halaya, pulbos as in flavoring. Miyantas tanto, maabot man o nakalukar na ang gobyerno ni Labisa 10 bilyones pesos na kantidad din tabang para sa mga paraomang naapektaran kan Super El Nino. Sigun sa Office of Civil Defense, parte kan lakdang kan gobyerno na mamaprotehiran ang food security sa ibong kan matinding tagmara. Igtatabangan naman subot kan gobyerno ng mga paraoma na maaraman kung anong mga pananom ang angay sa presenting kondisyon para masiguro na padagos pa man ang supply nin pagkakan sa bilog na nasyon.
14: Oragon Barreta alas 7.
15: Barreta sa luwas kang nasyon.
16: International News.
1: Pinahimutigan po kan U.S. Central Command na may pinabagsak na helicopter ang Iran sa Red Sea. Sigun sa U.S. CENTCOM, may umanin anuman na insidente din buminagsak na helicopter na sa indang pagsadiri. Gabusubot na mga personal na helicopters ang accounted as in ligtas sa Middle East. At baratang sports, showbiz sa siniba pa, masunod na.
17: Magandang umaga po. Ako po si Marie. May anak po ako na laging nagkukumbulsyon. Simula po siya nung pinanganak hanggang 5 taon. Pero naulit po ngayon na 7 taon na po siya kasi nagkalagnat po. Saka natamaan siya ng palapa ng nyot. Masakit po

0: na po na po naglalaro na po. Dahil lagi siyang nawawala ng balansi ngayon, nasigla na po sa tulong ng mga supplement po ni Prof. Ms. Kaya maraming salamat po sa Mental Ms. Center.
1: Ang Men's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Men's Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
2: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world.
3: Arte, arte. Ganon? Yun yung nakita ko sa kanya sa Visus Park.
2: Urago, Barreta, alas 7. Barretang artista. Showbiz News.
4: Emosyonal na pinag-anunsyo ni Juan Meg Bondoc ang sa iyang marriage proposal kay Aiko Melendez. Sigun kay Juan Meg, siyanto niyang makukuha ang basbas o kaya pag-uyon kan ina ni Aiko. Asin man kan sa iyang mga aki bago sila magpakasal. Pagigiraduan po naman na enot nang nagkarelasyon ng dua, kan dekada 90 pa. Alagad nagkasuhayan din halos 30 anyos. Asin nagkabalikan sa geraray ka na kaaging taon 2025. Sa ganyan, wala pa silang ipinagtataong detalye kunong sa eksaktong petsa kan sa indang kasal.
2: Urago, Barreta, alas 7, Barreta Sports. Let's get ready to rumble!
4: Naka-focus ganyan ang atensyon ni Paris Olympics double gold medalist Carlos Yulo sa prestigyosong 2026 World Championship na gigibuhon sa Oktubre 17 hasta 25 duman sa Rotterdam, Netherlands. Kung babalikan, nasukit ni Yulo ang duang bulawan na medalya sa katatapos pa sa ng 2026 Asian Games duman sa Nagoya, Japan. Kasumpay kan matrayumpong laban kay ni sa Japan, nagpaunlak din interview si Yulo para man i-anunsyo na engaged na siya sa iyang girlfriend na si Chloe San Jose. Sa ngunyan, balik-ensayo na si Yulo para man paghandaan ang pagsabak sa World Championships as sinakatalaan na mag-

0: nakausakan sarong bakterya na pinagaapod na Yersinia pestis na nakukuha sa mga saradit na mammals asin sa indang mga purgas. Dugang pa ni Lindmayer, nakakaulakit ang nasabing pneumonic plague hali sa paagikan sarit na tagdo o kaya particle hali sa hinangos na posibleng ikagadanin tawo sa laogsanan in 18 hasta 24 oras kunday tulos mabubulongin. Alagad pwede sirman subot ining maumarahay nin antibiotic para sa enterobacteria kun maitataonin amay. Sa agunyan, wala pang opisyal na kumpirmasyon sa siyatong kausakan pagkakagadan kan biktima mantang panagos pa ang pinagsasakibong laboratory testing.
1: Uragol Barreta, alas 7, kamugtakan kan panahon.
0: Ipinahagpo naman kan pag-asa na makakamati nin madampog na kalangitan na may pag-uuran sa Rion Bicol, ngunyan pong aldaw, Oktubre 8, huli sa epekto kan northeasterly wind flow. Posible ang katamtaman hasta paminsan-minsan na kusog nin pag-uuran na pwede siya magdaranin pagbabaha asin pagrasay nin daga sa mga lugar na maapektuhan. Sa Southern Luzon, piglalaoman na madampog ang kalangitan na may isolated rain showers o kaya thunderstorms asin northeast winds na light to moderate. Pigsadulan publiko na mantinidong maging alertado asin panagos sa subaybayan ang mga abiso kan pag-asa purugdan sa mga lugares na madaling bahaon asin landslide prone. Asin yan mga tugang mga manoy mga manayan kabilugan kan mga darakulang barata ngunyan pong aldaw nin Webes Oktubre 8 taon 2026. Sa pangarap po kanagalap kan mga darakulang barata, News Director Annalyn Silada. Nakaiba ng taman si Namanoy Jazz Magallanes, Andy Madagalejo, Ati Maymay Quibillas, Joey Sarsia, Siriman kay Sorsogon City Correspondent, Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong na kwarto si Manoy, Chief Tope Aydalia, si Da George Baldirama, si Rain Bartolo sa Tower Sites. Liwati ni po ang sa inyong amigo Rod Perez. Salamatunod! Marina Pagkaaga.

0: dahil gusto nyo rin manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated. Ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan? Oo, makipagpahabaan ng Atami! I-ready na ang iyong mga pagtawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na Atami! Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1.7 Radio. Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Pakitama po kan sa inyong mga orasan. Datatadang 14 minutos, alas 8 na.
0: Ang oras natin sa inyo ng Master Sardines. Master sa sarap, sariling muli kaya't siguradong sariwa bagong lata, gawa ng Universal Canning Incorporated. Muli na ang programang balansyado ang pagtukar kan mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, sususog ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan panwa. Ini ang programang Bangon Oragon.
2: Good morning!
3: Basta Bicolano, Oragon!
4: Basta Bicolano, Oragon!

0: Mahal daw na naman kita ni Webes. Medyo 8 na po, gan presenting bulan. Kumusta? Salamat po kan sa indong daing sawang pag-antabay. Kamu man lang talaga nagpapakusog sa muya. As in, totoo daw yan. Sa mga nakaantabay na katutog permi, digdi sa Radyo Rago 90.7 FM, salamat.
1: Thank you.
0: Kirig po naman sa mga nagdadalan man kan sa tuyang FB Live. Eh, pakibalik mo doon naman pe sa estilong nahihiling ko baga noiso mga nagdadala, nagsusuro si Ripkan sa tuyang programa sa Rad Uragon. Pe, oh, di mo, di na kaya. So, duman nag-gibuho noy. Oh, di pwede duman. Ah, muna ko, duman na lang gigibuho nindo. Ano? Oh, nagta-time out talaga? Oh, sabi ko kay Sunny, ni Sabado pa da madig din. Ribong manlawod ako. Tanganing baga na hiling ko kung may nagsisiri pa o dahin na. Sa kung dahin na, pundun tanay nino pa man. Si everybody, ito pwedeng kaligtaan ang mga paraantabay ta nagkakarakan na sinagsiservi. Yan po sa Rosales Eatery. Amay na amay pa, nag-aalingaw-ngaw na naman ang boses kasubago ni Manoy Lito. Kay Nanay Rosita, dangan kay Bossing Nelson. Iyugon man, para ako nakikaon, may libre pang palansone si Nanay Rosita. Nanay Rosita, salamat tabi.
1: Thank you.
0: Bata bihira man ako makakaon lansones. Minsan-minsan na nga natawan pa. Okay, Manay Cheryl, as in mga pag-iriba dyan sa anini, kitchen ni Nanay Rosita. Ang Rosales Eatery ang may pinakamasiram na kunbaga lutong bahay. Karinderyang mga pagkakan. Yan mula, yan lang yan sa inutan bago dyan sa may exit baga kan abod ka ni Riles pasiring sa Orosite. Siramon talaga ang mga pagkaon dyan. Kaya manaing ganyan ako kada bes bago ako magpanigdi sa istasyon. Yan muna ako na mamahaw man ito pita. Ano pa man, iba na. Nakatutok permi si Devora Aringo. Ano tabi, Manay Debs, na-claim mo na baya su premyo mo, takunda ipa, i-claim ko na. Maray na aga po sa gabus sa mga taga Barangay 68 kan San Francisco Legazpi. Nakatutok man si Manay Marlene Janson, watching all the way from San Andres, Santo Domingo, Albay. Manay Marlene, maray na aga tabi.
2: Good morning!
0: Si Unica Gracia Iha, nakaantabay na naman. Maray na aga SM Rod, Atami Licious. At ayun na nga ni Uni, nakabangot na sa miswa. Salamat un tabi. Oh, na-claim na pala ni Manay Gracia. Sabi ko na sa imo, masiram lalo na pagpamahaw, Manay Gracia. Daw, di mo nalutuun kung sanaan katapad ka yan, ining suha. Sus, malilingawan mo nang gansirapi. Ay naagawan kay Emmy Abunda Bahoy. Asin mga pag-iriba dyan sa Barangay 27, Victory Village South. Siyempre pa ang mga suki ita dyan sa Barangay Gabawan. O dyan sa Purok 1, hasta Barangay Sing, Purok 5, I mean. Dyan sa pamilya mula Jacob, kay Manong Erning, kay Manoy Joel, dangan kay Ate Marlene, maray naaga po sa Indo. Siyempre pa ang mga taga Barangay 27, Victory Village South, Manay Ems, Emmy Abunda Bahoy, ang talagang day man nagkukupas na ina ni Kagawad Ramir. Kuya Kalex Siha, asin mga pag-iriba dyan sa Barangay Dinapa, Castilla, Sorsogon. Good morning! Nakatutok na naman si Men Alcantara, watching all the way from Daraga, Albay. Pa-shoutout po dahil sa Family Alcantara, Family Medorial, Loreno, Family Muni, Family Llaneta dyan sa Daraga. Sige, God bless. Marina aga po sa inyo, ha? Salamat po kan sa inyong daing sawang pag-antabay man. Si Ivy Conda, yaon man, good morning Sir Rod. Pa-shoutout po digdi sa Barangay 70. Kami man kaming nakaantabay. Barangay 70, Kagbakong, God bless you always Sir Rod and buong Radyo Uragon. Ano na kaabot sa imo so premyo tabi Ivy? At nabaga ipinahatod na sa nabaga kay Manayweng. O dapat ang nakaanto sa imo nini dapat nasa pira ba ito noy? 30 o 30 kwan lata ni naman iba-ibang variety can families brand sardines, master sardines, Mikado sardines and Atami sardines. O dapat bilang iyan nasa 30 tabi iyan na kwan IB. Pag nagkulang iyan, buot sabihon, nagkulang. Daipaman po, sabi ni Aringo Debs. O, di mo pa nakiklaim tabi, Manay Debs. Luya man na. Tumigdi ka na, tatibado ko, i-claim pa iyan kan iba, ano yung uragan ka lubun. Kasood ma, mga tugang, napasyara ko dyan sa City Hall kan Legazpi. Magayuno na Manoy Tupi. Ah, Manoy Ryan. Gusto ko na nga ni magtambay duman sa opisina ni Manoy RG. Gayuno, apisar kan baguhon su paka disenyo, mauragon su tiles, maliputon pa ang aircon, ta garo pati aircon pinaralitan eh. Then so ceiling, kunbaga efficiently maximize su espasyo. Magayon ang waiting area, halos gabos na espasyo duman, kung baga talagang masasabi mong bago ang lalawgon kan City Hall, kan Legazpi. Nabagaan sabi nga ni, haloy man talagang napabaayan kan nakaaging administrasyon, tauyugon mo, duwang dekada, 20 anyos, garuman ng gad muusingo na. Siguro, aram mo kaya baga, bako man sa pagkumparar, but then again, ini kaya ang dapat na isipon man kan mga alkalde, pati na kan gobernador. Kasi, aram tabaga na ang harong siring man kan opisina, pagtambara mo pa sa nang garo mo singon, kumbaga it reflects what kind of personality that person has or who stays in that house. Kung mo singon ang harong mo, o kaya typical na paglaog mo pa sana na maransiwal ang mga gamit, bagla ang mga naka-star dyan. Bagong iyo Manoy Tupi, Manoy Ryan. Tabaga ang sabi nga ni ibaga ni former Yorme Attorney Pido, kaya ito nga yakan pagtugaw ko di bilang alkalde, naggalas nga ako tapanabutan ko may snow, nagtuturo nga yahali nga sa Kisame, so, snow, ito palang bakuman snow. Ano po kaan Manoy Tupi? So, mga rakdag baganoy, ang kon baga, ang wood baga no'y pag naglalo na ining, so, ha? Bukbuk! Yan! Bukbuk! Grabe! Pero ngayon, makalaog ka Manoy Tupi, dumatalaog ka sudma. Ha? Personal kong namatian na eksperyensyahan ang pagbabaguman talaga. And congratulations sa kaisipan ni Mayor Hisham Ismail because nailing ta, igaman talagang pagbabago. And this is what Legazpenos deserve. More than anything else, dapat arugkan ang kautakan. Tanganing ibawa, arong tabagan ang LGU, pareho man ang ibang mga local government units, nagninegosyo. Paano ka ngunyan makakaingganyar nin mga negosyante, nin mga mamumuhunan, na magbugtak, maglagak nin pondo, magtugdok nin negosyo digdi sa syudad? Kung ang mismong City Hall pa sana, baana, na maransiwal na, makanuson paghilingon inside out. Pero mo niyan, talagang maiingganyar ka eh. Habi ko nga ni KRG, niya ko, G, garo, gusto ko din yung mag-star. Ano, okay man sa'yo mo, hindi ako magpropalipot-lipot. Hindi ka na sana ngayon. Hindi ka na kaya magprograma. nakaantabay man pala si Manay Mirna Almeida. Manay Mirna, marina agatabi. Salamat kan pagdangog, asin pagdalan man kan sa tuyang FB Live. Dahil maray man talaga, okay man ini, at somehow, nagkaigwapo nin bagong lalawgon, pandok, and sa tuyang city government sa pamayo ni Alcalde Hisham Ismail. Sa bagay, dapat man talaga, complementary Manoy Ryan, siyempre,
1: si Hisham Baga Pogi. Garo ba kung angay kung paglaog mo dyan, abisar kan gwapo ang alkalde, pero ang lalaogan mong opisina, kanuson, so dapat complementary. Pareho man hindi sa istasyon, pinagayang gayon ko na baga Manoy Ryan, ta, anong bili man na gwapo ang manager, tapos ang lalaogan mo, makanuson ang istasyon. Bakun iyo manay Linda. Sa pugon ba? Especially duman sa mga talagang nahiling naman ako personal, eh, arong bili man na at ananganing. Mga loson. Anyway, po lang kung giraray ko niya na amay na pag-aaga si Cap Danny Agripa dyan po sa Barangay Stanza. Cap, Dan, Barkad. Nauyam na ako. Abo ko na ko tabag para pakikutiil sa imo ta. Araw mo, maray man na tao si Cap Danny dyan po sa istansa. Kundi, aloy ko na inip Cap na pangapudan na diba lamang masirip mo man ining sityo matikol because sabi kan mga taga dyan, sako pa inikan sa imong territorial jurisdiction. So I suppose it is just but necessary na pagtagasiripon mo man inibagang dyan sa may pigsasabing harong ni Barbie Imperial. So pababa dyan, pasiring duman sa ano nga ni iyan, bago baga mag-exit, paluwas duman sa farm plate, nyan. Kasi talagang ang Bicolano Filipinos in general, mga bagla. Ang mga basura, ha? Dati nga ni Manoy Ryan, nailing ko duman mga kulay blue. So mga trash bag baganoy, nababakal dyan kay Itakulon dyan, nababakalan dyan sa mall. Pati nadigdikay ko yan, sige at yakon, iguaman dyan. Dati, puro sa na mga blue ang nahihiling kong itinatabok duman sa gilid kandalan. Kaso bago, may nahiling na ako. Iba na. Multicolor na. Dati, kulay blue. Oh. And then, nang kaigwaki mga itom. Ang mga itom, very con yan, kung magakumon. Kanagaging na dami mga kulay pula na. Oh, ano nakita? Arog na kaini kabagla? Ha? Ang mga Ligaspenyos, ako duda ko nga, di ba kabakuman ng mga taga-Ligaspi, bakuman yan mga taga-Daraga. Taan mga Ligaspenyos, by nature, mga disiplinado. Duda ako na bakat naga-ibang lugar iyan na nainang matapukan kayo, dyan talaga ninda pigawalatan sa inang basura along the highway. Masupugon ba gano? Ako kaya kap, pirmi ko yan napapagriparo, huli nga ikan, pirmi ako nasisingkog dyan, tako baga naguli, ibang gina. And that is the shortest way going to my house dyan sa Gabawan. Ang problema ang dakula, araw ka nag-aaging aldaw, ulit pa akong mamarangkal dyan sa, ano ini, ampas. Tayaon sa tahaw, sukuhan. Basura Manoy Ryan. Yan, basura bagal. Urog na ko na mamarong noy, pigbubutong iyang kanayam. O, pag binutong iyan kan ayam, napatahaw, kung medyo marumirum na ang mata mo, lalo na ta medyo luma-luma naman bagaan mo turko, o, di pa akong masingkog duman. Marisa na nga ning nakapundo ako, tamakusog pa man suprino. E ang problema, kung naibadol bagangaya ako, luminayap ako, nakuanindo ako ni duman na sa hababa o sa baba na parte kan hampas, di na hinguragan, di na kamong manager, paano na kita kani? Sabi ni Aringo Debora, Sir Rod, Tabi, pwede man po ipadara na lang yung food bag kay Kuya Alan Asaituno. Pamasahe kaya po, mahalo na. Ayo, panidiyon mo na lang si Manoy Alan. Ta, kunbaga, kabarangay mo man palan si Manoy Alan. Kapitbahay mo si Alan, Debs. Eh, problema, panidiyan na lang si Kwan. Kung magdigdi si Manoy Alan, di bala na siya. Ihapit na lang dyan sa harong nindo. Adi, yun na lang yan. Ngaday ka na magdigdi. Ano importante, na-claim na supremyo mo. Yeah. Para dit, matik, basta mga para antabay, mga dayo putang taga-subaybay digdi sa programa, day nang haloy na istorya. Dahil sinabi mo, paita. Yeah, Manoy Ryan, itaw muna kay Manoy Alan, madigdida si Manoy Alan, supremyo ni Manay Debora Aringo, itaw muna. Tanganing marimati na. Yeah, Tabi, Cap Dan, Cap Dan, baka nakaantabay-tabi si Cap Danny Agripa dyan po sa Barangay Stanza. O, taako po, nakikibahirak na bako lang kay Dani siguro sa mga miyembros kang konseho kan barangay istansa no da kun si ripon riparuhon man lamang nindo ini bago pa an makadiskwido. Taday na namamanuhaan talaga diyan. Halos yung iyon na sa napirmian.